Kasama ko niyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sabot nga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay ay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante may bawa po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaga, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Sports ngayon. Sports ngayon.
6: Ang ato malitang sports, kita unay mo hatod sa ato ang sports update karong mga orasa, kay di na to makauban ang ato ang sports analyst og international boxing judge nga si Radyo Man Edward Ligas. Busa kita unay mag-sports karon. Mag-abot karong adlawa silang Alex Ayala og Katie McNally sa third round sa Canadian Open. Human sa tamis og impresibo ni ining kadaugan batok kang Alicia Parks. Si Ayala ni advance na human gipaluhod si Parks sa score nga 6-1, 4-6, 6-2 ato sa round of 64 sa maong torneo. Nasayran nga si McNally ni sulbong usab human gipilde ang naghari nga Wimbledon champion nga si Linda Nuskova, ang 24 anyos nga American tennis player kasamtang ana sa number 70 sa WTA rankings og niabot ngadto sa career high nga number 50 nitong buwan sa Hunyo. Samtang ang UAAP board nakadesisyon na usab sa pagpatuman og perpetually banned kang kanhi Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin gikan sa pagtambong o pagsalmot sa bisan unsang UAAP competition sa gubang related activities. Kininunot sa nagpadayong investigasyon bahin sa pagkalambigit ni ini sa kamatayon ni atong duha ka mga Ateneo players. Okay, silang si Rene kato si mga Ateneo Blue Eagles ng mga players. Si Rene Butterbonya o si katong isa, katong Adili. Oo, kato. So, final o dili na ma-appeal o gidili na sa UAE board ang pagsalmot ni Tab Baldwin sa bisan unsang competition sa UAAP. Ato balitang sports mo ay nagtapos ato ang mga balita karong orasa. O arita sa tong winner sa tong answer to win promo. Diyan na tayo swerte yung mananaog. Atong pangutana, kinsa kining senador nga nilarga o gawa sa nasod nga nakaparatol sa NBI o ombudsman. Ratol sila, ay, kanilarga gini siya gawa sa nasod. Ano man yung gitugutan man yung makagawas, nga doon naman ni kaso kuno nga giatubang. Iyang anak sab nga si Congressman Leandro Leviste nilarga sab sa laing nasod. Pero dili ni sila, wala sila uban, lain-lain ni ilahang destinasyon. Oni ato ang pangutana kinsa katong senador. Anto ba si senadora Loren Legarda? Ato ang swerteng mananaog mao si Dorsky Seroceval. Dorsky Seroceval. Nakasunod sa ato ang promo mechanics, naka-follow sa ato ang official Facebook pages, DYHP RM in Cebu. Huwag kang Atty. Rufil Fernandez Banyo. Naka-like o naka-share sa ato ang Facebook Live. Garo mga orasa, nakatubag. Ang iyan tubag, Senator Loren Legarda. Sakto iyan tubag. Sa ato ang pangutana ning laing hugna sa ato answer to win promo. Makadawat ka, Sir Dorsky Seroceval o 200 pesos GCash. Halihog lang chat sa ato ang Facebook page ha, sa DYHP RMN Cebu. I-chat dito yung muhang panganong, yung muhang official GCash number. Apan di pa ni mo madawat yung muhang premyo karon sir, kay doon na wala tayo opisina karon kay Sabado. Sa adlaw Lunes na ninyo madawat. Congratulations! Nga kang Dorsky Seroceval. At ang iandugan na itong mga hugna sab sa itong answer to win na promo. Katanang programa sa DYHP. Apan sa dipa, greetings o shout out ni Sir Jesse Borja diha sa Camotes Island. Manaminaw karon ginikanan sa akong Mrs. Rogelio Lioraga, Merlin Agbay, Sityo Luton, Agsungot, Cebu City. Naminaw sila ron kung sukayo diha ilang radyo ma Marisa. Dagan salamat Sir Jess Borja. Mayahang brother nga si Lloyd Borja o, Coast, o sa Coast Guard Officer. Sa Pilar Camotes, Tata Joseph Borja o sa akong parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja. Kaya sa Moabog Pilar Camotes Island. Avid listeners, mga special listeners pag yun. Sila nga Baby Bilarmino, Cueto Bello Tudela, Dihas Camotes. Hanapay lain o, last na ni. Pa-shoutout sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental, sa mga Dilapas family. Sabi na sa kong papa nga si Bibiano Dilapas. Gika ni Junoan Dilapas. Nagpa-greetings ni si Junjun Dilapas, kinakusgan niya sa Sunrise Pardo. At ang iyong pagbalik ni Radio Man Benji Tanghian. Alang sa dugang mga komentaryo, mga issues. Standby! Oras, alas 8:16 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
5: Straight to the point.
12: Ato ang attack na alas 8:17 na sa kabuntagon. Balik na makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. May buntaga pag-usab sa tuang mga sukindig paminaw. Ato makasama no, nga na minaw karong buntaga. Pabilin sa pagpaminaw. Salamat kay ninyo diha og may buntag. Ato ang mga idol sad sa IFM. Ah, may buntag ninyo diha unya pakusging inyo ha nga mga radio ha. Ato ang mga naminaw diha kay ato ang makaubanan na dere sa DYHP padayon ang ilaha makasama nga paglibot-libot na para sa mga winners nato no para sa tuang mga kaigsuonan. Ingon sa si kasamang bal intaos barili nga unta matagaan sa jag bugas og chorizo. Ah, sige lang kasamang bal ha kay kuanda pa ni ka nang padayon kuno sa libot-libot ni Toros kasamang bal sa ila kay modagan kuno sa konsehal. Sa barangay kuno kasamang nisto. Ha? Sinanggo sa nis kasamang bal. Okay, onya sa mga kuan na to ato ang mga naminaw ha. Ato ang mga nagtanaw no sa tuang Facebook Live. Congratulations sa tuang mga winners. Anya karon to taod do na puntay laing mga mananaog makasama. Do na puntay laing mga mananaog para sa tuang ini mga agilag pahalipay. Na dere sa DYHP og sa IFM para nga samtang nakapaminaw onya nakapahalipay ta nila kasamang nisto. Okay, onya ato asa nga dawaton kay dinas speakers linya ang dugang winners nato ha. Pinaagi ni kasamang Laylin Rabanis Arigadas. Kasamang Laylin, kinsa nindugang winner sa to karong buntaga.
13: DYHP. RMM Report.
14: Mayong buntag kasamang Regiment Bentley. Mayong buntag sa kanang Soaking Tig. Pamina na itong stasyon, DYHP. Lagi pa rin sa Cebu City South District. Nilayno sa Basurti, makadawa sa tumapahalipay. Isi pa salamat sa lang kanila kong suporta sa ating istasyon DYHP. Sila Ninia Limbora, Baby Ahe, Corazon Labitad, Herbando Herbiti, Victoria Alpaguara, Luciana Panonce, Madeline Zaharo, Susan Laraga, Ogangilina Katolpo, o gano'n ang sa'y kasingitin niya sa DYHP!
12: Yehey! Besige, sayaw-sayaw! Atong pasayaw ng atuang mga mga siksi kaayo ng mga nasakpang naminaw! Abi, atong pasayaw na, sige! Pinanguluhan diyan ni Inday Norma. Dada Inday Norma diyan. Besige sayaw, Day Norma. Kasaman Julius Balili. Sige, kana, kana. Sige, Nay. Susundugas.

0: Ah, sige dai. Okay. Salamat kayo ninyo, ha. Ah, pasalamatan na to sa inyong pagpaminaw diha, ha. Ang kanunay nga naminaw. Ah, dere sa DYHP o sa IFM o niya congratulations ah, sa tuang mga winners at tuang mga ah, nasakpan nga naminaw. Ah, diha, kanunaya ang pagpaminaw sa DYHP, ha.
1: Alas 6 sa buntag.
0: Anya happy birthday po diay naminaw na to si Aramil Lauria. Dito sa Ginguog City. Happy birthday ko to ni Jovito Hubito Romo. Sa Pulpugan Consolacion.

Ok, Onia. Informasyon politika bay. Ah, si Dante Badillo na minaw sa nato di ay. Anya si Vicky Giraldez Laurente. Og si Tess Rodriguez in Tuma. Ah, kanunay na minaw sa nato. Og si Mel Rosale. Ah, congratulations ni Victoria Alfafara. Og si Biling Cahes. Ah, naminaw na to si kasamang Giselle Ribalisa. Diha sa Paz del Socorro. Ah, naminaw sa Ditos Camotes. Subo paminaw, ayaw na paglangay. Ah, sinday Giselle, libre.

0: Okay, atong atagag pagtagad, no? Karon sa mga sukindig paminaw ang kani mga report, no? Sa tuang mga kaubanan. O niya, sa di pa tamo balik sa tuang mga isgutanan sad makasama. Sa tuang mga kulokabilduhan karong buntaga. Okay, so balik ta karon to taod makasama human sa mga importante kayo sa tong pagbalik ato ang isgutan ang dugang nato nga mga tukiuno no karong nga buntaga sa alas 8:25 nas buntag.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
8: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
18: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry's pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 8:28 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga.
1: Straight to the point.
0: Ani ato ang i-check no, ato ang mga kaubanan sad nga mga radyo man no karon taud-taud makasama apan sa dili pa ato sang hatagag pagtagad kay kanang naang ang kadtong tuang mga police ba akaning ex-marines ha kadtong mga ex-marines mga sukindig paminaw nga gipandakop gahapon pulo nila no kadtong sa mga ex-marines pulo nila kwan 18 so 18 man to ni withdraw ang upat so 14 na lang no 14 na lang ang nabilin o niya niingon ang kaning ni ang mga ni ex-marines nga kanang naang sa 14 mga sukindig paminaw, pulo nila ang gipandakop human malutsi ug warrant. Ha, giwarrant sila tungod sa pagpasaka og kaso nga perjury kanin pagpamakakuno, ha? Og ingon man usab cyber libel.
2: straight to the point.
0: Nga dunay cyber libel, mas nauna pa og ka dakpan sila nga ni barog mga sukin tigpaminaw sa o kinsay nakadawat sa mga malita, ha? Nauna pa sila dakpan kay ha? Sa mga flood control. Amon in taon nga ang upat na hadlok, ah, katong upat makasama na hadlok in taon nga madakpan sila o niya. Usa sa makauban nila ningon niya giofiran pagkuno sila og kanang 20 at 25 milyones para nga mo baliktad, ha? Mo na'y aligasyon sa usa sa ilahang nga makauban nga wala mo baliktad. Pero kanang naa nga dito man ni sa kuan, ha? Sa maning kalakihang nagkagubot man ni sila kagabi. At kunon tan-aw ni sa kadiot bikay mura nagkagubot ni sila kay kanang naa nga giharangan kuno. Ha, doon na nagbagulbol taon to sa Tony Baligod, gay, mura gilisod sila ba? So, nagkagahapon, gipalusot ang warrant gahapon, Birnes. O niya, sayo kay sila dito para nga mupiansa unta para dili ma-detain ang kanyang mga ex-marines. Dugay kay giproseso makasama, gusto yun nila nga ipa-detain. Kung ano may nagkagubot, money ang katong kuan. Money ang pag, so money, pagdakop na ni o pag-release ni sa mga ex-marines. Abi ko na ba, ito ko nung paminawan na kasama Gerald B. Nagkaguliyang money sila, nagka-tinso money la. Oh, money la. Usama. Uy.
21: Inaharangan nila. Inaharangan nila.
0: La. Sus, kumunta tama nila.
21: Inaharangan nila. Nang hinaharangan nila, ginigipit nila. Oh, ginigipit nila.
0: Oh, tanawaw.
21: Ginigipit nila yung ating Marines.
0: Oh, muna yung mga Marines.
21: Ginigipit nila. No.
0: Ito yan. Mga ex-Marines.
21: Pati yung mga gwardiya ng hospital, sinasabaw nila.
0: Laguyawa ni. Ilang gikuan yung maayo di ay?
21: Sige na!
0: Sus, nga naman yung kuhanan.
21: Ay, pwede siya ba kayo dyan? Kabila, kabila! Saan? La. Ay, ito yun!
0: Una ka itong mga ex-marines sa gidakop nila makasama o niya...
22: Pasok! Pukpukin ko na! Pasok! Bilis! Nakasakit siya!
0: Ta, bilis, bilis!
22: Nakasakit siya! Pasok!
0: Oh, okay, okay, dito. Oh, mga ex-marines town.
22: Sige, sige, tara na. Tara na. Sige,
23: bilisan mo.
22: Wala. Teka, wala na iwan. Wala na pa, yung mga nakasakay dito eh.
0: Nabiha gubutan nila dito, no?
22: Wala. Wala. Ala, grabe yung pagkakunta sila. Ang lalaki ng mga katawan, mga hayop ah.
0: Ala.
22: Mr. Minay, pukpukin ko nga. Pukpukin ninyo. Ala, ang laki ng katawan.
0: Buta nila, no?
23: Yung isa, pinula ko yung unang
22: basa. Ako sa pinukuta lang ako. Nakayon ako nun na. First time ko nakapangkat ako kay Lawas. Kaninong kalo kayo yung laki. Ang pinagilan. Hindi naman namin namin yan. Ipicture lang. Marami. Bukas, nasa public hospital ka.
23: Nakakanda sila eh.
22: Ang mahala nila yung tayo lang, so, yung namin.
24: Sinusundan na natin mga kababayan, yung ating mga Marines. Dahil nga talagang gusto nilang gipitin ho yung ating mga Marines.
22: Kanina
24: ayaw ho tayo papasapadaanin habang lumalabas yung Marines, kaya nagkaroon ng commotion doon sa labas ng Las Piñas District Hospital, mga kababayan.
0: Uh-huh.
24: Grabe.
23: Sabi ko nga, doon sa police, sir, kaya natin ito bakit. Sabi ko nga, baka maligaw kayo na karo, daan.
0: Oh, sumali ang... Pag-aton, katunin pagkanda ko ga medical examination.
24: So, ayaw na nilang pagawalan yung ating Marines.
22: Nakatikip na. Delikado yung
25: ano nila kasi naka...
0: Oh. Sa dakpan, ha?
24: So, alam natin kanina talagang bubunutan ng baril yung ano yung security kasi nakalustaw, nakipagtulakan din tayo eh.
0: Oh. So, kuhan sila ka nang naang katunin sa pag-medical examination nila kay gidakupman o yung procedure man, no, sa... Atua makasamang kapulisan nga once dunay madakpan, ipaubos gyud sa medical examination. Ay, pamedical nimo dito. So, dito din sa tambalanan sila, but nang mugawas kay humana, giharangan kuno sila. Ha? Giharangan kuno, dili kuno pa gawson, dili pa... Ha? So, manikala kayo, naa may mga pulis, ni-escort ni nila tingali dito. Ha? Bikono ka itong pagawas nila. Tanaw ko na ito kasama, Geralbe. Ha? Ka itong pagawas nila ba nga mga... Sa may nihara, mga gwardya mo iniharang? Ha? Bikono ito kung ano. Katong pagsugod yun dong, ha? Katong pag sugod yun sa pagawas, no? Sa kanang naang bihik anak ko, no? Katong to... Kani-kani-kani mo, ano yung pagkano? Kani na naman yung mga gwardya lagi. Unya, mga gwardya... time pa, ha? Kaya alangan, ang mga gwardya mo imuharap. Ha? Ang mga gwardya... May niharangan ni Manila paagion. Ha? Kaning ex-marines nga nahumana man kaha ang ilaha nga kaning ni ang pagpahigayon sa medical examination. Nabi ko no kanino, nagkuhan nito. Oh. Nagtinukmuray sila, oh. Nakana-kana, oh.
24: Ino, eh. Inaharangan nila. Inaharangan
0: nila. Nasa mga gwardya.
24: Ino, eh. Inaharangan nila. Naharangan nila. Naharangan nila.
0: Oh, tanawa ha?
24: Naharangan nila. Ginigipit nila. Oh, ginigipit nila.
0: Oh. Sus, tanawa ho?
24: Ginigipit nila yung ating Marines. No?
0: Oh, mga ex-Marines.
24: No. Yan. Pati yung mga gwardiya ng ospital, pinagsabaho nila.
0: Oh. Sumuna, may ganyan, kinain na kadaghan ng mga kuan. Biyawa ni kuan, ano?
21: Bilis, kabila, kabila!
24: Saan? Ay, ito yun!
0: Ay, sus, sila!
21: Pasok!
0: Pukukin ko lang!
21: Pasok! Bilis!
0: Oh, pasok mayo! Pasudlon yun! Pasudlon kay...
21: Pasok!
24: Oh, okay na!
21: Dito!
0: Okay na. Guyawa ano yung kuana, no?
21: Sige, saan? Tara na! Tara na!
23: Bigay, bilisan mo!
21: Wala! Teka, wala na iwan?
2: Wala, wala na! Tayo naman nakasakit dito eh!
0: So muna ang katong pagpamedikal sa pulo ka mga Marines, ha? O nga, ipamedikal unta dito.
21: Wala, ang laki ng katawa ng ano.
23: Yung isa, pinula ko yung orang
21: basa. Ang pinula ko talaga ko. Nakakaroon ako. First time ko nakapangkat ako kay Lawas. Kaninong kalong kayo yung lakas. Kailan, hindi naman namin namin yan. Ipicture lang namin. Bukas,
0: oh, may ganun ka na yung mga naka-video. Oh, na yung mga naka-video. Na kanyang mga ex-marines na padong gawa sa ospital, ila mga sukintig paminaw nga matod pag-iharangan. Ah, nga hindi mo lang pag-awson nga, adak pa na, gusto mo piyansa, ha? Ah, kasama nga nisuro, piyansa man sila. Tungod aning kaso nga gipasaka bato kanila. Ha? Ah, o niya, magpamedikal sila, ha? Kuan man sila giharangan kuno sa di pagawson. Sao man sila dito di ay, ha? Oh, sumana na ang gwardiya, apil pa ang gwardiya ay. Ha, unsa man kay kuan ani pod? Ha, unsa man kay hinungdan yun ani ngon ano? Apil ang gwardiya o para ang gwardiya oh. Nay mga pulis na. Na naluyo an ay mga pulis diha. Onya ang gwardiya sad, ha, abo to gani apil ba og kanang na ang unsa man ka ang gwardiya nga kinsa man ka ning sinugo po ning gwardiya ka? Ah, so muna ang kani sila, so posible nga aningon man tong upat ka mga kani Marines nga nibaliktad nga posible kuno nga doon na pa'y musunod nila, ha, og baliktad kay ang ilang rason nga nahadlok sila kay sila na mahinuoy gipangkasuhan, ha, nga sila mga sukindig paminaw igo raman silang ni sultis, ha, unta mga ni kwan ba pag una. Pero nasulti ko no sila sa una tungod kay doon ako no'y bugti nga kwarta po. Amo na nga ni testify sila nga nagdala sila kwarta dito malita ni kanyang Speaker Martin Romualdez, Presidente Marcos, o kasa, ha? O, muna nga ningon sila nga, amo tong gihimo kay pasaligan kung may kwarta ato sa una. Ah, unya karon ingon siya nga adaghan naman kamay mga hulga. Adaghan namig mga hulga nga nadawat mo na nga gikapoy nami, nang hadlok nami, so mo kwa na lang mi amo ang bakwion to amo ang kanang na ang gi kwan na kato among gipang sulti sa una dili to tinuod ta na so muna nga kanang na ang pero ningon ang ilang kauban ha nga kani ko nung nibalikta doon na kunoy offer gawas nga giipit og maayo gawas og giipit og maayo gihulga pagyod sila doon na kunoy offer nga 20 nga to sa 25 milyones ha muna nga nibaliktad sila utong ombudsman ro naguol ang ombudsman ha guol-guol si Remulia ka naratol ha gawas nga naguol makasama naratol si kuan ha naratol si Remulia karon kay kanin tulo baya kanin tulo ka mga sa upat nga dibaliktad ang tulo ani mao ni gibasihan nga testimonya sa ombudsman para mo file kuno unta og kaso didtong Romualdez nya karon saon ni baliktad naman eh wa pa gani na file ang kaso wa na ni baliktad na una ang gipasangin lang ni Remulia karon si kanyo Speaker Martin Romualdez nga mao kunoy ha mao kunoy yahang gidudahan nga mo ni nakaingon nga nibaliktad ning upat nitubagsad ang kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez nga dili na tinuwa na kay wakoy kalabutan awa koy kalabutan anang pagbaliktad ana nila ha ako may pasangin la Beko no aton ning ato sa gisgot sa kadiot nan sa hakay. Ha kanang naa nga di may babay na tagak sa pangpang mga suki indig paminaw. Ha dito sa
3: straight to the point.
0: Rahi sa may barangay Busay ha. No natagak man in town ha unsa man ning kuan unsa may hinungdan kahani gitukmod ba ni aksidente bang natagak? Ha o gahubog ba ni ano natagak man ni. Ato kunong kwaon sa ang report ni Radio Man na Jane Galliardo. Yes Radio Man Jane.
3: DYHP. Ottoman Report.
0: Yes, Radyo Man Paul.
4: Radyo Man Benji, Saman Paul ni, din siya sa Manjin. Atong monitoring kagapon kasama ng Benji, nakuha na yun nila to kay ang atong unang responder ni, mga sakop man sa Busay Emergency response, no? Pinanguluan silang kapitan si Cap Yudi Sanchez o si Consul Jun Lopez. So, una silang lidagan dito niya kay minus ang ilang equipment sa pagkuha ining babae niya.
0: Rajuman Paul, akadot sa kuno, muraman o kanang na mo feedback o gamay imuhang kuan, mo feedback gamay imuhang tingog. Sige lang, balikan ka na magkaroon tau-tau. Da standby na sa kinesinyas ka sa mga Nistor. O ni atoning, kwanon, atoning tiwason. Kinaunso man ng hitabuan na tagak man. Kadiyotan sa kayo, kasamang pulha niya. Balikan din karoon tau-tau. Takna, alas 8.42 na sa buntag.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
27: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
14: Straight to the point!
15: Ato ang atak na alas 8:48 na sa kabuntagon. Balikta magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. O niya ito sa tanaw ning video kay ngano mang na ang sa mga nataga krabagyod ni o nahug bagyod or ito na ba responsable. Ano sa itong video kasama Geralda? Sali pa na ito tawaton si Radyo Man Paul. Sumuning ni Adi ay ang medyo taas-taas ni tagakan. Ano ba kino? Ito ko nung paminawon ba? Mm-hmm. Sumuni.
16: Sige,
15: naman isa kuano kalibunan man di ini?

0: Ibutang ito. Sir, saan niya?
1: Beto.
2: Dala lang ang biyay.
3: Oho.
0: Dala ko lang.
2: Gigi.
4: Oho. Gigi.
3: Hala. Kagan man kayong pawa de diha o?
0: Op.
3: Libon may napita. Sus bakilid pag yung gaydi ay.
4: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
3: Sus kuyaw oh. Hani.
5: Sus.
6: Pamilyang gabaw.
5: O sabay, hawa tanig manok saya.
3: O, bakilid ni nga kuan di ay o. Sus kadag kuas mga napir, mga bugang o.
5: Patay mo yung duha.
3: Ha?
2: Ha?
5: O sa kamera?
3: O, birahe, birahe.
2: Wecha, wecha.
3: Oh, apil ang ato ang kapulisan town og rescue dito. Kani mga rescuer nito adito og ato ang kapulisan. Ilang gigabit ang PC di taas di ning ko ana.
5: Layo pa kayto adito.
3: Ha, taas di aning ko ana no. Tung ano sa hinungdan ani bi kay taas man kay ni nya namnes kalibunan. Yes, Rajuman Paul, balik jan imo Rajuman Paul.
7: YHP. Ottoman report.
8: Rajuman Bingge, mga pasado na alas 4 na saka sa ato mga rescue kini maong biktima. Sa ato ning gilang si Robbie Rose na ingi. May Lord Soanios, ya taga barangay Apas ni Siadia. Si Consul June Lopez, ato ning gitawgan na yon nga hapon, umansan na ito mandawat. Kining maong report niya doon ay babae nga na hagbong sa mga 60 ni ka TL kasamang binji.
3: Uy, taas-taas yun ay!
8: O, oh, nining maong nga pang-pang daplinis na doon ay kalibunan na naitabo na yan eh. Tainig kayo nga hapit na mauman ay ilang sisyon ni Kapyudik mga konsyalis sa barangay Busay nga hapon pag-feed na ito aning maong nga alarma. Ilan ang gidagan dito nga kung ang mag-equipment mo ito na ngayon sila o team sa disaster sa atong quick response team sa city disaster gamit nila mga PC nag-rappelling sila tama hindi nilang kinaog mga 60 ka PL nag-ilaw mo na ni
3: uy
8: ay nagbunga ni Robbie Rose sa naigi noon na ni siya ID o saka insurance company magsiguro ni idea kapag active pabasyaan ni tama ko niya ang nakuha niya gwapaw na ba ni bayan na kasamang binji
3: oh may gitsura
8: oh, may tsura, busokon ba niya. Ano ito ba ni, doon na ni siya, katagay-tagay niya, the prince dan.
3: Uy!
8: Sa diyang nahubog-hubog na kasamang binji, nangitag kahian.
3: Okay.
8: So, dito man siya, nandapita nga bakilid.
3: Uy!
8: Siyempre, barag-barag na daan kasamang
3: binji. Oh, maod eh, nang nakuhan diha.
8: Paghubog niya sa iyang maunga kasunis, nabarag, so, naligid dito. May ganit kay ang posisyon, ani, 10 o'clock ang iyang pagka, dulhog ba?
3: Oo.
8: Diyon na yun nga 12 o'clock, mga 10 o'clock. So, paligid-ligid siya dito sa bus.
3: Oo.
8: Si Intaong O, ano yung biktima kasamang binji.
3: Sus.
8: Sa niyang kuha na ni dito sa bus. Sa atukuan, doon ay video niya na padoon pa silang manaog. O niya, doon ay sa video nga gisaka na nila, gipahimutan nila sa spineboard. Doon niya, gikta nila sa ilang PC. Rappelling nga, gihimo nila nga procedure. Bitan ang mga kauban diri sa at o niya gi-assist po sa laing mga kauban dito sa ubos. Laom-laom na ning mga 60 katiil kasamang binji.
3: Oh, laom. Taas na na kayo, oy.
8: Oh, exact location na niya kasamang binji. Sityo Grahe.
3: Sityo Grahe?
8: Busay. Sityo Grahe, Barangay Busay. So, nahitabo ni, na-monitor rin na ito. Mga pasado pa alas 2 kasamang binji, no? Pasado alas 2, so niya gi-process nila. Nawag pa og additional backup sa atong rescue squad sa Cebu City Disaster. Padaday dito sa ilang team. O niya, gamit ilang mga kahimanan. Hila na yung ginaog dito. O niya, ilang giplastada pagayon. So mga alas 4 pasado, kanang pagkasakaan nila, mauna na ang oras kasamang binji, no?
3: Mm.
8: Salamat sa tanila ni Capio de Sanchez o Consul June Lopez nga mao'y una na yung nakarespondian eh. O niya, nangayo man sa silag backup sa taga-disaster sa dugang additional ng mga equipment. So, morning, ila na yung napasaka kasarang binji niya kay nasamad mga kumuha nila, may gisi. Ilagay nang ikuha nagbalik.

0: dito sa Manglindi. So, ila na yung ikarga sa ambulance ka, naka-standby na sa daan, samtang ipahigayon pa nila ang rescue operation. O niya, ila na yung gida sa tambalanan ka sa Manglindi, kini si Robbie Rose, na igi, 28 anyos ni siya. O niya, wala naman to i-elaborate pa ni Consul John Lopez o kinsa mga nga na to iyang kaubang inom-inom niya sa...
1: So mga babae, ito yung mga kauban nga nag-inom-inom, Radio Man Paul, mga donay laki?
0: Doon na sa babae, kasamang binje. Wala naman ito mag-discuss si Consul John Lopez o nabay grupos mga lalaki. Basta ka inom-inom man niya, babae po, niyarap po sa dool. O niya, ambot sa pagkitarbo ang anong... Wa may balay dito nga.
1: Pero wala magkani gituyo og kwan, wala magkani gituyo og tukmod sa mga kauban.
0: Wa noon kasamang binje, wa siya, wa ang foul play, wala man ma-establisher. Basta mauna to, nangitag kahian, nakagsumok na ni siya kasamang binje. Kay,
1: buti na pagkahubuga na goy taon, mauna nga wa nakakuan, og pagkaha, paglingkod niya ana, na dritso ba sa kahayang?
0: Oh, nagtuo siguro to siya kasama ang binji nga. Doon na pa yung label na la yuta ba?
1: Oh.
0: Sa iyang pagtuo siguro, ala pa ni yuta diri. So, sumok siya diyan sa kalibunan, lanubo ng mga tanom. Pagkuha niya, pag-igwad niya, pagtukong baka niya. Kaya darag-barag na siya daan kasama ang binji. Kaya nakahubog na lagi. So, siguro, pag-lingkod na niya, napabarag na siya. Niya, nagtuo siguro siya nga, napayuta sa unaga may ditso na dai bakilid.
1: Wa siya makakuan dai, wala siya maka panggunit dias mga bugang kasamang pot.
0: Ora bili naman siya kagunit na kayo. Ini mo siya nagunitan kay mga daon na kasama binyi. Amora sa kag nagani og kuan na ako may.
1: Oh,
0: mga ibot ra sad. So,
1: dai pero kanang bugang nga mga dagko kay gahi man ang mga bugang, ha bisa gani mga kanang mga kugon. Gawas lang kanang mga bagon nga gagmay og kanang naang lusok kay mga puter na, pero lagi kay hubog man dagway ni, basi og wa na putay umoy taon.
0: Siguro kagunit kasama ng linje o gahe-gahe nga mga punuan bakas ka dito. Kanalagi hubog, hubog na ka, wala naman kay umoy. Yun na ka samang linje, punan pa sa imong pananaw nga medyo malibat naman ka sa kaubog. So, mato na tuloy-tuloy na gito siya dito sa ubos. Naligid-ligid in taon, kining maong biktima, may ganay kay wa siya maigo o dakong bato. Pag-abot niya dito kinaubsan.
1: So kanin niya kasamang Paul, at may lang gani kay walay mga bato kay dito. So kanin sa mga naminaw na to, no nga, nakaanha og busay, pero nakaano, ang uban, muadto mag-taps, muadto timpul obliya, muadto og siraw garden, or asa muadto kasamang Paul. So kari kag GY, ana, pabusay ka, wapan ni ka-abot niya sa may taps, or lapaw pa?
0: Ang kasamang dito?
1: Asa man siya, wala pa ni kaabot sa may Temple of Lea or unahan?
0: Sa Temple of Lea, dili pa kaabot siya kasamang binji o sa taps kining sityo grahi. Dire na ni ubos-ubos gamay. Pero luna na yung mga portion diya kasamang binji.
1: Oh.
0: Medyo laom-laom lang yun.
1: So kanina na sa kuan diya, layo ra po ni sa may, layo ra po ni sa may gas lamp.
0: Wako katuod anak, kasamang midye, no?
1: Ah, okay.
0: Wako kasuway, suroy. Honestly, wako kasuway anak. Pero murag ikaw, nakasuroy na ka itong 100 sa to, roses.
1: 1,000 roses? Adito mo to, Cordoba? Oh, sa Cordoba man to?
0: Kanang-ka-Aleandra ba sa Balamban? Wala pa kakanto, anak.
1: Ah, wala pa ko kaanha niya. Oh, ko anak.
0: Layo ra sa gato.
1: Ah, layo ra kayto. Basta kay kaning niya, barangay hall sa Busay, unahan na gamay.
0: Di, unahan pa yun.
1: Unahan pa yun.
0: Oh, lapas pa sa Mr. E. Gika dito sa Mr. E. At pa dito. Basta doon nakaanak pa doon sa Temple of Lea kasamang...
1: Doon nakadeha. O, muna yung grabiya ka bakilid, ano, no?
0: Oh, walang perting pa bakilida diha niya. Mauna yung ipahimang ni Kapiyudi, amping yun ta diha. Kaya dagang lang nakamatay po kasamang dinji tungod sa nagliko-liko o nagdulog diha nga dan. Sabi lagi ka si Babaw, baka lagi ka mo si Babaw. Kainom-inom na mo. Ayaw yung mong paturaga sa pagdagan. Careful diha po mo kay dulogon niya liko-liko ng dapita diha kasamang dinji niya. Doon na nag-yoy, naka-lastpod nga kinabuhi. In fact, counting sila si Kapiyo Didias na kamatay in town, no? Sa kadanan. Kay Nya, bawal sa diha butaka-taka kagpaihi ron, mga pangihi. Manang kaingon ko ano, wa may joy tindahan o balay baka na nahangyo ni si Robby Ross na ato siya mangihi. Ano diha pamigyo sa village pag pangpango niya, kaya nakainom-inom na, nadiritso yung tao, kaligid.
1: Dito, may gani kaya wala ilaan kuan, may gani kaya kabot sa sapa ba, way mga dagkong bato dito nga, dito sa ubos, kaya delikado kaya maugbok ang ulo.
0: Lamlaom lagi din yan na hunungan kay 60 feet from the top. Ikas ibabaw, padong dito sa ubos, mga tay sinta katiil lang laumon sa iyang laligiran. Maswerte lagi kayo kay siya mga tugpa o kanang dako kay bato ba niya. Nabuna lumayo iyang o. So, delikado.
1: Delikado kayo.
0: Oh, may gani kay na ay mga samad-samad iyang o, pero manijabol ra. Iplastiran na yun to sa atong rescuer. O niya, ipahimutan siya sa spine board. Kanan siya bakos belt niya sa spine board. Ya, yeah, dita na yung padulong dito sa taas na yung handos, naghangos-hangos in town ang ato.
1: Oh, wagod kwan, kadang sobra good lima katao ni ang mga pulo, sobra gani pulo katao ni nagkuha ni gikas ubos.
0: Oh, hangak-hangak in town kasi sa mga lalim sa gilaumon ba. So, ato silang pasalamatan sa ilang bayanihon sa gigihimo. Ilay yun din taong na-rescue ang biktima o nadada yun sa tambalanan. No, ito lang umidya to si Konsehal John, maduog man diyan ha. Magtinibuok tayong manok kung sa inyong gusto.
1: Ah, si Kwan, dito. Si Konsehal John, dito. Katong tinguga.
0: Magtinibuok tayong manok. Kaya iyantan na ulang ito.
1: Pero wala sila makadayon og tibuok na manok. Pwede karon lang. Inighumas yung programa kasama po.
0: Kana.
1: Pero naingon si Kwan, naingon si Idol Buiki di ay nga. Sagad na nga gikan ko nung mag-hike, kanang naang mustambay di ba? Sagad ana, ningo sa Idol Boy King nga, sagad ana nila diya mag-hike na o niya pagkahuman, mag-tagay-tagay diya napita, diya kuno napita, no? Kay nindot na nga area, no? Yung location. Munang tagay-tagay. Oh, pero sa Idol Boy King, suito may diya, kay anad manig hike-hike.
0: Nalag-hike-hike, you know, sa mga Idol Boy King, sa mga video.
1: So kana diha, dili nalang ni mo kuan diha, kanang naa diha, mas maayong, di lang yun mo kumpiyansa kay... lisod man, taas man, kasamang pol, o niya, kinsa may ni-report na ni Ditos Barangay ay makauban?
0: Doon ay naka-agi o nakasumbong kasamang binji, matong ipadaganan na i-responder ito, na-confirman. So, dali-dali isa lang na yung assistant sa dayan sa Cebu City Disaster, ay maumay doon ay mga additional na mga equipment sa matatag-as ng mga PC, no? Matong kapadaan sila ang boom truck dito, onya mga PC, onya ilang mga personnel, mao ini lusa dito sa ubos, ya, ya po'y atong kapulisan kasama ng bigi, ya, ni respondi sa maong, ya, itabo, no? So, biktima na apaniron siya, under observation pa siya sa tambalanan kasama ng bigi. So, mao ni atong pag-recap, tining maong pagkaagbong sa 28 anos, ya, babae niya sa Grahi, Barangay Busay, kahapon sa hapon. Ako inyong Radyo Bahal, Paul Lauro, DYHP, TATARMN.
1: Okay, salamat, Radio Man, Paul Lauro, si Muhanga, report. Nahuwasan gidinoon kasamang Nestor sa kahubog. So, laning iagi o ganang kulukumidya, mga sukindig paminaw, pero subok god pod nga palandungon ba kay, no? Subok sa palandungon nga, di ba pod lalim na mahulog ka dito kasamang Nestor upang nabuyod ka, upang nakuan ka, o niya, kanang naang nabuyod ka, o niya, na kuan ka kana nahulog pa ka mahuwasan yung kahino. San bay lang sa magkasama balik na karo taon-taon duman sa so importante kayo. Alas 9:03 nas buntag.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS! Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila. Because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Straight to the point.
10: Ato ang takna alas 9:08 na sa kabuntagon. Balikta magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
9: Straight to the point.
10: Ah, onya balik niya punta magkasama ha dere sa ato ang pag uban-uban na onya kanang na ang kuyugil ang usa ko ninyo ron na. Okay, so at tagagpagtagad ni kay mana nga ang uban na nato nga makaigsuunan nangita lagi sa kanang na ang unsa nay resulta ba kaning ni ang sa ex-marines kay laidlain ron ang mga gibati no sa tua nga mga kaigsuunan kay ingon magod ni upat ka mga ex-marines nga kanang na ang da ilang gibakwi ni atras sila sa ilahang mga testimonya karon kay kadto kunong ni testify sila tong una gibayran kuno sila or gipasaligan sila og kwarta ha matud pan tong upat ka marines nga okay na og dili mo trabaho for 2 years kay naay kwartang ihatag ha og diya gawas ni ana pero kinsa man sa ihatag lag kwarta pod agoy ha kinsa man ihatag nila kwarta torni baligot. Ha? Attorney Baligod bakasog na manggali ebidensya siya. Ha? Pero pinagi ba sa text, pinagi ba sa tawag, ha? Kuno bay kwarta nga iyaha nga gi videohan, di pwede na og kanang na ang iyang ipagawas. Ha? Para maingon ang mga tao nga oh, gibayran gid ito sila. Ato. Pero guwa gani, ha? Ah, makaingon ta nga kani sila, nahadlok ni sila karon. Ha? Kay mo mo na kita nila bang wa may assurance. Mubarog ka para sa kamatuuran. O niya, ikaw pa hinuoy mapriso. Ikaw pa nuoy kihaan. Ikaw pa hulgaon. Hasta imong pamilya mahulga pa. Ha? O niya, wak mang gihapoy padulngan. Kay ang ato ang Blue Ribbon Committee, wak man sila ipatawag inim bag-o karon nga nagdumala sa Blue Ribbon Committee. Ang Malacanang, ha? Wak man pod mo hatag mga ugkanang siguridad ang Malacanang nila. Ha? Huwag ang po muhatag siguridad nga, sige. Usa man ay tinood ba ni nga, gadeliver mong mga malita, nahala, sige. Barugi ninyo ni kay magpailaw mi para sa inyo nga protection. Noon si Ombudsman Rimulya, ningon si Ombudsman nga, ila ko nung giofiran ng protection ni, kwan ko no, kanang ni, ha, gidinay ko no, ila hanga, kanang nga, nirefuse ko no, kasamang nisto, silang offer. Ha? Kay tanawa ha, nga nung, nagkani o tanawa, dili unta sila magpaulaw-ulaw. Ha? Ngayon magpaulaw-ulaw man sila pananglitag ni atra sila. Ha, paulaw-ulaw man, oh, grabe nagmas pa. O niya, bisag naa sa sodag antipara, nagkalo pagyo. Sao man na to pagkailaan ni nila? Sao man na to pagkailaan ni nila? Ha? Tanawa ha, no? Kanini ang unya ang gipasanginlan ni Ombudsman Rimulya nga kay inuman, tulo manggod ani nila, tulo ani nila, apil sa walo ng mga ex-marines nga gikuha ag testimonya sa Ombudsman. So lima na lang turon ka mga ex-marines ang gikuhanan sa Ombudsman. Ha? Naunhan ang Ombudsman. Ang Ombudsman, wapak pa sa kagkaso ni recant na ang ilahang mga gikuha ag testimonya. Nga naman, ya-ya sa king Ombudsman na kapasakag gaso. Ah, nga naman nga, kwan, ang kaning niya, ako di ko makabaso laning upat. No? Kamanga upat, kamanga ex-marines. Nga naman, nahadlok sila, silang siguridad, kay gihulga sila. Ah, hadlok sila kasamang nistor. Hadlok sa tingali silang mapriso. Nga naman, nahadlok magane Chief Escudero nga senador. Nahadlok magane Senador Joel Villanueva nga senador. Si Villanueva nahadlok magane nga ha? Hinimba kayo Diyos nun kayo. Ha? Diyos nun kayo si Villanueva. Hapit na sag-ulo ang mga bersikulo sa Biblia. Ha? Hapit na sag-ulo ang Villanueva. Hadlok magane isang gihumutan sa kasuhan. Kayang kaso kanang naang kuana kanang hinog na. Ah, tanawa ha? Oh, nanuman nga na, kuan man. Muna nga, tanawa. Og ingon ka nga, kaning ex-marine, so tingali ni nagsultig tinuo di ay atong una. Ah, di ta kabasol nga naman. Tanawa si Escudero. Tanawa si Joel Villanueva. Nibali, nibalikta, nibalitad. Ikasuhan ba? Ikasuhan na ba? Wala na. Ah, tanawa ha? O, unya, unsa katinood nga nibali ko nun ni sila kay gawas nga gihulga, giupiran ko nun og 20 nga 25 milyones. Ato sang paminaon si Ombudsman Rimulya be. Kay ang yung ipasangin lang na bang Rimulya, lain sa ning ka Rimulya kay mamasangil dayon. Abe ko na, kana, kasama si Ralph. Beko na be? Akit nung usa dong, napatay taas nga kwando. Sige, kana, beko na. Kana, be. Huwag mo
11: You think so? The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama niya. I wish I could give the other names, but huwag mo na. Saka na natin sabihin yung mga iba pangalan.
12: Well, they're chipping away the...
11: Oh, they're trying to do it, yeah. They're desperate.
13: Sir, just to clarify, you say po na... Posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa
11: pag-reclamo ng kapat. Siyempre! Sino pa? Sino pa ibang nakikilabang sa pag-reclamo
10: niya? Siyempre! Oh. Tanaw ha, yung gingon ha. O tanang nga, unya, unsa may ikuwanan na, kanang tinood ba, nagdoda ka nga, si kanyang speaker Martin Romualdez maoy nagpaluyo. Kay tubag ni Ombudsman Rimulya, siyempre, sino pa ma... tanawa ha, ipasanginlan ni Ombudsman Rimulya si kanyang speaker Martin Romualdez ha, nga mao kunoy nagpaloyo. Mao kunoy nagpaloyo matod pa ni Rimulya. Ni ining pagrikant mga sukindig paminaw pagbalitad, pagbali aning upat ko mga ex-marines. Ha? Nganuman, tulo kabuok sa mga ni balitok mauman ang gikuhaan lag testimonya sa Ombudsman. Ha? So muna, ngingon si Boying Rimulya, ambot o kanin, dili erba ni drama nila. Ambot kag dili man ni drama rapot. Aki ba sige drama ra kasamang nistor ba? Gipatuota nga kontra yun si Ombudsman Rimulya ang si kanin Speaker Martin Romualdez. Ha? Aki ba sige patuyok-tuyok rapot daan ni ba? Pero si kani Speaker Martin Romualdez ni kuana siya ni pagawa siya sa iyang habig sad nga wa siya kalabutan wala siya'y kanang naang appeal, wa say labot aning ni ang pagbalitok ni ining mga ex-marines. Matod pa niya, dili na tinuod. Dili na tinuod kanang naanggi ingon mga sukindig paminaw ni ombudsman. Ningon sa nga, the ombudsman accusation that I am behind the recantation of the former Marines is absolutely not true. So muna nga, kani ko nung giingon, kani akusasyon sa ombudsman nga ako mao'y nagpaluyo sa pagbaliktad aning mga Marines, dili na tinuod. Si kanyo Speaker Martin Dumaldes nagpakahilom na na pagan pirmi. Tanawa katong katubitang mubo kasaman Gerald kato ang ingon siya simpre simpre e kono kono kato ganin lang imong pakita beto ikuan be akane kane na kane ito pinaon ha tanawa ha naong rimuli na tanawa
12: posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrecount.
14: Siyempre! Sino pa?
10: Nan?
14: Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabag dyan pag nagrecount yan?
10: Tiaw mo na. So doon ay punto si, kawan, doon ay punto si Ombudsman Rimulya. Ipangutan na siya sa reporter nga kanang na ang tinuod ba or duda ba ka nga si kanyang Speaker Martin Romualdez mo'y nagpaluyo ani sa siyempre. Siyempre, kinsa pa may lain. Kaning sa ilang pagbaliktad, kinsa may makabinipisyo ani. Diba siya? Doon ay punto ba si kanang naang Ombudsman Rimulya? Doon na si punto. Kaya kaning pagbaliktad karon sa mga ex-marines, gawas nga ng hadlok ni mga sukindig paminaw o baka tinuod ng pagduda nga doon na kuno'y 25 milyones nga gi hatag para mubali. Kana, wa pa man na ma-establisa ang mga ebidensya, anak. Ang kuan lang nga, pagbali nila, sa to pa nakuhaan ang mga Marines nga bubarog, batok ni kanyang Speaker Martin Romualdez. So, una nga, unsaman, tinuod bagyod nga, dili na amigo si kanyang Speaker Martin Romualdez o si Ombudsman Rimulya. Tinuod ba di na sila amigo or ilaharapot tanggi pa gisulod sa ilang bulsa nga kunuhay away-away kunuhay sila. ang mga tao raba dong buing Rimulya ang mga tao raba dili raba mutuo ang mga tao dili raba mutuo ang mga tao nga kanang naang kuan kanang naang nag-away mo sa Speaker Martin Romualdez gawas lang kung imo nagyong kasuhag plunder. Gawas lang kung imong kasuwag plunder. Og muingon ka nga alisod kayo at ibidinsa mo ni mauna. Grabe, sad po no. Asa man na giton over sa ICI. Ang sa infrastructure, ang Independent Commission for Infrastructure, ni sumitir na, ni recommend na silang pakasuhan si kanyang Speaker Martin Romualdez kay duna sila ibasihan. Nganong nalangan man na? Nganong nadugay man na? Gilangan-langan? Gilangan-langan o giyak ani. tanawa rin kuan sa bato sa mabinaon tong unsay giingon sa kaubang ex-marines kasaman Gerald B. Katong naingon siya nga kaning usa kaning ni ang katong usa dili katunto ang kani ay kaning ni ang ako ang gikuan nimo kanang na akong gi-send mo nga last, ha? Kani, tanaw ha, so ito lang ning ikuan, kaya gi-kuan ni siya, gi-interview ni siya sa atong kauban na to sa RMN, doon na po GMA, doon na po EBS, ha? Nga ni interview ani niya makasama. Usa ni siya sa 18 ka mga ex-marines nga wala mo bali, ha? Usa ni sa mga 18 ka mga ex-marines nga wala mo bali. Unsa may ang pamahayag? Atong paminaw kasamang ni Sorbe. Atong paminaw.
15: Recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila.
16: Totoo po yun, yung iba na magre-recount sila, decision nila yun, pero kami, buong loob namin para panindikan namin yung totoo yung sinasabi namin.
15: Oo.
16: Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oh. Ibang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo?
17: Oo. Oh.
16: Nagpadala ka sa pira.
10: Oh, sana pira!
16: Isipan mong mabuti yung kasama mo. Na naikayat mo silang tatlo. Na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am.
17: Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Itong, sino to sa apat na yon? Ang sinasabi
16: nyo? Sila apat.
17: Silang apat?
16: Yes po.
17: Oo. Hmm. So, hindi totoo na meron gusto pang sumunod?
16: Hindi po. Sila lang po yung nag-desisyon na...
17: Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yon?
16: Hindi po. Wala
17: pero ngayon... May ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo?
16: Mayroon pong ino-offer sa amin para sa kabila po.
17: Para bumalik po. Magkano?
16: Yun po, 20 to 25 million po.
10: Uy, dako
17: per
10: de kayo.
17: Per person.
16: Yes po.
10: Ha? Dako kayo ha? Tanaw ha? So, kani siya usa sa mga 18 ka mga ex-marines. Ha? Nga matod pa, o mubalikon no sila, mubalitad sila, doon ay 20 at 25 milyones kada usa. Ha? Ambot, huwag tinuod ba niyang gisulte, pero pananglitag makaproduce siya o ibidensya, sad? Ha? Posible, sad, pero magduda magod ang mga tao kay nganong kaning mga ex-marines, wa manig ipatawag sa kanang Blue Ribbon Committee nga si Irwin Tulfo maoy nag dala. Di ba si Irwin Tulfo gipasanginlan nga gihatdan sad siya og malita? Ha? Si Irwin Tulfo gipasanginlan nga gipadaan sa malita, damur siyang masuko, damur niyang ipatawag diha sa Blue Ribbon Committee. Ganong nahadlok man siya. Ha? Ikaw ka sa mga nistor, ikaw og dili tinuod, suko kagyod. Ikaw og dili tinuod, mangita yung kagpaagi nga malimpyo imong pangan. Mangita kagpaagi nga malimpyo imong pangan kay gimansahan ang imong pangan. Ha? Nga naman nga igo ra magkang mudinay, ah, di na tinuod, baseless na, wa na'y basihan. Ha? Pwede ka mudinay, ana, pero kanang naang, ana, naman to'y mga, ana, mga picture, ay gisakay, giroplano, gisakay, wani mauna. Ha? Na, nga, bakaingon ang mga tao ba nga, kanang naang, wa gitaon, ha? Why nada makasama ta? Asan ba ilang sakit dali ha? Balik na karoon doon daw. Alas 9.24 na subuntan.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
27: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
26: Nay, galang ni suggest sa ako o Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati og problema sa mata, highly recommend nako ang Iberry.
28: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
31: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
32: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
33: para sa chance manalo.
32: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
30: Cash shali na!
34: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
35: Seth Living Testimonies.
0: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
1: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
1: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
2: Living Testimonies.
3: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with Biogenic.
25: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
26: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
27: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
28: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
26: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
30: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
31: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
32: Oh, simple ra, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
31: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
32: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
31: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
32: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
33: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
34: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
33: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
35: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
36: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: straight to the point.
1: Ato ang takna alas 9:37 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
0: Straight to the point.
1: Okay, so ato ang balikan no kaning ato ang mga isgutanan sa mga sukin digpaminaw o niya kanang naang ato ang na dungog no kaganiha ang kaning usa sa mga usakop no nila sa ex-marines ha tungod kay kuan lagi taon ha kanang naang nahadlok po taon ni ha nahadlok po taon ni mga sukin digpaminaw nga mapriso kay silang tanaw na napriso naman gani si Senador Marcolita napriso na Jinggoy ha unya ni Bali na magani si Escudero si Joel Villanueva kami pakaha. Muna nga nakuha ni sila taon ha nakuha ni sila taon nga ni balim gay sila kami pa di. Pero ato ko nung kuanon sabi sa di pa ta na to ubalik ato kasamang jiral at suntan aoning unsa maning asa maning kalakiha kasamang nistor nga duna man kunoy ha duna ka na gilubong ba ha duna ilubong unta gisudas lungon ha unya unsa maning hitabu ang ni kalit mag unsa ni kalit og bangon or unsa maning ato ko nung kuanon ning video kasamang jiral be ha nga kanini ang kuan ba kay kuya wapod ani no nga gisulod nas lungon ha unya na nanagod ang kanang kalubngan kasamang RV. Ha? Nanay kalubngan ya kana na nga ipadong na sa kuan lubong unya nag kuan in town kanang nagubot makasama ang mga tagtungod kay unsa man ni bangon ni orwa bikon ato kuno kuanon bikon kuno paminawon bi kuya wa ni kuan ano bikon kana kana ay kirbi
2: ay nungsam ni mo ito ang hangin kusog ang hangin ikarit ako sa mga ako
1: hala
2: ang bata
1: kuya wa ni uy
2: ang bata. Nakalit mo ko sa gangin, oy!
1: Kusa sa gangin?
2: Natumba mo pa rin!
1: Nanis, minteryo, sa minteryo,
2: eh! Natuyong ang hangin! Parang sa kayo!
3: Jesus Christ, mga bangin!
2: Ang bata, ang bata!
1: Natanaw ako?
2: Ang bata, ang bata rin!
1: Hala!
2: Ang bata!
1: Bata, di ay nang ilang gilubong unta. Hadar ang lungon, oh.
2: Ang bata.
1: Naukap ang lungon.
3: Ito mag-plastic.
2: Bata, luwi kayo. Ang bata na nag-uwasak ang...
1: Lang ano man eh, nakuhaan man eh.
2: Ang bibi na lang, bibi. Anong bibi?
1: Bata, di na ilang gilubong.
2: Anong bibi?
1: Nya murag na agi ano kalimpo sila di ay. Unsa man ibeto no paminawon?
2: Jus ko lang lupa da mong mga kono. Din. Oh, hawa pa kayo.
1: Kuya wa no. Uti inita oh.
2: Ang bata, gamay. Yun, uwi kayo.
1: Sudagan na tingalang. Ano nga?
2: Anong bibi?
1: Muna kalit ka ukap ang lungon.
2: Inay pa yung...
1: Init man takay ka sa mga nistor niya. Ano man nga? Ilubong nung tanila ang bata. Naghilakay itaon sila.
2: Oh, bata. Tirawang ni pa yung tirawang bata. Oh, tirawang bata.
1: Tuyawa ani.
2: Nalang bibi oh, nalang bibi. Nalang bibi.
1: Adalang bata mo nalang gamay pa ni ay ni bata ah. Kaya kagamay pas bata di ay no?
2: nanang si BBO.
1: Uy, gamay pa des bata taon, oh. Sus kaluo is bata, uy. Kuya, waan ni sa kuan diya, no? Ha? Bikul, ito kung anong kuan no, bikin nung maninga. Ha? Kaya wakay ko ka, kuan, tumalikan, di?
2: Ang bata! Ano si Tuntun! Ang bata!
1: Kuya, was bata, uy.
2: Nagsalit mong kusok hangin, uy.
1: Ni kusok ko nung hangin, ang lungon, natuan ang lungon.
2: Natumba.
1: Ang bata, nalangkot ang bata ni ay, isuod sa lungon. Kuyawa, no? Kaya mura guwa man nagibal sa Marting, ali. Yawas bata, uy.
2: Ang bata, naging. Ang bata.
1: Luuya, ani, no?
2: Ayang lungon, Diyos ko lang lupad ang mga konong. Din!
1: Oh! Kung siya gahanin ko, Ana, no? Init ko no kaayo niya. Nga naman nga kusog kayong hangin nga nag-alimpo sa ilang tungod. Kuyawa, no? Ano nga bungkag ilang kuan ka sa mga isko?
2: Pwedeng bata, uy, nakonong oh, nara ang kapal, oh, natumbang ang kapal. Karao ang kapal. Nangwan ang kapal, nang lupat.
1: No, tanawa, ang bata, wara man na.
2: Ang bata, uy, kayo. Anong bibi? Ano lang bibi, ang ikon sa laking.
1: Kaniha mo rag, kwan, ikay na ay. Unsa ka ni, nabay milagro ka ha, unsa ba ka ha, kaya na yung mga nagkuhan niya. Ang gapost, ano yun, ningon nga. Tingala taon sila. Yaksun ko nung buka ang matas bata, kasumangis to.
2: Nagawas ang bata.
1: Nagawas ang bata sa lungon.
2: Ang bata. Nalang bibi oh, nalang bibi. Nalang bibi.
1: Oh, tara, nara ang bata. Oh, nara oh. Nara ang bata, eh oh.
2: Nalang si bibi oh.
1: Oh, tara, gikuha sa lungon. Oka, naka-anak sa kasamansira, nasa oh. So, na muna ang kanang na ang lungon niya. Muni ang lungon sa bata taon nog ibalik og takluban. Ano kare kay kadiot sa anak sa manjirat ikon sa ihuno sa kutong lungon akaton sa dapit sa lungon dapit dog. Akay unsa man ning kalakiha nga ikuan kuno tong kuan sabi. O kani mauni oh muni ang gisudlan nga lungon ha sa bata kulor puti. Ha? Sagara kana puti magyud ni gawas lag ato ka sa probinsya nga katong Barnes mao ikuan. Ha? Kuyawa sa bata, unya, gisud sa lungon, ha, kini bata, ilubong na unta. Paglubong sa bata, doon na kunoy kusog kayong hangin nga niigo nila sa ilang gitapukan. So, nagkagatong mga tent, God, sa mangluwi. Nilupad ang mga tent, hasta ang mga lamisa, ang mga bulak, ana. Sa ilaharap ng tungod, niya, puti mang inita, tanawag, payong magani sila. Unya, ang lungon, nasa libag ang lungon. Ang bata, nigawas. Ha? Nagawas ang bata. Ha? Unig ikatingadaan nila kasamang Nestor og unsay kuan ana kanang na ang ilahabang nga kuan ani. Medyo nalangay ning ilahang kuan. Ilahang paglubong ani makasama kay nyaksun man kuno og kanang kipat og kanang gamay ang matas bata. Ha? Tanawa ra gutong tanawa og unsa kay kusog ang hangin ha. Tanawa to ilang tent nga kuan. Ha, tanawa tong ilang tent nga nangaguba ibalik ko sa Manjeral dapat lihog tabi. Ay balik tanawa tong tent nga sa manimilagro baka ni og Ha? Kaya kaning bata, anghel, diba? Aning bata, pataon ka sa mga nisto, kanang nistor. No, ang sunang kagod nga, gikwan ko na, kanang naang taklob, anang naang lungon, ilansang mana, tingali nila, ha, kasamang luwi, ilansang na, no, ilansang na, ang kanang naang kwan, pananglitan og hangin, og, gigibutang na diha, anang nabutanganan, ang kanang sa lungon, di, og matagak manggaling siya, matagak na sa diha, ha, pero kani, sus na lagput man, layo magkalagputan ang taklob, ha, unsa kang kuanan ni lobi kuno ato kuno kuanon bi ato ang unsay tawag anang ato ang ibalikan dong ikuno bi
2: mata ay nung sa mga monitor ang hangin ko sa dilangin ikarin ako sa mga ako ang bata ang si tuntun ang bata Diyos ko nagkarin ako sa hangin oy.
1: Oh, tanaw ang ilang nga mga tento. Ang mga tent nila nangatuan ang tent. Yawa ani no?
2: Ayang lungon usin.
1: Nang lungon alay og kalagputan o kada kadiot sa. Oh, tanaw ha ang katong lungon o layo kayo og kano? Tanaw gi dala na lang sa kwan ang lungon taw. Ha? Gibalik dito ang lungon kay naunsa mga na labay mag-apil ang lungon? Ha? Grabe ko suga dito kasamang nistor no? Ha? Nya kay init man kina nagamagay nagpayong. Oh, natingala sila nga dayon ng tanlang lubong. Kusog kay hangin nga nagpadulong nila nagtuyok nga hastang ilaha nga mga tent ang ilaha nga kanang tent nila hasta ang ilaha nga kuan. Ha? Ang lungon lagi na kuan lagi na nabuwag ang kanang iyahan taklob. Layo kay galabay ang taklob kasamang nistor. Sa lungon sa bata. Ha? Like, no, tanawa mo ni ang

0: lungon makasama sa bata taon. Ha? Muni ang lungon sa bata, uni kuan eh. Ha? Ikuno kay, na may sumpay ani nga video to, atangan ro na sumpay nga video kay, doon na may interview nga unsa bagi, dayon ba'y naglubong, nabuhi bagid ang bata. Ha? Nabuhi bagid ang bata, or gidayon ang lubong. Karon daw to, ato sanin ko ano ning ilahang nga video ang una kay, na tanawa o. Nagkakuan sila, uy. Nagkagubot sila dito, nagkaguliyang ba? Natingala sila, la, ang bata o, ni kuan man. Ha? Mura nang natulog na ang bata o niya, ang mata kasamang ni store ni kuan ko, no? Ni medyo ni buka ang mata sa bata. Ang nga no, ilang mang gibalik sa lungon, sa pagbabalik ka sa lungon, gilubong ba kanin nila? Karoon tanaw, damay kanang kuan, ani? Tunin tanaw, tanaw, haso na ka mga lamisa, o. Ha? Ang mga lamisa na nga tikangkang kasamang ni store. Ha? Hasta mga bangko, tanaw mga bangko, o. Ha? Nga bali, tanaw, o. Sus, murag yung agian o guan, o. Ha, tanawa, no? Mga bangko, hasta ning tent nila, o. Ang katok-katok sa mandir, o, kana, o. Tanawa. Ang kanang tent niya, ibutang na dito sa kanang naang, ato na dito, ihog ang, or ibutang ang kanang naang lungon. Kanang gibangaga ng yuta ba? So, nang ka nga natumba, uy. Ha? Natumba, natikangkang, o. Natikangkang. Natumba, makasama ni, o. Hasta, mura lagi, o kanang na, igo sila sa, kuan lagi, buhawi lagi nga no. Kunya init man no, klaro man ang silib sa adlaw. Ha, klaro ang silib sa adlaw ba? Tsaka hay kuan ani no. Muna nga kani mga nakakuas video, ha, natuo sila nga saman, milagro baka ni. Ha? Kay muragwa na nila gipabalsamar ang bata, no? Kay gikuan na lang nila o galubong unta. Ha, gidritso. Oh. At tanawa oh, hasta mga lingkuranan nang nagpasad good. Lingkuranan, ang mga tent, ang mga lamisa, ah, ipabarog na lang ilang mga lamisa, oh. Nahasta ang kuan taon. Ang taklob sa lungon, layo kay galagpot sad. So baka, ano, ipalubong baka aning mataa, o di? Ha? Bekon, tanawa ha, tanang na ang ikuan, ipadayon ang video ka sa Manjiral. Bekon na ba?
1: Mm. Ay, nung sabi na mo ito, ang hangin ko sa dilanin. Ikalit pa ko sa pangako. Ang bata! Ama si Tuntun! Ang bata!
0: Sus, yawa niya.
1: Nagkalit mo ko sa hangin, oy! Diyos ko! Natumba ang lupa siya! Mawin, lagpotok ba ko?
2: Lagatuyok ang hangin!
3: Lagatuyok ang hangin!
0: Lagatuyok ang hangin!
3: Jesus Christ, mga hangin!
1: Ang bata ba, ang bata?
3: Lalata sa kainit!
1: Ang bata!
0: Dalas kainit!
1: Ang bata!
0: Grabiha, ano yun?
1: Ayan, lungon ko na yun. Ang bata!
3: Why sa tumigsalis? Tulad pas... Ito mag-plastic.
1: Bata, huwi kayo yung bata na nag-uwasa kang... Nanayin, lungon.
0: Sus!
1: Ang bibi na lang, bibi. Anong bibi? Anong bibi? Natuwa, naging siya.
0: Natuwa? Pati yung layo ang kalagputan.
1: Oh, Diyos ko, nang lupa na mo.
0: Okay, diyos. Kana. Isa. Sabsa dong. Katong giaswat ang tent. O, tanawa. Katong giaswat. Tanawa, kanang na ang tent. Bugat na. Kay tubo man na. Ha? Tubo na ka sumang ni store. Kanang haligi anang gamantay ka ng tent. Kay hinulaman sa barangay. Or kanang na ang tent nga kanupi ba? Kanang hinulaman sa barangay. Or paabang baka ha? Or kaning ni sa kuan eh. Ha? Sa munisipyo baka ha? So bugat na siya kay mga tubo na, mga puthaw. Hasta pa ng trapal nga baga kayo, bugat kay na po. Ha? Di ginamadago sa kataw kasamang ni store. Sus, giyano rag ugyabo, uy. Ha? Giyano ugyabo. Niining kusog kayong hangin makasama nga nituyok nila. Ha? Tuyukan sila sa hangin, init man, o tanawa. Kita man nimo ang nanay, tanawa mga anino sa mga tao ay. Ha? Ilang gibalik na pag-ugbo kasamang ni store kay... Nga naman eh, hanga. Kusog man kaayo ang kuan? Ha? Kusog man kaayo ang alibuag sa hangin? O sa man na sa alimpus ba na? Sa tawag na tornado kana sa dagat. Sa man ang tornado o niya buhawi. O sa man na nga alimpus. Lay sa nang alimpus. Alimpus kanang hangin sa mama. Sa mala. Na mo man na nga kuan. Alimpus.

0: nga liton agi nila, no? Nga nganuman nga, krabi man kakusog hastang lungon na tuwad, na lagpot ang muragikwan ba, muragipapha, bitaw? Ha? Ang taklob mo, layo ang kalagpot sa taklob, uy. Ha? Sa lungon. Nga, kanang naanga, no, ang kaning mga tent, o oh, nangatuwad na, ang usaka tent, gani, uwa, pamabangon. Unsa kahay kuan ani, no? Unsa kahay kanang naanga mensahe ani, or unsa kahay kanang naang, nabakay milagro ni, na may uban nga, mo, kuan yun, o milagro. Ha? Inani ba? Bikin, ito kung ipadayon ka sa manjila. Tanawa, unsa na obserbahan yun, na, o, oh, ipo-ipo sa kuno, ha? Ipo-ipo. O, oh, tsaka na, be. Oh, dito din sa kuwan, dito ni sa Irias, Mindanao. Ah, sa Irias, Mindanao din nahitabo ka sa mga Nestor. Unsa man kay mensahe, ani? Ang Mindanao, raba, gisigiglinog ang Mindanao. Mm. Ah, dito ni sa Irias, Mindanao, mga kasama nahitabo. Ah, matod pa, o niya, ang Mindanao, raba, taon, gisigir, raba, glinog. Ah, bagyo, linog. Ah, des, Mindanao, niya dito nahitabo, unsa kay mensahe, ani? Ah, oh, pwede rinig, butangan ni mo, pwede rinig, butangag meaning, or why meaning, ha? Ha, tanawa, init nga panahon, pero, saka, sakwas alimpos, or ipu-ipo, diha, pigyos ila, ha? O niya, ang bata, ni aksyon, kasamang ni store, o buka ang mata, ha? Natingala ang kwan, uy, mga tao dito, kaya ang mga trapal, ang mga tent, lugpad man yun, ha? Puti man kusugas, lugpad. O niya, ang lungon, ha? Nakwan ang lungon. Kanang napapa niya, lupad ang taklob sa lungon. Wa ba ka ni mensahe, no, nga, ah, kanang na ang gidala dito kasamang Nestor, kay ang Mindanao, sige rabataw glinog, ah, gasige, o kanang na ang tayog sila dito, o niya, doon na po to, ni agi ng mga bagyo, mga sukinding paminaw, ha? Ah? O, tanamang bata, o, gikugos ang bata. Amahan na ganyan gakugos, no, bako na, ipadako lang ko na kasamang Gerald, na, o, sun sa lungon na, o, tana, o. O, kana, ikuan ang kanang kuan. O, gisud na slungon, ang bata, gibalik na po nila. Ha? Ang bata, wa man na kuan. Ang giputo sa bata, kasamang Nestor, wa ra maunsa. Ha, giputo siya, og puti nga panapton, ang bata, ha, dinay panapton nga puti. Giputos ang bata, wa ra maunsa. Ang panapton. Biya, ana, no? Nga, panapton, mapagkalagput, ana, ang bata ni kuan. Ha? Niya, wala maunsa, nabulag ang bata sa lungon. Ang mga bangko dito, nangawasawasa, nangabali ang uban. Ha? Ang tent, nangalupog na, gikwa na, di balitok na sa hangin. Pero ang puto sa bata, ang puti, wala maunsa. Ha? Tanawa, wa makuan. Muna niyo sa lana, unsa mandagwini? Unsa mandagwini na milagro ba nga nagkuhan, ani? Ha? Kanang nahimo, ani? Ha? Kay ang mga dito lang is Mindanao, sige, glinog in town. Ha? Unya, kanang naang, unsa baka ning hitabua nga, na, ang puto sa bata, wa maunsa. Kuyawa, ani, no? Uga na naang, ikaw sa mga army, butuo baka nang na milagro, na yung mga milagro, na yung mga sinyalis, na yung mga mensahe, kuno, ha?
1: Straight!
0: O, na yung mga sinyalis bang ipakita ka sa mga Nestor. Ha? Na yung mga sinyalis. Ikaw, kasamang Nestor, imong apuan sa una, kuan man to, kanang naanga, manunubay man to. Okay, nabi to may kuan na sa una, naami kanang, nami silingan sa una ba? Ha, nami silingan sa una nga, kanang atukag probinsya, God, na atukag probinsya, labi na ugbukid kayo, wala na ibalsamar. Walay barsamar-barsamar dito. Basta kay importante nga malubong nimo within 24 hours. Mumanat dos amo. At kato akong mga apuhan na nga matay naman to kasamang nisor. Wa to kagigbalsamar kay layo man kayo. So nagkagikas amo katong na nakakita magyo mo tong pag-adto nila Atty. Rufil pag kasal na mo na kasamang nistor nga layo man kayo to. Gikan sa sudad ang among mga naas mga 30 kapin kilometros. Ha? Unya sa una lisod kindalan sa una may ayo marang arang naron kay kanang na may pathway nya nindot ta sad ang daan dito paingos amo. Way barsamar. So naa mi silingan sa una nga kanang naang namatay pagdayo ng lubong kasamang nistor. Ha? Nabuhi isag balik. Nabuhi isag balik karon makaki nana siya kanang murag pero pagkabuhi niya lahi na siya dili na siya ingon para na tong tao nga normal ba. Nana siya makita kamauna siya nga murag unya kamo siyang manubay. Ha? Kamo siyang manubay unya gani og magpahilot na siya maayo niya. Bitaw na maron dako na maron. Ha? Dako na maron bataa ka sa mang nistor pero pahiloto nimo ana maayo mahilot. Na makaayo. Unya way kwan kanang naang kwan taon tong bataa kanang mura og unsay ngalan ana murag dunay hiyas sana si tawag ana kanang murag dunay sa tawag ana kanang murag naigasa oh. Nun ana katong bataa. So kani wala na to makuan. Dili na to ma ilaba og unsa kahay kwan ani. Kanang unsa kahay nabani pareho ba ni dito sa amo? Sa amo naman dito, ha? Maminaw magani na ilaha nga sila, maminaw man nato, there is the YHP, ha? Kasamang nistol. Nakwanto, nabuhi. Pero kanay, talagsa kayo na yun, anak. Talagsa kayo. Nga, na yung mga ingon ana, nga mga kwan. Pero kanay, amot lang kaha o unsay kwan, ano yun, naabani meaning, wa ba? Normal, raba? Amot mas mga naminaw na to. Ha, kag imuntan aon, sunang kaha, init kendako. Init kendako, nganong dunay alimpus. Ha? Oh, a gifted child. Daw mo na ina, salamat kayo. Samantisay og tisoy ha, gifted child. Ha? Ha tanawa oh, bi kuno atukon ng ibalik bi kay tanawa ang reaction sa mga naghatod sa lubong unta. Ha? Wala lang unta, unsa mo dagi kuan badagway nila ni gilubong may nagdayon. Tanawa, puting layo ag kalagpot lungon. Uy. Gatuyok ang hangin.
1: Ang bata.
0: Oh, gatuyok ang kuan.
1: Bata, luwi kayo yung bata na lang. Nakuwasa kang. Nanayin mo kun. Ang bibi na lang, bibi. Anong bibi? Anong bibi?
0: Oh, ngita sila tao.
1: Oh, Diyos ko lang lupa na mong mga kono.
0: Din! Rabi, ani. Uy!
1: Salito kayo.
0: Patanawa o na nga sunag ka na nga tuwad ng ilahang mga trapal. Okay, kusog kayo ba? Kano tanawa hastang mga buwak kay namay buwak. Ang kakuso na tara sunag ka ng trapal o mga putaw ba na kasamang luwi mga kanana nga kanupi mga putaw na grabe kusog sa hangin
1: may gudoy kayo. Anong bibi?
0: Ay, isa ka bata ito pa nalangin ni duha din eh
1: pinay pa yung narang bibi
0: saka ni no?
1: Ang bata
0: oh ang bata ni gawa sa lungon unya ang
1: bata narang bibi oh narang bibi
0: narang bata narang bata oh gidala na gibalik sa lungon ang bata oh ibalik sa lungon.
1: nanasig BBO.
0: Sus, gibalik sa lungon ang bata. Basi uguan ni ba? Kanandili sa palubong ba? Ha? Dili sa ni palubong tingali o ga... Unsa ning hitabu ang makasama. Pero unsa kahay nagdala o ga mensahe ani no sa... diya man kuno ni sa area mga sukindig Paminos, Mindanao. No, muna nga ang uban, na katong uban ng mga mututuo gingon ani, ha, nga naay mga milagro, dunay mga mensahe ni ini, ano, tanawa ang kwan, no? Layo kay kalagputan ang taklog, ha, sa lungon, ha, kasamang nistor. Murag sukad, murag pila na edad ni murag karong pagkakadungog ingon ani, no? Ha, sumuna ang kwan ni, ha, kanang bata ang hilm ko ng bata, kasamang nistor. Wata ka balog unsay kuan ani pero kuan man kuno ilapan ning giobserbaran makasama og ipadayon banila sa kananaa nga pag lubong kay ang bata ni kuan man og gamay ang kuan ni kuan man ang bata taon ni kuan man ang mata kasamang nestor mo ni action og kanang naa bitang buka ang mata ba ni action buta ba kanang naa nga buka ang mata sa bata. Wasig di ni magpalubong patingali or unsay kanang kuan ana ha mensahe bi unsa may mga reaction dire kay daghang mga naminaw nato nga mga kuan ha daghang mga kuan unsa may mga reaction unsa may mga istorya unsa may mga kuan ani okay kang gikan kang mani 96 og tisoy gifted child da kasama mani ang ilaha unya kang kaysama ni kang Climensia Pistanio. Matod pa niya, dili pa na sa palubong in town, attorney. Adili ko si attorney Rufil kasama. si Radioman Benzi Tanghiyane. At itong basahon na inyuhang mga kuandiri kay diapod sa tuang YouTube channel, diapoy mga nag-comment, diri makasama mo na ang itong anam-anam mo ni Onya Rudel Bon Abing. Matod pa, it's a miracle. Onya kasama ni Olive Bolognas, ayaw usa ipalubong ang bata. Oh, mabuhi pa na ayaw sa ilubong, matod pang Singwi Pamgugtong. Oho. So kanang na ang ayaw ninyo usa ilubong ka kay Basin og kanang na ang musod si MVP Rene Batirbunia, basi ko nagmusod si Rene. Batirbunia kasamang Nestor, ha? Gika ni kasama to nag-comment dagan kasamang Christina Maligon. Oho. Onya parihas sa tiyo sa kuang mama sa probinsya namatay pagkagabi bilar kay ilubong ugma kay wala man na balsamar open pag-open sa lungon ni bangon. Ha, ang iyahang uyuan ni bangon nagbilar ingon ang uyuan mama akong mama nga nangayo kuno og tubig kay giuhaw. Ha? Matod pag kasamang Glinda Masong Lagos katupon taga kuan sa amua. Ha katusan taga taga Tuko. No katubang taga Tuko ug kagadto kadto luwi. Adto man luwi. Kadto man babos giparkingan sa kenan ninyo we. Ha bantay ka pag adto didto na Tony Rofil pag giparkingan sa kenan nato didto, di ba? Namon toy kuan. Babaw ato namon toy bukid. Luyo ato napoy nabuhi didto. Ha? Kato si Kwan ay, kato si Lisa, mananambal. Ha? Pagkabuhi niya, nahimo na siyang mananambal kasamang Louie, dagan yung tabangan. Ha? Si Nang Lisa, dito sa Luis Tuko. Ha? Dito, ito yung parkingan. Parking mo na dito, para amuha pa ubos. Kaya na ibabaw. Ito na ibukid kayo. Biha ni Bitaw, no? Pero ato ni, at ato sa nga balikan, ha? Kay kanang na, ato ni balikan, karoon taon-taon, ato sa itsek si Radjuman Jane Gallardo sa iyahang report, mga sukindig paminaw. Ha? Unsan ni nga kuana taon, hitabua nga kanana nga daghan nga di makatuo aning hitabo sa usa ka bata nga ilubong na unta. Apan unsa man kalakihan ni gawas mas lungon. Yes, Radyo Man Jane, sa imong report. DYHP.
2: Tata, RMN report.
3: Yes, Radyo Man Jane, na ilahan na ang kadtong lalaki nga gipusila patay ni adtong Huwebes sa gabi kasamang Benji dito sa Mayrabaya Street, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Positibo nga giila ang biktima sa iyang inahan nga mao si Jimboy Diaz sa kasamang Benji, 30 anyos sa usani siya ka laborer. Ang atong inisyal na nakuha ni ining maong pagpamusil kasamang Benji gikan sa atong kapolisan sa Dakbayan bayan sa Talisay nga naabot rani og galit ang maong biktima dito sa nahisgotang dapit. Nagsakay ni siya og motor matod ta kasamang Benji niya. Pag naog niya ang iyahang gidriven nga motor, iyahang gisakyan nga motor nga ang nagdrive ani kasamang Benji kay nagpasinsiyo pod ni naog. Naog aning maong biktima kasamang Benji, kalit lang nga dunay na dunggan nga mga buto-buto ang kining mga residente. At wala pagyod nga dunay na ngadji sa kapilya sa maong dapit kasamang Benji. Sa pagsusi sa mga residente sa maong biktima, nahagba na kini o wala na kini kinabuhi kasamang Benji. So, atong huwidi sa gabi, nahitabo niya kagahapon, kagipanawagan po ni siya dari si May St. Francis kasamang Benji, kaya wak pa mangguhi ni ilagid ani niya. So, ang iyahang identity ng kasamang Benji, kaya naka-brown ni siya, no? Ang iyahang t-shirt, brown niya, mura ga-jogger ni siya o color blue niya, ga-sapatos kasamang Benji. So, nakuha di ka niya ang kiniyahang cellphone niya ang walay ID kasamang Benji mo nang galisod ang atong kapulisan sa pagsubay ni ini. So kagahapon abot ang iyahang iyaan kasamang Benji din is my St. Francis. Yung karong adlawa iyahang inahan gyud ang miduaw po or ni ani po si St. Francis niya positibo gyud nga ni ila sa maong biktima. Matod pa kasamang Benji, naani siya iyaan din sa may konsolasyon apan naapod ay ni siya live-in partner din sa Cebu City. Kung asa din ni dapit sa Cebu City kasamang Benji. Pero ang kining ginikanan or ang kining inahan na tingagid ka sa mga Benji nung anong naabot ni siya Talisay. Huwagid sila ikalibutan nga nung naabot ni siya Talisay kay layo ragid baya niya. Kani siyang biktima kasamang Benji kagalungsod ni siya sa San Remigio. Na narbaho lang matod pa din ni Stakbayan sa Sugbo apan ang iyang ginikanan o agirintay kalibutan kung nanganong naabot siya sa Talisay. So karon ang ginikanan kasamang Benji no kay ni Hangyo nga iuli lang unta nila ang ilahang anak dito sa ilahang lungsod sa San Remigio kasamang Benji. So Hangyo na lang sila sa atong kapulisan nga dili na lang ni ipaubos sa autopsy kay kung autopsihon manggol kasamang Benji Lunes pa nila mauli nga ang plano sa mga kabanay nga dadkon lakarong alawa dito yung sunrem kasamang Benji. So mo na, ato ang kapulisan po si Dakbayan sa Talisay kasamang Benji, nagpadayon gihapon na ang investigasyon na kay gisusi po din nila karon kung unsay motibo sa pagpamusila na wala bakahan ito yung kalambigita na sa illegal nga drogas kasamang Benji. Kaya kalit-kalit na magigkaayon na siya nga gipusil nga mo ay nahinungdan ni noon sa iyahang minanaling kamatayon. So, bukuhar niya kung tagdugang update ani kasamang Benji inon man sa pagsubay sa atong kapulisan sa motibo ni ining pagpamusila. Nagikan din ni kasamang Benji sa My St. Francis Funeral Homes. Kauban niya po ako sa itong Armament Patrol at yung Speed Pilot Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa itong inyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Katak, Armament.
0: Okay, salamat Rajiman Jane Galliardo sa imuhang report. Aha, so muna ang ito mga naminaw sa hakay ito nga kung anong tong comment kay dagan kay nagwa na ito ay nga sa man nabuhi ba ang bata ha? Dagan kay nag-interesado taon ka sa mga nistor ha? O sa mga bataan na buhi ba taon so kuan ane nga pananglitan kuan man to nga ilapag ko nung planuhan o kanon sa ilubong ang bata ilubong ba nila kasamang nistor o ipabalsamar kay basig dili papalubong ba kaning ni ang bata. Oh, so muna ang kuano ni nato ha. Oh, kay daga man nag-comment ha, matod pang Nini Salvador or Nupia, it's a miracle ha. Oh, matod pa niya o niya ha. Oh, sa uning kuan man ni usab, kinsa man ni kuan. Kapoy ra baghimog bata in taon kasama o niya. Ah, matod pa ni kasamang kuan, matod pang kasamang Perez sa Jiski ha. Oh, so muna ang kuan taon. Dadon lang na sa simbahan sir ha. Matod pa ni Wilma Cabonillas Herodes, Herodias. Aha, oniya. Oh sir, a miracle daghan nahitabo sa pagkamatay. Ha, daghan ko nahitabo sa pagkamatay ni Rene Baterbonya, mamasin tag mo sulod ang iyang spirit og mutug-an og kinsay nagpatay gyud ni. Matod pa ni kasamang Christina Town. Aha, oniya si Kanang na ang paksilika nga isyu isguti kasama sir. O sige, ato nga paksilika no kay ato ning isgutan pod ba kasama sunod na to nga kuan. Ha? Unya sa Lunes pohon na. Kanang pesgutan, isgutan sa nato na isgutan sa nato ni Rofil. Okay. So saman ana si kuan. Ha? Okay, na standby na makasama sa pikas linya sa andoga nga mga winners nato karong buntaga. Ha, si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nin duga nga winner sa to karong buntaga. Yep. Aha, yes, kasamang Lailin. DYHP.
3: Ottoman Report. Mayong bunta po sa kasamang Regiment Benji, balik diri sa Cebu City South District. Dala yung grupo lang sa pagkadawa sa kamapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Norma Ando, Nora Navaja, Catalina Gitorbos, Junior Amanda, Rowena Rizon, Rizzo Rintoma, o karunong na ikasingin ninyo sa DYHP. Dapat sa mga sa DYHP. Sa uban ako, sika sa mga Julius Balilikini, sika sa mga Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Pagsatua ang mga dugang ang mga winners karong buntaga.
4: Sugod na ang programa.
0: Anya si Balabat Lorena. Good morning Sir Benji Miracle. Good na kayo sir. Matod pa niya.
5: Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point.
0: Nga may buntag kasama while ga-drive paingon sa Dalagit ha? Kasama Jojo Abapo na minaw sa nato amping sa pag biyahe ninyo kasama ha.
4: Sugod na ang aksyon.
0: Anya na minaw sa nato karon si Rogelio Pirater alias Noy Jude og sa iya nga asawa nga sinang Lilang
4: lipod.
0: Na perme gyud na minaw ha diri sa DYHP. Aha dito sa Uslob ni Ilhatiwin.
4: Mauna ang stilo.
0: Aha gikan ni Tibina Bernadette.
5: Sa usyan ay mo istorya, usahay mo kanta pa para maling
0: temperatura dito sa Uslob.
5: Sa kasing-kasing para sa subok.
0: Only happy birthday ni Ma'am Nives Igay Cantero, taga Pinamungahan, Cebu. Oy, happy birthday Ma'am Nives. Adik yung kapakalimta ni Consel Narcisa Amistad sa Hipodromo kay basiog nagsabot mo dadan ka diha o kanang naang litson baka ha. naminaw sa nato si Kwan, naminaw sa nato karon si Sir Romel Angot ha. May buntag sir, doktor gid ang dapat makadeklara ng bata.
4: Ba
0: mayo unta ipa-check na sa doktor ha. Mao gyud sir no.
4: Kini ang tingog
0: na... May buntag ni mo di Sir Romel, si Billy Angot sa Canada.
5: Balita klaro, walay libog-libog. Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay.
0: Kasamang Ida Obrador, naminaw sa nato. Kisa pa na itong pagrita. Sa Bado, bitaw ron kasamang list. Onya si Miraluna Batukan, Bisuka Yore. Onya si Vanessa. Shout out sa Famiron Family. Sa Argao dito. Argao dito, Tibin. So, sa Uslo. Genevieve Bapardilios Consolacion. Okay. Wala mo tayo yung oras magkasama. Sa pagkaren sa ito ang tulumanon. At ang iyan sunod nga tulumanon ang kunako ang pasultion. Salamat kayo ninyong tanan ha sa inyong pagduyog nako pag uban no sa tuang programa. Alomar Amistad na minaw sa niya. Ang kauban Dres Master Control si kasamang Nestor Homicilio. Dres Picas Lawa kasamang Marisa Abades sa ganihan niya apasad si kasamang RV Veloso ag si kasamang Gerald Albios. Dito sa transmitter site sa kasamang Rubel Boyser at Chief Technician. Ako na lang inyong ubo at nandali dito si Alan Taladua deno og si Oliver Atis. Masiga magsabit po tao ning itong uyuan. tanan na lang nga naminaw. Salamat kayo ninyong tanan ha. Sunod na po inyong mag-greetings ha kay og di man na to purebuyag daghan makais tanan ang minaw na lang yun ha. Anya sa ngalan ni Tony Rufil Fernandez Banyo, kakunyuhang ubos nga lagad sa kahanginan. Inyuhang Radio Man Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag ka natuntanan, Tatak RMN.
2: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasol Tihon. Ako'y Pasol Tihon. Ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
7: Kun ako sa Pasol Tihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kuin ako ang Pasol Tihon. Tulumanoy nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang Pasol Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Tas pang imo blood sugar.
4: Ato na kamay diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500,
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: charantine,
4: nagkapo mo po sa glucose,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa kakadulga, mabalik sa yung lugar.
3: DTX 500!
5: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
6: Fiktibo, yun kayo yung DTX
3: 500.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
8: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsaba. Ayan! Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MX-traordinary with MX3.
7: Hi! Hello mga kasama! Kinigapang inyong Kuya Joel Benseco, bansagong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-eksunan mga kasama, auhagong ko ka mong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga atoy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang ato magtatampo si Atoy.

Kini ako problema, bahinis kong asawa nga may kadudahang nalihok ba? Ambot, tinuod ka niya kong pagduda. Kung nga nung nakaingon ko ani nga may kadudahan yung mga lihok, no? Maungod ni na itabo. Taka na katuloy. Ay, sakto. Kanila kong katawa na. Kanta ni Doy Max Urban, Plastika! Laga! Laga!

0: tayo plano mo kaon.
1: Ay, mapagilita ko man. So, siya. Kadang, nakasukan na kadaya. Salamat taon. Abin ako, makakanta lang ko ni Reba. Niya, makakanta ka o doha ka-album. O nakapagsukan.
2: Saba, oy. Huwag magigani kay bisag usa lang kakanta.
1: Katuloy ako yung kakanta.
2: Hindi mo dahin na. Ikaw din nag-compose, ana. Si, ikaw din nagkanta, ana.
1: Magsuruban
2: man to. Kisa man ka? Gulyat man ka? Gulyat ba, oy? Atoy man ka? Taka man lang sa kadiha. Ikaw, ipataka.
1: Ula,
2: dali na kay gutom na, oy. Daghag-suruya dahil sa'yo.
1: Paita niya sa waho, oy. Di ba ka mo sumuportas ba na? Eh, bida. Imo mo dito ni mo?
2: Sa'y kaya uyaw ni mo? O balik ka na?
1: Ay, wahay, wahay. Dali na mga unata. Sa'y sundan! Uy, ang sago na, day?
2: Nga naman? Sa'y problema?
1: Ako lang itutukan ng pagkaumor, sundaan na to.
2: Kaya nga na, day, muro man sa kagkaroon pa ka, nga naman karoon pa ka kakaon, ana?
1: Ingon, buko ka nga si...
2: Seafoods, bitaw na!
1: Sa sardinas?
2: Dili na seafoods!
1: Karaan, bayan yung karaan na.
2: So, may gusto niyo mo ka ng bag-o? Huwag man tayo bag-o.
1: Sa'y bag-o? Ha? Sa'y bag-o?
2: Ay, sa kaon, pagpagutom sa, kaya magpalit pa ko.
1: Ah, Canada? Mo na bago. Palitin ko dito ka.
2: Maghuwat!
1: Ay, pagpida. Ano ba mo na asawa? Bilibang na akong asawa, eh. Tanan akong hurot, bilib. Pagpida. Pagdali na yan! Gutom na ikaw na, eh! Kan ulang tadi sa dinas. Isda ang way, oh. Nga ang umay lang ikaw supsupon. Basta isda mo yung kanon. Di ba, siyang sardinas gahapon, karun. Sardinas gyapon, purbida sa taon ng Stella. Kisang ito, ganahan mo kauna na. Bida, ihatag ko ni Sardinas, be.

0: tu kayan sinda palisud ano ay gutom na kay ko da mo klipong mo ng taon ko ha tu am ka to siya taon palisud as alkoy taon ay sta na sensisian ron ay dugaya ay dugaya ni mo day oy
1: ay ko kapuraha kay layo ko gikuhaan ani
0: ha hay mo sudan
1: unsay sudan oy
0: sudan ba kay gutom kayo pasubutan ng style mo da
1: mo na ako gipangita
0: ha usay mo gita wari ka kapalit sudan.
1: Niingon de ko nga magpalit kog sudan.
2: Ha?
0: Huh? Niingon mo ka nga, magpalit ka.
1: Magpalit bitaw ko. Nga niingon de ko nga sudan ang akong paliton.
0: Sudi ha, ay pas mo taning style mo da.
1: Muna akong gipalit.
0: O saan niyong gipalit?
1: Paghimas mo.
2: Huh?
0: Bago! Bago! Pagkakidorte! Has kang paita ni ko asawa, wako kasabot kun mahal ba ko ani niya og di ba? Ako mo ay nagtrabaho, pakanon lang ko niyang sagbot kay para paghimas mo. Og dili igli sagbot sardinas, maayo ka ni? Unden?
3: Oh, atoy, niya man lagi ka, wakay trabaho.
0: Kujote tay.
3: Gano man?
0: Ah, wako kujote yung sapot ko aning bahay na toy.
3: Oh, gano man? Yosa, nag-away na sad mo
0: sa... Aman, aman, pero naglagot lang ko.
3: Ay nga luman lagi. Kamurang doon niya, niya mag-away pag yun mo.
0: Maugan eh.
3: O sa mangin ay hinungdan nga gisapot ka man.
0: Ani ni tay, ikaw ko nun sa akong bahayin tay. Ikay ni trabaho. Unya tanan ni mo sildo, to ani ah. Unya karun ni pagkaon niyo, sardinas na ipagkaon ni mo.
3: Ha?
0: Umida na.
3: Eh, hey.
0: Mayo maguna?
3: Basig, wa na'y kwarta. Nahurot ng ihatag ni mo niyang kwarta.
0: Ah, posibli ka na tayo. Itulo ba kaadlaw gikan sa among sweldo? Sardinas, gyapon. Grave na makinig talakiya, eh, noon?
3: Ay, na. Ah, basig, iyan ang gusto. Hilig sa sardinas.
0: Oh, gusto siya sardinas? Di, si kauna ng sardinas. Di kay hasta ko, pakanon ko niya. Ibawa, bitang ang buhi, untan ng sardinas, lain kayo.
3: Ana, sunod, ayaw ihatag tanan imong sweldo. Pagbilin og imo, ha? Para duna kay mapalit kung unsay imong gusto.
0: Unya din ako ihatag tanan sweldo, tay magyaw-yaw na.
3: Naunsa ba yung taon mo, oy? Mga dagko na mo atoy, oy. Dili na mo mga bata gagmay. Kung unsay angay ninyong buhaton, alahala sa buti na ninyo.
0: Ta, pahala na to siya eh. Lakaw to. Kanata niya tayo eh.
3: Na, pastilan bayan ninyo. Dali-dali nga rin, nga rin sa kusina. Nahala si Giling ko niya kay Sukarang Tika Atoy.
0: O sabi sudan niya tayo, ha? Naisabaw?
3: Oo niya.
0: O kanada, murag, malami kay. Bais tayo kanon, mais. May akong ipangita.
3: Ano na, di orang sabaw o niya ron.
0: O sabi ni sabaw tayo.
3: Miswa.
2: Ha?
0: Huh? Sige na siya po?
3: Ay nga naman, doon na kay itunol di rin ako ngayong papalit ang sudan.
0: Ito, may pagkakindun!

0: testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa Sel Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sel Liniment.
0: May gani kay nag Sel Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Tangan siya Sel Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
0: Living testimonies.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamo ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na Life Extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na Life Extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Life Extension, Vitamin D3.
0: Life Extension, Vitamin D3. For longer life.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
13: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15. Sabado, kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu o maglingaw.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
16: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal.
14: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Wa yu kuin himo, kun dili ka mukaon sa mga gipanghatag tao nilang sudan nga para nako. Sardinas gibot ako miswa, porbida. Purti naman yun akong gutuma. Kaon na lang ko. Kunya. Atun ko dahi ha.
1: Unsa ka orasa mauli?
0: Ito ko guys, siguro ko dahi mag-overtime ko.
1: Unsa bang sudan na ang gusto ni mo akong lutuin?
0: Pagluto na yung paray mo.
1: Didi ka rin mo kaon?
0: Mag-overtime lagi ko. Ang masag kaon ko ni mag-overtime ko ito ako trabaho. No?
1: Di ba ang ako ba? Ang paghuwat mani mo aron magdungan ta kaon?
0: Adi, unala kaon dahi. Kaya badugay pa ko. Basi pas mo hinoon ka. Palitas ka ito parahimas mo. Kaon lang dahi mo.
1: Oh, sige, no.

0: sa mari.
1: Diri na ani muka onde ni si pari.
2: O lagi mari.
1: Unya wak paka bagduda anak.
2: Ha?
1: Oh, dia maka makadungan kaon.
2: Kanarang day off niya mari makadungan ni kaon pero ato mi mga on sa gawas.
1: Ah, kanindot ti ay ninyo eh. Kaya ato ba tayo mga on sa restaurant?
2: Da, restaurant ba oy? Ato lang magumi mga on sa silingan na mong kananan?
3: Huh?
1: Oh, binako ka ato mga on sa restaurant ba?
2: Dili, uy.
1: Ay, maoba. Uy, hala no. Murag ako'y nakahalataan na mari.
2: Ha? O sabay masabuti mo, Mari?
1: Kuan, Mari, ka nang... Pagkanan ang imong ba naglami ang pagkaon, Mari? Uy, kanabang dili siya magmahay ba? Nga sa iyang pagpanarbaho, lami ang sad nga pagkaon ang imong pagkaon niya?
2: Anak, Dena?
1: Oo, oh, sorpresaha siya.
2: Saan man?
1: Pagkan apirmi og lamian nga sudaan ang imong pana para dili ka mailisan ang... Mari, kakaday kong mga bana, Mari. Usa ang ilang ipangita sa ilang mga asawa kanang laming muluto. Ikaw, kamao magkakang muluto?
2: Kamao, uwi.
1: O, pwede ka na. Mau ka na ibuhata, Mari.

Asam ni sa atoy, eh. Charo, di siya ganahan ini akong giluto nga humba. Pero unsa naman akong rasa, hapit naman mo alas 9. Ayay ka, wabag ka ni magbinong ang ningkanahang dako. Pero huwaton lang nako. Ganiharam man to siya ni out. Alas 5, ragud-kutop yung trabaho niya. Karong gabi, inakaayo, pamauli. Wabag ka ni magtinunto ning karaho, no? Bantay lang ginintawahan, nagmahibawaan ko ning may milagro ning gihimo. Bantay ginin ako!

0: Pre, tiwas mo tanik usok ka batilya, pre, unya, kuman, mamarinta.
1: Ha? Asaw ka malin?
0: Ato tas kidlap, pre, palahi ba? Dito ba sa, akong suki na ko ba, may dito kay, naidag ang mga bago.
1: Ha? Asaw mga bago ha?
0: Mga bago, good. Namun sabi na siya pa, guryo-guryo, makakailas, bini mo ay.
1: Pida, pre, wag. Wa ko kasud og suway in ana pre kanang mga bag-o-bag-o kanang mga kidlap-kidlap wagyo ko kasuway in soda in ana
0: papayapatan si sure ka
1: oh lagi probida
0: wa ka makasud pre kana pre kung kasud kana dito magbalik-balik ka dito magsige kag balik-balik dito kinindot kayo
1: no ba
0: mo nga suway
1: ayan na pre muli lang ko karon tabiin na kayo para makibaw ko sa awa tao
0: yung kawa na mo klarong tagdanay si mong asawa.
1: Oh, lagi? Tungo siya ka buang tao?
0: Oo. Mauna niyong gustong higayon, pre. Na magaling-aling ako gana. Ito, sabi di kaganahan, di na niya kaganahan mo ulit dito, basta makasita ka dito.
1: Sige lang, pre. Sige, sunod lang, pre. Sunod lang.
0: Oh, sige, sunod lang, ha?
1: Sige. Ayo, si tayo bala ron. Listor kayo masuro itong mga inana niya. Langanin, tas bala, porbida. Nanya, ipinusilay. Wakay, kabaos. Oo, ito dito.
0: Sige, sunod lang, pre. Kanang bag-ot ang sweldo, ha?
1: Okay, pre. At tiwason ta lang, ni.
0: Okay.
1: Wagyo ko madaas akong kumpari taon nga musod miya ng barbar taon. Mga nga, sa dihang nahurot na among ginom, may ulin lang ko sa bahay. Og, na nagana akong daan kay tingalig, itsahan kong kiring sa kong kasawa ba. Unya, daghan kita kinaurasan, nig kaugma, nig duty na to. Unya. Niyad ako sa bahay taon. Matapad ay kaday?
2: Nagpiyong day ko.
1: Ay.
2: Nagmatagid ko.
1: Yeah.
2: Klaro anak, siga akong mata.
1: Yeah.
2: Anong karoon pa man ka?
1: Ha?
2: Ganihan ang mga alas 5 kami out. Unsa na rong orasa? Hapit na mag-alas 11.
1: Alas na kayo pa rituro.
2: Dili lang ikaw magpahibaw na ako. Unsa ang taan eh?
1: Sorry, limo taon ko. Sa ang toong ko nga iniguli. Makauli din ko. Nga iniguli na ko. Toog na ka. Glami man noon na mga inom taon.
2: Ah, ninduta no? Inom dahi mo?
1: No. Inom. Inom gani.
2: May isa ka no. Kung mag-inom mo, di na kakahibaw ang mananghit. Ako diri na sige lang kung paabot mo. Sama ka? Kaon na ka? Ikaon na ba ka?
1: Mana, ikaon ako.
2: Sudan na lang ka mukaon.
1: Oh, mukaon na eh. Yung sa'yo sudan.
2: Sardinas.
1: Busog ako.
2: Ang ganina tos odto, ang panihapo, nagluto kog humba. Nagluto kog humba. Karantiyan sa baboy, akong humba.
1: Ay, hilap ko tiyan. Tungo di si inom na. Ay, hilap. Ay. Kaong ko rin, bida, kabuhi mong itong gini na. Karoon, naghilab, hinaon akong tiyataon nga, umbang sulat. Sukari, kabikin mo kaon ko. O, come on!

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospitalida at mudugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Purukutso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhut-suhut ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
10: Hala, luyan ni muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na powerful detox

0: Products of alkaline food. Likayan ang colon cancer pagi sa pag-inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og life extension vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit life extension vitamin D3 ang aming nirekomenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang dia daghan kay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: Sukad atong gabi una, pulos ang baboy ang lituon sa kong asawa. Pamahaw, baboy, paniodto, baboy, panihapon, baboy. Murag, makaduna kayo, di ba? Unya!
1: Atoy, dali na mga unya.
0: Nagsuka na ka, day?
1: Dali na gani kay mga una ta.
0: Okay, day.
1: Sige na, lingkod na diha. Siga pa man ang mata mo.
0: Aha, kung ang kining utan, Bisaya, maligi atong sudan, day.
1: Para ako, anak, di na para imo.
0: Aha.
1: Di na para imo.
0: Wow. Humba naman sa probida. Huwag yung lain, eh. Humba na kita ko, eh.
1: Di ba mo muna yung paborito, dong?
0: O, lagi, pero di sa ni may permiho na ng humba-humba, eh.
1: Ah, sige, sa may gusto ni mo. Gusto kang adobo, kinupusan?
0: Akanak, day. Proglami na.
1: Hangi, ogma. Lutuan ta ka, anak.

0: Pero karon sigil lang sa nung baboy. Gahapon, litson pak siyo. Nga ganina, humba. Sigil lang humba, pero may lang baboy.
1: Oo ba, pre? Nga, waka ka magtikod, anak, pre.
0: Nga, ngaon sa pre?
1: Nga, wak manghugot imong tangkugo, pre.
0: Ay, usahay, pre. Manghugot. Pero gahapon, nalipo ko kalit.
1: Nga, walang ka magpabipi. Basi kay blood lang ka. Tungod sa pagsigil ni mukha o baboy.
2: Huh?
1: Ay, kumpiyansa, anak, pre. Haskang kredura na ba ng sakita, pre?
0: Probida, no?
1: Hmm.
0: Kining ipakita kausaban sa kong asawa. Kining kanunay ko niya pakanog baboy. Mag... Wa ka niya tuyo, ah?
1: Ha?
0: Basi gusto niya, pre, ba?

0: Usaingan pre.
1: Oh pre. Berbeda. Murglahi na kayo pakita nila sa asawa pre.
0: Ano nakasulti yung kaanak pre?
1: Kuwa pre. Laliman ka ha? Sa una, pakanoon lang ko niya permiso rin.

0: Sige na ato, ikaw na. Dahan ka ng sudan diha, imong paborito. Kinupusan nga bulaklak, nga humba nga lata, yung kaayo, o dugo-dugo, kaog maayo.
1: Hmm? Pulos, baboy day.
0: Sa di ay, pumuli mong gusto, di ba? Tagaanggag utan, dili ka. Tagaanggag sardina, samot, magyaw-yaw ka. Oh, hab-hab na maayo. Pulos na imong paborito. Para karong gabi eh, day impilya, ako na yung pakupsan.
2: Ha?
1: Burglai na gida. Burglai na gida. Patiyon ko ning ako asawa da. Sunod palito na ni. Puro palitan akong lungon. Lai na gyud eh! Ngayon akong problema ron. Kay ba ako nga may kalagot akong asawa. Unya, ang kalit niya ipakita ko sa uban sa iyong mga lihok. Puro duda ni kay ba? Puro patiyon ko? O saan patiyon ko ano niya? Tungkol kay sige man siya nagkakaog baboy. Katinood naman, nakita ni liog ni koy. O saan, mura kong malipong. Di ka ni, tungkol kay high blood akong kinaog baboy. O niya, sige baboy ang musundaan, isang unsa baboy pirmi, wala yung tanutan. Patiyon makakuha ni kong asawa taon, o saan. O saan akong buhato na ni Ate Press, bam. O saan akong kamay pasultiyon, atoy!

0: Ate Bres, good morning.
1: Good morning, Ate Jejen, good morning. Ma'am, good morning mo dia.
2: Good morning, lutupan sa senior citizen, sa tanang nakadawat.
1: Ah, good morning, sa tanang mga nakadawat.
2: Boy Brainog, salamat kayo.
1: Ah, Boy Brainog, salamat kayo.
3: Good morning, Kuya.
1: Hello, Ate Bres, good morning. Apili sa tao ta dia, Paroinog kita to?
2: Boy Brainog.
1: Boy Brainog, apili sa tanang senior-senior.
2: Kaya sa nais, bigol niya,
1: Suik-suik ba? Suik-suik. Ma'am! Good morning mo dia, ma'am. Suik-suik ba? Pinananik ba? Suikin sa nanik dia.
2: Si GC Baril nga, munuik.
1: Juicy Baril. O GC Baran po, munuik po. Adi, ayun, buota na GC. Ah, si Titi, Franklin. Kumusta ka niya, Titi Franklin? Padayong dog, Kuchelas Pardo. Kumusta ka niya? Te, niya, sa tanan yung mga show din ha. Salamat kay Ate Jejen. Ikaw sabi, kay snacks ako.
0: Magpapasalamat ako yung alam sa mga mamang na pirming ni Palin sa Don Pepe Tablia kay Taas ang Energy!
1: Happy!
0: Wala. Happy-happy ang mga bata. Kanya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema. Ubiyema Espesyal. Niya palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker. Ug ang Palitos Macaroni Crunch. Thank okay, you, palit thank you. Mo.
1: Salamat kayo mga bata. Inung yung tag Don Pepe Tablia mga bata. The best you can, sige, di ko mingon yung, kuan, kamu, suwag yun ninyong inom ang Don Pepe Tablia, mga bata. Mga mama, paimnag yun na inyong mga anak o Don Pepe Tablia. Para makita yun ninyong sa resulta, kondisyon yun ninyong anak. Basta, nindot yun kaya na imnon para sa mga bata Don Pepe Tablia, pwede sa mga dagko na may Don Pepe Dark Chocolate. May naman sa mga inom, anak niya. Ugugum sa buong OBM special, Tasty Fish Cracker o gumon dili pa OBE may special o Diamond J may special mauna ito ugum-ugumon niya kung mag-usap-usap galing mo sama niya kung gausap Tasty Fish Cracker na siya ang akong gausap o Paulitos Macaroni Crunch may the best kayo niya sa talang mga tao ni Kuya ni Pipito Dudong GR Pipito o ni Ma'am Shane Pipito sa Roommates PS salamat kayo yung tanan niya. Ngayon inyong mga tao, gipainom nyo, o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan. Salamat kayo sa tanang mga trabador! Nga minom sa ito ang Sid Panyawa, Sid Panyawan Coffee Mix. The best kayo na natin imnon kung magtrabaho ta, magdrive ta, utsa pa na niya. Inom yung taong Sid Panyawan Coffee Mix na dindot kayo mga beneficyo nga ito makuha. Nya mahuman ang itong trabaho sa Sid Panyawan Coffee Mix sama sa Brumit Space Foundation mahuman yun ang ilang mga trabaho po din ha salamat kay ninyong tanan nya Kuya Ipipito Dudong GR Pipito thank you kayo sa inyong mga tao diha na inyong gipainom sa ito ang Sid Panyawan Coffee Mix Ma'am Jasmine Navarro Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbon thank you kayo Ma'am Jasmine nga ang imuha po mga tao diha sa maubukan imong gipainom sa ito ang Sid Panyawan Coffee Mix. Sir Raul, salamat kayo. Sir Rini, salamat kayo din ha. Sir Atoy, thank you kayo nyo din ha. Sir, salamat kayo sa paggamit sa ito ang Sid Limit Oil. Sid Panyawan Coffee Mix nga ato ang imnon sa ato ang pagtrabaho. Okay, thank you kayo sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki. Thank you kay ninyong tanang sa imuhang opisina ni Vice Mayor Choi Asnar. Labi lang yun sa opisina ni Mayor Samsam Gulyas o ni Congresswoman Rhea Gulyas. Nga ilang mga tao ilagi painom sa to ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Bres!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kada mga bukol-bukol dato sa itong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, wala ka bukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa di uto ni mo, maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa imo niyang pagparihapon, inom na sa daan, og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ay yaw na magkahadlok. Tungkol kay doon na makatambal, ana. kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidyo, beauty ay, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa kugon herbal capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidyo, beauty ay, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, thank you, Ate Pres. Kung sa tarihan po na itong mga isunan nga bigamit sa itong number one nga plus ang said limit oil nga tinuod mo wagtang sa itong panuot, pamaol, panagin sa kalawasan, disminurias, kababayanan, ato ang mga katul-katul sa kalawasan, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi kung mga haplas ta sa ito ang said limit oil. Kanang kuto sa kabataan, ato rin ang haplasan sa ito ang said limit oil. Mga mutikan ka rin ang mga kuto niya, mga tagak na inikabuntag, inikabi, plus imong kuanan, hisuan imo. Unya, inikabuntag na inikaligo sa mga bata, ang mga kuto, mga tangtang na inikpanudlay. Mga nagamito na nato para sa mga bata nga mga kutuon, said, said panyawan, said liniment oil, maunay the best kayo nato. Unya, sa tanan po mga trabador, mga driver, said, liniment oil, ang atong ipanghapla sa ato ang kalawasan. Unya, kung la, pero sabot, anak yung tapalit sa butika. Pero kung layo mo sa butika, pwede mo mag-shopee. I-type lang ninyo ang said marketing incorporated. Makita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa said marketing. Pwede rin na ninyo orderon sa shopee. Ihatod pa sa inyo ang panibay. Bam!
4: Good morning, mga Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, El Longos Leyte. Pag misis lang o niya, Kapitan, kumadayo na nga itong show ni Howard Goliath sa Santo Niño, Ilongos Leyte, ma'am, samtang layo pa, ha? Para makuanda ng schedule. May buntang usab, barangay Kapitan Wewe Figes, barangay Bunbun, Oslob, Cebu. Ingon ma'am, di ani, honorable, Dr. Erving Grecia, LDU Oslob, si Emo Narsing Star, Ria Merasol, Malo Mission, Jocel Bangkuyan, Eric Bidiot, Dipuy Hudaro, ingon ma'am, usab ni, Florante Miramontes, o okay, Ituy Miramontes, habal-habal driver na Tumalog Falls. Kumusta ka mo di ha? Ha? Lisa, Aranita, Dido, Janos, Montesilio, Roldan, Francisco, at mga followers. Ayoko makalimut ha? Send celebrity kojik beauty soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Ano na mga itong pugis-pugis blackheads or whiteheads? Doon ay mga apa po. Doon na baka mga problema sa imong panit labi na dapit sa imong naong o sa imong tangkugo o sa may agigising? Send celebrity kojik beauty soap. Mauta na naman sa butika para dili ka mo maila, dili fake ang inyong mapalit. Ha? Kaya ba daw to niyang samot ang inyong panit? Sa celebrity ko, di beauty, super smayo, magkita ni mga iyahang label sa sudlanan, Sid Marketing. Thank you.
1: Okay, thank you, ma'am. Unya, sa tanan to mga kaisunan, kamo na sayon yun mo nga grabe yung kanyang toksin mapatay na to. Kaya maumuli mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells importante. Kaya mauli tigatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa itong kalawatan. Ini ka daot ani, mistiki mo, lapot at tulugo mo ng dagan kayong mga major-major ng mga sakit. Nga mutakboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, itong ban pa na itong balatian. Constipated ka, o yun man ka ding atong kidney problema. O nga, kinahanglan yung kami inom. O G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang kinis balatian, puno pag yun sa nutrients ka buhay makapaligod sa atong vital organs. Gani, aprobano di sa FDA Registration Number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mahinungdan sa imong balatian, o garuligon ka nun na itong vital organs, indugyuta, matag, adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender ato karang adlaw, wag yan.
1: Si Dodong, Atoy.
3: Atoy.
1: Kanis Atoy, Ate Press. Pero ang iya ipasuwa sa iyong asawa, sardinas, kadakaon, sardinas. Karoon, nagdugay mga panahon na tipres. Sige siya reklamo sa rin. Karoon, Sige naman siya pagkaon humba o humba mga basta mga baboy yun pero may pagkaon siya ng asawa niya. Tapos humba ka ng mga adobo niya, mga gidabot. Grabe pa yung pangkolesterol ba? Mao nang duda siya, wa ba ka ni taon siya hilo eh. Hilo-hilo, akadaan mo na hilo. Wa ba ka taon ni daotang na plano yung asawa taon? Murag hilo mo na yung gigiloan mo siya aning style siguro. Masa ikasulutin mo na niya, tapos nga, sige ka o baboy.
3: Ay, naman kasi maintenance.
1: Wa man siya kay Bao nga.
3: Wow, pa kay Bao, good high blood ba?
1: Pero marang mo katol-katol ko niya yung tagkugo, umlabad-labad yung water press. Umlabad yung uho niya, marang siya sakit yung tagkugo ba? Kada, padoong na na, doktoy! Padoong na na. Mao na na.
3: Ano man, Gulyat, ano man di ba niya inuli ang asawa nga? Ay, napagpalit sige ang baboy, day.
1: Ya, ba, ugni siya. Masakto sa dati pulis. Ingnan lang na doon nga. Day, panagsail sa tao na. Day, oy, ay, ay, permi. Tinood, gusto kay kong baboy, pero ay, permi ha. Kay, luto-luto eh, sa dari mga utan, mga unsa pa na diha. O di, baka din, balik-balik sa sardinas doon. Pwede mo na sardinas, dili ni mo, kuaan na ni mo, sabaw ang sardinas. O niya, imo na bitikaan, butang na di mo itlog.
3: Kalami sa sardinas, Gulyat. Butangag itlog, di ba? Di salo ni mo?
1: Lami kay Ate Pris. Ay, ako mauna yung pabris. Ako, Ate Pris, magluto kay itlog. Kunya, sa di pa maluto ang itlog, ako ibutang ang sardinas tunga sa kuan. Kunya, ako murag itakob, iumilit ni mo ba? Uy, nailami kay butangan ni mo asin gamay. Asta, the best kay Ate Pris. Nya, labi na, gibin si tuan ni mo gamay ang sardinas, lami yung kayo. Maugin na, nga, ay, reklamo sa toy nga. Sardinas, ray, kuan ni mo. Kunya, ingalay mo sawa. Dahil pwede mo sardinas, pero ay, kuha ilan ng sabaw rin, kaya makakabuhi, ano, depres, ang sabaw man.
3: Mau ba?
1: Oh, makakabuhi ng sabaw, ano, kaya naman ay preservative, dugay ka, grabe mo kayo na, pila ka, buwan ko ng sardinas, una madaot, mau na nga, pila ka tuig na, ay preservative, mau na nga, kuhaon ko ng sabaw, o mahimo, lutuon ni maglain ng sabaw, tangan ni mo kamatis gamay, tangan ni mo aripulyo gamay, mau na yung isagol sa, katong sabaw, ang sardinas, butangan ni mag-itlog, lami kayo.
2: Di naman siya malipay nga, sige, nag-adobo, humba yan.
1: Ah, di, ako, at kuyaw kayo na, dong, dro, listen kayo na. Listen kayo na, adobo ka, sige, kayo, sakam, kikulisterol, yung mga na, bam, o sa'yo, kasulte.
4: Mamatay, gyud ka mo.
1: Tama?
4: Ayun kayo, kura, tepe, dro. Kung ari ka sa New Testament, no, Roma, utso, kapitulo 13.
1: Oh, naagin na diha.
4: Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay jud kamo. Apan, mabuhi kayod kamo kon pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Kani, kung imong ibalik sa lain pang parte dili sa balang kasulatan, nag-ingon mas ginong Hesus nga, ang tanang musulod sa ba-ba, dili makadaot sa lawas. Apan, ang mugwagikan sa kasing-kasing muagi sa ba-ba, mo'y makadaot. Ang pagka mapahitason, ang pagka balibakon, ang pagka himabay, Prayari Pedro.
2: Ayaw tao.
4: Bintaman niya kong ibasa Roma 8 verse 13. O guatras ka sa verse 10. Apan, kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisag patay ang lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Diyos. Kaya ako ibasa Gulyat, ako rin agig sumpay, katong na ingon nga, masigipatyon ko sa kasawa, kaya muna mga pagkaon, muna. Di ay akong ibasa dire. Apan, sumpay po kini, kayo imong ilingi sa bala ang kasulatan sa laing bahay na niya akong ibasa, daan man itong ingon nga, ang musulod sa baaba, dili makahugaw o makadaot.
1: Makapatera.
4: Ang kanang makagawa, ang kanang mugawa sa baaba. Amo silingan Gulyat pa, nagkaog inasal.
1: Karon,
4: pero tingkaw kugumkum ka Espanit.
1: Human,
4: ninom siya og beer. Dilang kong sulting siyang beer, ha? Kabayo ba? Kalabaw ba? Patay, diretso.
1: Patay! Ano ba?
4: Kanan ko nung mukaw nung inasalo niya, eh, mohang imnanog ka ng beer, di ko nung maayo. Pero in fairness, ano magyag beer, ha? Ang dapat ko nung imnon, kanan ko nung mga grill beer, kanang hard. Ambot lang kayo, wala ba sa limang kumuinom, di sa kumukaw inasalo. So wala ko kayo, ka-earth-earth kayo, ane. Pero balik tas gingon Gulyat. Balik tas gingon mo Gulyat nga kanang...
1: Masalam. Ay, sige, patawag
4: yan. Kadiyot, Kapitan Bobby sa Tabunok Ilungos Leyte. Kadiyot na, Kapitan, kaya nagtambag pa mi. Pero katong ingon ni Mugulyat nga, katong ingon ni Mugulyat nga, giluwa lang, iluwa lang ang sabaw kay, o sa to, ang
1: katong... Dere, laino ng sabaw.
2: Laino ng sabaw kay maumay makakabuhin.
1: Makakabuhin.
4: Kanang sardina, tuluto, ikaw din, isabaw, kanang sabaw, dili din, i-appel ng sardin, pagkuhan Gulyat.
1: Pwede na ni mo i-appel, ba? Naramang yun na ni mo, pero pa, sa ako, kuha una na akong sabaw. Ang sardinas ay ako lutoon.
4: Panalitan ka lang, panalitan ka lang luto ng sardinas, Gulyat. Yung butangan ng mugmiswa or udong sa kumangon.
1: Kaya, pwede rin na.
4: I-appel man mong butangan sabaw.
1: Oo, depende lagi na sa pagluto ni mo. Kung miswa, i-appel yun na ni mo sabaw.
4: Pero katong yun ni mo nga, o dili, luto ka ng sardinas lang alone, iabu ang sabaw. Katarong unod, ma
1: ako, ano ba, ang kanat sabaw sardinas, ako ang nabutangag ka ng ripulyo.
4: Sa'yo, pito ako, Gulyat.
1: Giyo sabi mo.
4: Ginuan akong sabaw, hasang unod. Salamat pa na ating talaman doon!
3: Kulago ay Puzzle Dihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
7: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lulas Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og ito. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini! Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Mako bala? Nagpahilot lagi sa nako. Dugay pa mga iminahuman?
3: Dugay na human? Ang imong paghilot niya, dugay na human?
2: Oo. Oh. Nga na dila?
3: Haskang! Samot!
2: Ha?
4: Dila, lingawag ko di mo.
3: Oh, oy! Mayo kay ni Aka na.
4: Ang sanay mong gisulti ni Lola, Jo? Nakatawa mo si Mayo.
2: Kuan?
4: Ha? Imo siyang gisultihan sa nahitabo ganina?
3: Ay, unsa na yung nahitabo ka ganina?
4: Gisulti kang Lola?
3: Unsa lagi na yung nahitabo ka ganina? Ang imo ramang pagpamasahin niya ang iyang gisulti na ako. Ano man, may lain pa na yung nahitabo?
2: Wow man lang.
3: Oh, unsa na ipasabot ining Mateo? Unsay imong ipasabot yung nahitabo ka ganina?
4: Kuan.
3: Oh, unsay kuan? Klaro ha?
2: Ay, kadtong nakuyapan si Ma'am Jessa, sir?
3: Uy,
2: mao to ipasabot mo?
3: Nakuyapan?
4: Yabang ka na ko eh.
3: Nakuyapan?
4: Mandali na hipaw sa tinuod si
2: Jessa. Sir, mao to, sir?
4: Ha?
3: Nga nung nakuyapan man?
2: Ambot lang na. Hindi kabuhi, tingali.
3: Nga nung kabatiyo?
4: Ha? Kaya nga nung di ko, Lola.
3: Mura ka manggog na alarma nga may gisulti na kos, Jo. May lain pa ba dahil kung ang mahibawan?
4: Oh, wala, Lola eh. Paurom to'y nahitabo.
3: Kaya nga nung ingon at to ba nang imong reaksyon? Wabang gani mo sulti si Jo na ko bahin anak. Ang imuramang pagpamasahi ang ihang gisulti.
4: Ni katawa mong good ka.
3: Kaya, katawaan na itong nakuyapan si Jisa. Mas katawaan nan tong nagpamasahi kang Jo. Maunay akong gikatawaan.
4: Ang susunod katawanan na, Lola?
3: Oh, di ka guntig pamasahi ang laing tao. Ako na guhi mong gitugutan nga mamasahi ni ma.
4: Oh, laing tao din nas Jo. Imo ko ng honorary apo.
3: Oh, di ay no.
4: Oh, oh. Muna, Lola.
3: Oh, di ay. Okay.
5: Andan lang, panihapon, sir.
4: Panihapon na ta. Tanda mo,

0: Laing tao rin nasa Jo. Imo ko ng honorary apo.
1: Pamilya din yung tanaw na ko. Mas maayos, Ad. Aron wa nila yung kinanggol nga huna-huna ang masuodin niya kong utok. Ang tanan niyang kaayong agipakita na ko. Tungod na kay pamilya ko para niya. Mauna ibutang sa imong utok, ha, Josephine. Pamilya ka niya.

0: Noon sam ko. Di mo ko may mutang sa mong gisulti. Kano nga ako mutang gisulti? Ahin noon. Safe na sa ko ito. Di sa magduda sa akong mga liho kumanto na ako gisulti nga pamilya nga akong pagtanaw niya. Pero, ano murag wa magkumakauyon sa akong gisulti?
1: Iyo! Nagbata ka pa?
0: Daw kaawag niya yung lula eh.
1: Tiyo!
0: Natuog na ko, lula!
1: Kadiya! Kadiya ko!
0: Daan ko pa. Kadiyot! Sabukan mo, lula. Ay, matuog na ko.
1: Baya! Bebe, ayaw pag-ali. Oh. Ayaw pag-ali. Ayaw
0: pag-ali. Pahag, lula, pahag.
1: Oh, oh, oh, hoy, karaho. Karaho ka. Nagpabugat, matumba na, uy.
0: Mingaw, matos, imong pag-agos na ko, la.
1: Bugat lagi ka, uy, hinayabag manibat ka. Matiyo, matumba ko, matumba ko, ha?
0: Kala, basta pag-usa ko.
1: Oo, so ka diya, matiyo ha, naglagot ako ni Mao.
0: Kala ka la.
1: O, saba, nasuko na ko, ha? Hala, matiyo, ginoo ko, matiyo! O, tabang! Tabang!
2: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niyang maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglaya na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: This newscast is brought to you by iBerry.
11: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong usap nila ni Merlene Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang na ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati yun na ko nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3for longer life.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mateo! Mateo! Oy, tabag mo! Tabag! Mateo! Mateo! Oy! Oy! Jo! Tabagi!
18: Lasibog!
1: Mateo!
18: Naon sa matili siya?
1: Mateo!
19: Pwede na ko, Miss Actor?
1: Naging artista, Raka!
19: Pwede na lang?
18: Lula!
19: Ako ginisa.
18: Ayaw na gigusba na ingon ana nga joke ko ya.
19: Kuya?
18: Mayo gani kay nadadayon din si Lola. Nakadungog yung kas gisulti sa doktor. Naggamay na lang yung kuwang si Lola. Kung nalangay pa bisag 10 minutes lang.
19: Buang nga bitaw na ko eh. Nagkasaan ko kong Lola. Nagkasaan ko.
20: Yeah, kumusta man si Tita La?
19: Stable na. Huwag kong umbiya sa ospital kon. Huwag mo stable lang yung BP.
20: Naon siya di siya? May kalitlag sa kang yung BP?
19: Kwan, tungod sa kong gara-gara.
20: Ha?
19: Nagparayag-parayag magod ko niya. Nasobrahan lang. Naamungan nung slow lang.
20: Kaya unsa sa dinimus pagpamarayag di ay? Askang.
19: Buwang nga lagi. Namiya lagi iparok sa kung kung may dautang pang nahitabot ni Lola. Ambot lang lagi.
20: Ako iparok, be.
19: Nga?
20: Patayay na lang, anay. Okay na, move on. Okay lang kasi siya.
19: Di ba kita okay, bro? Safe na lang siya for now, pero kay ba kung di pa to okay?
20: Sus na. Oh.
19: Ay.
20: Iyay.
21: Mateo?
20: Jess, kung sa'yo yung problema?
21: Mamumusta lang ko sa'yo, Lola. Na-stroke man ka, ha?
20: Oh.
19: Kinsay gaigo ni mong na-stroke?
21: Oh, gidaman ka sa ospital tuwad sa high blood. Dili-day na tinuod nga balita.
20: Gidaan sa ospital pero wa ma-stroke. Sabi nagsulti ni mo.
21: Oh, sorry. Wrong info di ay. So, kumusta man, okay na siya?
20: Mo-report karon si Mateo kung di pa okay.
19: Pag-ausa ko na siya, Mon.
20: Jisa.
19: Nilabad magkalit akong oo.
21: No need na, oy. Magawas na ko.
20: Wala ba manira, oh? Ako nalay sira.
19: Dugang-dugang ramas labad sa kong oo itong bayan.
20: Ay, natog, tagda. Nya, musabayaran niya ko ni mo. Hinigil ka ni mo niya. Diretso magkakasospital niya.
19: Oh.
20: Niya, so may maayong dato ni Tita La. For sure. Dili siya malipay og prutas kay... kay... Manay kauban niya kadaglaw.
19: Akon, cake na lang.
20: Cake? Asin kake? Bitaw, pwede na siya, anak.
19: Pwede sa nagbantay.
20: Si Joe?
19: May lain ba day?
20: Ay, kay pagda para ni Joe, eh.
19: Lilabad pa sa day ang akong uwat ng bayhan, ha?
20: Ni Jo?
19: Napaditay lang ang istoryahan.
20: Ay, kung kay blood, high blood in hagod. Ako na ganing gisiyol gani. Nga no, masab, masyad ay gibuhat ni Jo nga nakapalagot ni mo.
19: Dili ang iyang gibuhat. Ang iyang gisulti.
20: Ha? Ang siya iyang gisulti?
0: O siya iyang gisulti!
19: Paminaw, bro. Kuan mo gud. Iya kong gitawag o kuya?
20: Ha?
19: Sige, alakin ako.
20: Ya! Ngayon ang suko, mangga. Ano siya malimang gusto? Ate?
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
24: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Dabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lala ka na ang gwata sa banggo! Patali! Ang gwantya! Kilip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Help me!
3: Ayaw! Ayaw! Help me! Ako ka lang! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
7: Taong ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

0: Nah, that's identical. Not Bible. Got a keyboard.
1: Oh, asan ang keyboard? Hmm? Asan ang pamilya sa keyboard niya Tomas?
0: Uwa na sila, bay.
1: Oh, unsay? Unsay mo na?
0: May biya na ko no. Sukad masikop ang iyang bana. Misipat.
1: Oh, buisit! Ganun nila, Yasman! Oh, niya mo ta, nagdaanaw ta, nagdata sa tugtabang kanila. Pero nilayas!
0: Nilayas lagi? Uwa na niya?
1: Oh, nakamantay ka na. Okay, at doon ang pabiya ni Kakibot Edward.
0: Oo, Kakibot. Tana.

0: Like a ato aday pagdari. Suta kung daa ba sila.
1: Okay, sutaon ko kung naa pa ba ang pamilya. Di ako na, susiyon ako.
0: Buong-buong ang pamilya ni Tomas. Karong si Wata. Usa unang uspaghatag sa tabang na ko kanina.

0: Kakibot, si Direko.
1: Ah, onsa na, Kakibot? Asa ang pamilya ni Kakibot Edward?
0: Wala sa diya.
1: Huh? Onsa na? Kung mo? Asa na rin?
0: Sukad ko doon nga nanakpan si Edward, misi mat ang pamilya.
1: Mga hanggaw sila. Kabantay ka na. Nanong wala sila magpaabot ako?
0: Nahadlok nga madamay. Kabantay ka na.
1: Oh, kabantay ko. Aw, ush, kabuang nga dyan eh. Bahala siya. Bahala siya. Dili sila magbahayin ako. Ni ako, andams magtabang sa ilang pamilya. Pero sa mas magtabang, wala naman sila siya. Wala nang ilang pamilya. Ha? Kaya ka na panahon? Nga dili ko, nga din nini makuhaan ang kwarta, nga kung itabang nila. Baya, no? Mga bisit sila!

0: Iting. Oh, unsa naman?
1: Narunduhang dak pa ni Way. Sila sa sipin ng istorya.
0: Oh, mutugan ka sila kung kinsa ang ilang mastermind.
1: Oh, ba sila lang ba itaon?
0: Mayon daw gatong mahibawan kung kinsa gyud ang mastermind nila.

0: Pansin ni Sulta, natabangan na ba niyo mo ang pamilya sa duhanin mo kasakop na nadakpan?
1: Waray kitang ilang pamilya.
0: Unsa?
1: Naglayas ang ilang pamilya. Maghanggaw sila, kapantay ka na!
0: Oo niyo, sa may mahimong resultaan eh.
1: Ah, bahala sila.
0: Onya, imong gikontak ang mga kakibot ni mo? Nahibaw ba sila nga? Wa na ilang pamilya?
1: Dili na ako sila makontak.
0: Unsa?
1: Labing siguro. Ilan ang gihagmong sa CR ang ilang cellphone? Aron dili patrace ang communication.
0: Onya, saan naman lang ni?
1: Dari kita ko. Atong kasangga sa sud.
0: May nanawag.
1: Hilom. Ang akong koneksyon sa suod sa kuwerpo.
0: Sige na, tubag ka.
1: Hello?
2: Kakibot, be prepared.
1: Oh. Usa? Usa be prepared?
2: Mag-video kay ang duha ka kakibot.

0: Pinagalug.
1: Unsay kantahon?
0: Ang title, Laglaga Na.
1: Oh, unsa? No, dili, dili!
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
1: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Sa nagdarupan niya sa para! Siya ang nagdarupan!

0: Ang Mara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Set living testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
6: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Adunay Bilberry para sa mata.

0: hait og tinaw.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena. Kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga buti.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Labing sigur, idamay ka na.
9: Ang mga hanggaw sila! Mga buwang sila!
8: Tagaalti kang feedback. Basta pangandam lang. Ayaw pagsaya-saya.
9: Bullshit!
8: Bahay kang keyboard.
9: Oh no! Tili! Tili!
10: Oan si balita, ha? Federico?
9: Matod pa sa akong informant. Ang duhana ko kakakibot. Mag-video key!
10: Unsa?
9: Mukhang ta! Mag-video key! Hugan title! Laglaga na!
10: Federico! Ang buti pasabot!
9: Idamay na kuno ako!
10: Unsa?

0: Si Inting. Hello, Inting.
1: Hello, Charity.
0: Masa may balita, ha?
1: Ang rag, kanang thrilling yan eh.
0: Masa yung naka-thrilling, uy?
1: Ang resulta ba, thrilling kayo. Naakaroon ng padayon, pag-istorya ang hipi o sa duha ka, dinakpa ni Mayabel.
0: Mau ba? Unya, wapa na yung resulta.
1: Wala pa.
0: Palihog tingbi, pahibaw adayon mi ha.
1: Ha?
0: Pahibaw adayon mi. Kami ni Sir Mangkaw ba? Nagpaabot mo sa inyong report.
1: Ano problem? Pasalig ang hipi, nga pahibaw o dayon mi. Mamina o tabi pero dihangyo o mataw ng duha, nga dinakpan nga sila lang o na ang magsulti. Paabot rami.
0: Mau ba? Okay, Inting. Magpaabot pa mi ha.
1: Okay, okay. Sige, bye.
0: Bye, Inting. May untag mahibaw, ana. Aron masikop ang leader. Ug mahunong na ang daghang tulis ka nahitabo.

0: pagi dah. Sakit sulta tau sila pag sulti ba, no?
1: Dunar ba yung may sulti to, ba?
0: Ha? Sul? Kaya sabi yung sulti to?
1: Nakabantay ko. Dunar yung may sulti. Mato niya itong akong ibangutana. Usa ko nukto ka abogado.
0: Ha?
1: Kaya bang abogado? Mangimuay ko nuk afidabit.
0: Ayay. Naku, kung mau na. Basin mo anday yung afidabit. Kung nun sa ilang isulti, itumgan sa ipi.
1: Basin, ba? Basin. Paabot na ta.
0: Paabot na ta niyo. Oh, ba? Nigawas ang ipi, oh.
1: Tood.
0: Saban, mangutana ta? Ani, akaw na, mangutana ko!

0: Bình tĩnh.
1: Hả?
0: Bây giờ, phong xây tôi bằng xây bị.
1: À, bây giờ, con kênh, con kênh, bằng bắt đầu con press conference, para, babalita na yun.
0: Ang unsa?
1: Nitong kaan man ang duha ka dinakpan, ni kanta na, kinsa ilang pago.
0: Oh, unsa? Kinsa ba yung ting? Kinsa?
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
5: Charm. Zap. Con. Pangungkong makabloom. Tanggal amoy ko lubang.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
5: Charm! Babcon! Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa pangunan Charm!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
5: Pangong kumakabloom!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
8: Sinabi ng patyo sa para. Siya ang nagdagi man. Diri ato na bit.
9: Patyo.
10: Patyo.
8: Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo.
10: Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo. Patyo

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Oh! Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Tap!
3: Ay!
2: Baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaon rasag ko na yung ma?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dinis.
4: Piolo?
3: Ako kini, Dinis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka, kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk, kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25-2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sudah kau dapat jadi marah. Siapa?

0: Espero dagan kay siyang mga sama o pun o gikan siyang pagkahugs pangpang. O nga sapon sa mga dakong punuan ubos.
1: Imo na ka ng problema kay gida mo siya dinis akong sakinan.
0: Eh, sir. Sadi mahimong gaan ko lang sa dito nga ingon ini ang kahimdang. Wa ka ba mo batid kaluoy niya?
1: No.
0: Managsama mo og panagway.
1: I'm way better looking. So stop comparing me to that bastard.
0: Sir.
1: Now, kung gusto mong luwason ka ng tawhana, pahunong nga kining sakinan o kanaog.
0: Sir.
1: Kanaog! Og dada ka ng gusto ni mong luwason.
0: Asa man, sir.
1: To hell do I care kung asa mo siya dada. Just leave my car. Og ayaw na ko pakita na iyang panagway.
0: Hey, sir.
1: Stop the car.
0: Sir.
1: I said stop! Shit. Darihit kong mapakong. Bullshit. Dili ka na mahibaw karon mo drive og sakinan?
0: Ingon man ka honong, sir. O nga may honong sa kudayon.
1: So now, pilosopo ka na.
0: Sir.
1: Kanaog.
0: Sir.
1: Kanaog ning akong sakinan. O kuha ka na tawhana gikan dito.
0: Sir, ingon ini niya. Nayak naman yung ko ini yung tabang, sir. Dadon ko gano'n sa hospital. O kung dadon ko siya sa pinakadoon ng hospital din is lungsod, mahibuong gano'n ang mga tao dito kung makita ni nila. Kaya magtuo sila nga, siya mao ikaw. Kaya sumusugot kang sa dili, sir. Managsama yun tayo mong panagway.
1: Damn it.
0: Ayun nga, huwag sabay akong itubag nila, sir, nga imusang kaluha.
1: No way.
0: Pero, posible, sir, dili ba? Mahimong siya ang imong nawa ng kaluha.
1: No. Wa ko'y kaluha. Bugtong kong anak ni daddy.
0: Giyon siya ni mas pagsiguro, sir.
1: Oh.
0: Mahimong sa tibok kalibutan, may kaamgay kagyod ang panagway. Sa kadaghan basab sa mga tao, ay pero kaamgay lang. Dili ka parihas o kopya gud sa imong panagway. Malagkaluha ang inyong niana, sir.
1: No. This can't be real.
0: Ay matod mo, nga gitoyo mo siyang gipalikidar itong tapita. Nga sa ato ba, nakailag ka niya. Ang atong pangutana, sir, ngano, giyon sa mo sa pagkaila niya. Agoyin sa iyang ataso ni mo, Sir Paolo.
1: Who is trying to steal my girl?
0: Babae. Kinsa.
1: Huh. Come on. Nasayod ka kung kinsa.
0: Si Inday Dines. Pero wala siya din yung tapita. Ang alaw kong ina nga, ikailan yung tawhana ni Dedines. O, din yung tapita, sir?
1: Sa syudad?
0: Ay, kung mao. Ay, siya. Nakasiguro na ko karun. Siya, Dukini. Ang imong kaluha.
1: No. No.
0: Dili mo siya mahiimong pat yun, sir. Kaya igsuon mo siya.
1: Huwag giunsan niyo pagsiguro nga ako siyang igsuon, Tinoy.
0: Dili pa ba igo ang imong nakita?

0: kundin hindi pita siya mahog. Ni aunta siya. Nakita taunta yung lawas din hikaron. Nakasiguro ba mo, ma'am, nga maukin hindi pita?
1: Nakasiguro ko.
2: Kanya mo, ma'am, nagkinin eh.
3: Aw ba, sige tayo na itong patay niyang lawas sa mga mananap din sa lastang. Aray!
2: Ha?
3: Ay!
2: Ikaw, ha?
3: Lahat talaga, ha?
2: Ikaw ba, kung wala kay kasulti nga maayo, no, potensya, no? Pwede na yung gatakumon mo imong bakba.
0: Magbuwag-buwag tas pagpagita ni Piolo. Ditong napita ang uban. Ni Aragod ka to siya din, he.

0: ni ito sila yung bahin sa mansyon sila. Paabli ka na karon. O makasood na ganda.
1: Doon na sa pagkipaabot mo. Kanaog na. Ako ni Dani ning sakinan dito sa tubangang bahin. Dili mahimong makita ka ng tauhan sa uban. Busa siguro ha. Ngaway magsaba. Nagkasabot?
0: Nagkasabot, sir. Dali. Walang kunyat bang ibisang kumantang magsulti niya na mahimong maukini siya ang iyong isuon. Siya dukini ang kaluhan ni Sir Paulo nagidani siya dis kanyan itong palayo. Wa siya masayod. Wa dyan masayod si Sir Orlando. Nga mga nagkaluha ang iyang mga anak. Tungkol kay wa niya kinimakita diyang da palayo ni Sides. Ay hain naman kaha si Sides. Buhi pa kaha siya.

0: nang ka onoy. Nagbaaman. Pero dili mahimong muapil silang tapo kay mga dagkong tao ang mga bisita. May nalang kay may laing pagkao man sab din his kusina. Mga nabuhi lagugako. Kinay, kinay. Lamikig na ong ay. Kinisap, kinisap ba? Kinisap ba?
1: Why? Why? Ayaw ka na kinamuta sa pagkawa, Gruyo, ay? Nausa ka ba yung magamo ka na? Kaugawan ba ni ma?
0: Arte, busob ni mo, eh. Magsaba sa di ay ka.
1: Uyag ba kita ka na, sir? Dili ka na yung maputla sa ibang kapot?
0: Eh, sabaan ni mo, eh.
1: O, sir, big spawn, oh.
0: B! Sumuka, uy.
1: Bantay man bitaw. Kamuto na sad nimo nagtalikod na kuha.
0: Ayaw lagi, uy.
1: Bantay man bitaw. Bil, pagkuha sa ko og map sa gawas, B, kay nausak lang sus, oh. Kakiat lagi ng naon ni mo, Gruyo, ay. Uy, ay pa. Si Tino yung mga to? May gisap na siyang tao paingon sa iyang kwarto sa Luyo ni Mansyon? Kaya sa mga tugi gisap na?
2: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
3: Maximum

0: unique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
1: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
10: Diha kanang una. Magkuha unok-una kong kilabagkara. Nga, ikatapos sa mong lawas aron. Kailisan kay ni Kihuman. Ito po ya.
11: Pitiroy?
10: Santa! Animal! Ano may kalit ka man na hugso din sa kong kwarto?
11: Yala! Kisa magana?
10: Isira na. Isira sa napagali! Isira!
11: Lagde! Kisa magay mo ginala din niya? Uy, ginuho ko? Nagkakadugo pa ginatawa na! Kinagbunog ana, oy! Tipa. Uy!
10: Ayaw yung kapra, ayaw daw, ayaw yung kapra.
11: Ang iyang dawa!
10: Gawas na dito, gawas.
11: Ang iyang dawa!
10: Ilan no?
11: Bisa nung nagkadugo siya o may mga bunog, dili kalimod, nga, wala ba silang ginuho ko? O si magibuhat ni Sir Paula?
10: Eh?
11: O silang tabo niya? Ano naingon ni Ana ang iyong itsura? Kisa pa nagabuhat ini niya? Kisa nagabunog niya? Bunog mo siya, Tinoy?
10: Uy, aking mong tingog!
11: Nga nung dini mo man siya, dad, ah? Nga nung wala ni mo siya ilahaw sa ospital? Kitingali ko siya, may tabo ito niya. Ako pa iba kung si Sir Ulan no karundayon. Dili mahimong, dili maluwas ang anak sa ito ang ama. At tuuna ko si Sir. Unsa ba?
10: Eh, pagpuyo.
11: Uy, Tinoy, kailan masayon si Sir? Aro matambalan na yun si Sir Paulo? Buki ikaw nga, kumputukot ka ba ako?
10: Eh, may mo bagiling ka una magsaba? Kalma lang.
11: Mukalma po ni ining nahitabon ni Sir. Nga kaluoy sa iyang itsura. Bisa malti ito ka ng bataa, pero maluoy biya gihapon ko. Kaya nagdako ba yan nga gikauban na ito na siya? At doon na ako si Sir Orlando. Tagsak buhi isa lagi ko. Nga rambampunggan mo dugo ni mo, ah?
10: Alam niya na lagi. At kung mahuman ang party sa celebration sa iyong birthday, May mga bisita pa sa Sir Orlando.
11: Pero...
10: Ikaw, tabangin hinuon ko, binga. Talimpiuhan siya. Magkuha o ng labakara. Ikaw na ikuha ang tubig sa banyo. Isot ka po.
11: Sige. Modi nga wala si Sir Paulo sa ihag birthday. Kay modi din hitabo niya. Pastilan.
12: Nag-unsa mo din eh.
10: Ay, guryo, bida. Masur mo lang mo din eh. Nagi manoktok. Di may inyong kwarto.
12: Kisam lang naas mong kama. Anong...
11: Ay, si Sir Paulo ka na, guryo.
12: Ha? Eh. Usa? Na, amang si Sir Paulo.
11: Ha?
12: Bago lang naabot o milahos na siyang lawa kay mag-ilis ko na siya.
11: Salan! Uy! Kinsa man ang itong tawana nga? Puparihas man ang Paraguay? Kinsa siya, Tinoy?
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga! Max protectado pa, unique!
13: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabii?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Unsa'y gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Sudah to dapat dyan sa para! Siya ang nagdaag ni Maras! Dili ato na bit!
20: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benzi, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
21: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
22: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
23: Para sa Seth Manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash shali na!
24: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
25: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
26: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
27: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

Kaigalan, ayos ay paspagpamin ang uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production

0: Para sa dili pa ato unang tabukon ang Agosto, tibuok buwan sa Agosto mga kasamang adunay kapiskay sa panglawas. Maayo ang dagan sa atong mga negosyo diha karon. Ingon man sa atong mga tinun-an, maayo sad ang mga grado. So good na rin ang klase. O sa bisan unsa man atong mga panikay sikay mga kasama. Inaot nga giyahan ta o gasahan ta sa labawang makagagahong. Kauban gyapon ninyo ang DYHP RMN Cebu ingon man ang IFM, ang RMN Cebu mga kasama. Sa tanan nga milestone sa inyohang kinabuhi. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama karon. Mga nangaon karong mga higayon na mga kasama o katubang mga nag-andam pa sa ilahang mga paniudto, maayong udto kaninyo, maayong pagpaniudto. Musta man, nakapanglaban na ba? Murag kisdong-kisdong ba ato ang gawas diha kasamang Jerome? Kaya dito sa kauluhan, nagkisdong yun ang ilahang panahon nga ito mga kasama. Yan na kasi natin, igunsad sila o mga pagbaha sa kauluhan. Tungod sa ni sa epekto sa bagyo. Bueno, ang unya mga kasama, ato sa di-check ang ato ang weather update. Aron masayran sa dato kun unsa ang kahimtang sa panahon dinhi Sugbo sa sunod nga mga adlaw. O baka og mga adlaw mga kasama kay duna sa ipahigayon nga Iron Man 70.3 dinhi sa Lapu-Lapu. Gani karong adlaw gisugdan sa bang Iron Kids. Ya, kani mga kasama para nis mga bata. Sama gihapon swim bike run gihapon ni sila mga kasama. Pero para nis mga bata nga distance. Kadtong sa mga dagko, mauto ang 1.9 kilometer nga swim niya. Sundan ni nila sa bike niya 21 kilometer nga run. So angay sa atangan sa ato ang mga kaubanan, ato ang mga kasama. Alang sa kaning atong mga taga-upunganon, ang mga celebrities nga musalmot sad sa Iron Man 70.3 sa Cebu. Hinaot na ta mga kasama nga maayo ang panahon ug mga adlaw. Kay gawas sa mga celebrities mga kasama duna sa mga international triathletes. So, hinautang gawas sa sport. Malingaw sad sila dinhi sa atoa sa Sugbo. Ug bisan pa ato mapagkaon og atong mga suriyanan. Sa dili pa ta mongadto sa detalye sa atong balita mga kasama. Mopasupot una ta og pipila ka pahinumdum, standby.
1: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita, hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow o glimpyuhan ang imuhan dugo nga mudagkayday sa tuang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwang Dako na pat.
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Oras, alas 12:45. Natuta sa unang detalye sa atong balita, mga kasama, high value target sa San Francisco Camotes. Nadakpan kinis kapulisan, nakuhaan og 1,000,000 ka pesos. Kung 1,000,000 nga shabu. Kasama mo sa balita, Rajman Arnold Bustamante.
12: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kasa mga RV, wala makaipsot ang 1,041 ang Diyos nga pintor. Human kini mabayba sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa San Francisco Municipal Police Station alas 12:30. Kagahapon dito sa August dito sa sitio Estampar Barangay Santa Cruz lungsod sa San Francisco Isla sa Camotes ang suspek nilang si Jimboy Garvey Cavalias Corretero Sanios pintor nga nagpuyo rasab sa mao nga lugar nga gitumbok ka high value target sa PNP o sa Perea nagkuhagi kan kaniya ang usak ang upat ka dagkong puto sa kitong Cebu nga motimbang sa 150.24 gramos kadto ni standard drug price nga 1,021,632 sa investigasyon sa kapulisan sa mong lungsod, may gawas ang pangalan ng kabatiya sa Lang Intelligence Monitoring sa pagigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. O may gawas ang iyang pangalan na nanapikit sa pagpamaligyag Cebu, ginusadayan ng bypass operation. Kaya nagkahatag na sa pinakiting niya Cebu ang suspitsado sa usa ka undercover ng police personnel. Giposasan daily o ganakuha ang daghang pang putos sa iyang bag. O ginusok kini sa PNP Provincial Forest Security alang sa imong laboratory examination samtang ang suspect na nasa kustodiya sa San Francisco Municipal Police Station o giandam na ang kasong karapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa San Francisco Municipal Police Station ang yung Radyo 1 Orbo sa Mantriway HP Tatak RMN
12: RMN Radyo Nationwide.
0: Dagang salamat, Rajman Arnold Bustamante. Mga kasama mo, balik kita sa pipila ka painom-dom. Standby.
14: Kinibahina mga kasama, hatog ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Konseho sa siyudad sa Subo nangayo na og kumpletong listahan sa mga heavy equipment nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
8: YHB RML
9: Life Extension Vitamin D3 na ngayon na ang Konseho sa siyudad sa Subo kumpletong listahan sa mga heavy equipment nga gipanag-iyas kagamhanan sa Dakbayan. Nakip na rin ang type o description sa heavy equipment kung saan napalit, operational status, asa gigamit o guban pa. Gusto lang sa City Council matagan o kiya pag-evaluate. Ilabi na sa paggahin o pundo kung dunay ang ayang iparepair o dugang paliton ni ini. Kinigawas pag-promote sa transparency, fiscal responsibility, sound asset management o accountability. Ang gipangayuan sa Konseho sa nasulang listahan, mawag equipment repair and maintenance.

0: sa pikasbahin. Asin ikaw sila ako usab sa Beads and Awards Committee Contact pagduso og listahan sa tanang request pagparit og dugang mga heavy equipment. Lakip na ang procurement status, ingon na ang proseso og back action ni ini. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ngano makatabang ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mopugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas taas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mothers ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong pahinundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Balonos, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyoman Eli Balonos. Sa laing balita, mga kasama, gidasig sa Philippine Statistics Authority 7, kun PSA 7, ang ubang mga tao nga musalmot sa musunod pang mga survey sama lang sa Community-Based Monitoring System, kun CBMS. Ilabi na nga gihimo ng sumbanan ang mga tabangunon kabus gikan sa CBMS alang sa nagpadayang financial assistance sa gobyerno ubos sa programang Uplift. Matod ni PSA 7 Director Wilma Perante nga adunay mga higayong nagdumili ang mga tagbalay sa pagsalmot sa CBMS sa panahong nanuroy kini. Aron sa pagkuha og mga impormasyon, mahinungdanon alang sa PSA 7 ang pagpakisayod sa kahimtang sa pamuyo sa matag panimalay aron nga ilain-lain kung asa kanila ang qualified sa mga financial assistance programs gikan sa gobyerno. Gigamit sa gobyerno ang CBMS 2024 survey aron pagsusi kun kinsa man ang makabus nga pamilya nga hayan matabangan sa tag 2,000 pesos nga hinabang ubos sa programang Uplift. Sama sa gilauman, nadawat sa DSWD 7 ang mga reklamong mahitungod usab sa ubang wala maapil sa maong lista. Matod ni Regional Director Shalane Marie Lucero nga adunay help desk nga giandam nga dumalaon sa PSA ug sa LGU. Iniaron nga makatubag sa mga concerns kung nganong wala maapil sa qualified beneficiaries. Subay ni ini giawhag sa PSA 7 nga moapil sa sunod nga CBMS sa higayon nga ipadayon kini karong 2027 aron nga hayan makapahimulos usab sa uban pang tabang gikan sa gobyerno.
1: RMN Radyo Mo, Nationwide.
2: Samtang gihingusgan sa bagong Regional Director sa Bureau of Fire and Protection kun BFP ang kampanya aron paglikay sa sunog hangtod sa mga sudlunong

0: Hindi nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka purapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nidaghan pa ang kumirmado mga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Niabot na kiningan to sa 4,000 ang ginaghanon, alang sa unang hingayon taliwa sa kasamtangang outbreak nga giatubang sa maong nasod. Ang maong epidemya nga ikaduha sa labing dako sa tibuok kalibutan, yulagway isip labing paspas nga nikatap on record sa Congo. Base sa dato sa Public Health Institute sa maong nasod nga ang kinatibukang ginaganon sa mga infeksyon naabot sa 4,053. Ang ginaganon lakip nini ang 1,850 nga nangamatay tungod sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Ariman. Katong maong balita, ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ato nang i-check ang ato ang weather update mga kasama. Kauban nato gikan sa Pag-asa Mactan, si Manny John Agbay. Maayong hapon, sir.
2: Yes, may hapon pa ng Marbel. Sinumasimintik ko minawang ako nitong latest weather update para karong hapon na. Natay-ibantayan ka ron ng bagyong duha, kabuk, nagawa sa par o sanay ni kanyang Typhoon Dolphin. Iyang location kay Ana-Ana sa 805 km northeast sa extreme northern Luzon. Kini nagdala sa hangin maabot og 155 km per hour. Gustiness 190 km per hour. Iyang movement pa southwest sa kakusgon nga 15 km per hour. Ug sa atong ikaduha nga bagyo, aniya locate kini kaniya nga alas 2 nga naa sa 2600 km east of northern Luzon. Kini nga bagyo ha, sa pagkaron, iyang movement pa east and dinhi siya mo sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Sa laing bayan ng Southwest Monsoon, ang kinihabagat ang mga kuroy nakapekto din sa Visayas o sa Luzon. Tungod ani Southwest Monsoon o habagat, ang tibuok Central Visayas makasinati karon o madagumon nga kalangitan nga na mga katag-katag ng mga pupulan o mga panagdugog kilat. Samtang kasarangan nga ito sa kusog ng hangin, ang mapasalabi karong adlaw din sa tibuok Visayas, di nang balon sa itong karagatan, kasarangan nito na sa kusog ang mga pagbalod. So, dili advisable karong mga panahon na nga mulawig na binatun na yung mga gagmay sa kinang pandagat. Dini sa Subo at ang dagat ni Mutok Munas karong alas 2 na ibis sa hapon o mutaog karong alas 6 may 5 sa gabi. Temperatura karong adlaw 27 to 32 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 5 sa hapon. Sunrise na to ugma alas 5.24 sa buntag. Atong oras sa lawa na city na sa Kautohon. Umuwalang ka na itong latest with the update. Kini si Manny John Agbay. Maayang hapon sa tala.
1: Daghang salamat Sir Manny John Agbay. Gikan sa Pag-asa Mactan.
3: YHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ang update sa ato ang kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga balita karon. Apan sa dili pa, hatagan itong pagtagad ang inyuhang mga greetings. Maayong pagpaminaw ni Ruth Tan Dugiles, maadyong udto, mamo, oy, maadyong udto. Musta man ang ato ang pagpaniudto din ha, mga kasama. Watching Papa Endo Dugiles, Mama Belma, Nenita Dugiles, watching Kapitbahay, pagyud nako si Enzo de la Bahan, Lina de la Bahan, Edgar Tambilin, Emeline Tambilin, Barangay Plaridel, Bye Bye City, Leyte. Thank you kaayo, DYHP Radio, Cebu, RMN Cebu. Watching Loreline de la Bahan, gikan sa Hilongos, Leyte. Maayong pagpaminaw sa itong mga kaubanan diha sa Hilongos, Leyte. Luming Berame, maayong pagpaminaw, maayong unto kasama RV. Please ko greet ni Lilia Berame sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City. May pagpaminaw. Chacha Boylas at Chea Paliho greet. Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon. Amari Van, Nicolette Boylas ug Ola Boylas, Minique Boylas from Ubay Buhoy. Salamat ka ayo. Daghan kaing salamat mga kasama. Maayong pagpaminaw, Jenjen Alsola. Robert Langino Gun PM, Ma'am RV Naminaw Mikarona, Facebook Live Sad, Sudlon Uno, Sityo Batang-Batang, Cebu City. Maayong pagpaminaw sad ni kasamang Ate Eda Obrador. Akong greet akong anak bisan sa Perpetual Soccer, naminaw siya diway HP Maria Fe. Pani, ilang ilang cellphone ang gigamit. Daghan kayong salamat, Ma'am Maria Fe. May pagpaminaw sa ni Belin Cajes sa Trinidad, Bohol. May pagpaminaw sa mga kasama diha sa Bohol. Gary Inigo, ma'am, please ko greet sa akong self nga gibusted sa uyab. Maong magbehave na lang sa ta. Happy Saturday. Uy. Galibog ko sa reaction. Ipasungag na lang na natos bakak ngayon sa itong money busted.

Oh, kaya nabito mga busted, mga kasama, no? It's part of life. Dili na siya failure. Sa inyohang pagkagwapo o pagkamaaniyag din, ha? Part ragi na siya sa kinabuhi, mga kasama. Kaya dili gid sa tanang panahon, makauyon yun ang tanang tao na to. Watakay ba sa sunod nga tabok ni mo, mga kasama? Kasamang Gary Inigo. Ay lang sa doi pagukod sa kanang iro, oy.

0: Kana siya part tragyapo na siya sa kinabuhi kasamang Inigo. Ang importante kay kuan na oy kanang brave kaayo ba pakpakan gyapon oy. Pakpakan nato na mga isog kaayo. Mga isog you guys gugma. Gina ato mga kasama mga idol. Sa tanang panahon, sa tanang higayon, dapat kitang tanan mahigugmaon. Mayong pagpamina, Prima Alfanta Abelia. Mayong hapon, Mama. Happy birthday sa ako ang apong, sa mani, makig-drive. A Mark Dave Logronio, makig-drive na mahinoon. Mark Dave Logronio. Happy, happy birthday, Mark Dave Logronio. Please ko greet sa kong auntie Salome sa Talisay. Maayong pagpaminaw. Naminaw karon sa radyo og ni Papa Junior nga namukot pero nagdala-dala gyud og radyo. Oy. Salamat ka ayo, tay. No? Sa namukot karon niya, nagdala-dala gyud og radyo. Pero amping-amping makasama kay gingon sa pag-asa. Nga alabi na kani magagmay mga sakayan mas maayo nga dili lang una mo ngadto mulawig no kaya posibleng dagko kaayo pod ang baud mi kani ining habagat mga kasama so amping-amping mga kasama please ko greet Tariza Bonem. Oy, daghan kaayong salamat mga kasama ha. Ana gina basta piliun nato nga mahigugma og magmalipayon. Lum gyud kitang tanan. Sabi na gyud og mainom gyud ta og EXL plus capsule. Mao na makagwapa gyud na mga kasama sa mao na nga imnon gyud na nato. Unya sa kape sad ato ang Vita D Plus coffee mix ato gyud ang imnon mga kasama. Aron nga samot pag yuta mo blooming og mo guwapa. Ay lang pud kayo mo kayo palabi sad sa kapi. Nga kana bang inuras na gyud ang kinapihay. Diba simba o naman, nervyos na hinuon. Drink moderately hapon mga kasama. Mayong pagpaminaw ni Joselito Bentoy. Mayong hapon, gihimo naman tang Paul Lauro. Kasamang Paul Lauro. Kasamang Paul, nagpaabot na sa sunod nga programa mga kasama. Mayong hapon na Maria Luz Abelia, Prima Alfanta Abelia Eduardo Azombrado. Mayong pagpaminaw sa Bohol. Og ato adi ang Idol Tony. Kumusta na ka diha Idol Tony? Gikan na seminar para pa shout out sad nako naminaw mi diri Dawis Bohol gikan seminar para bunyag di baby cunet pohon oy baby cunet huy cute kayo ang anak ni Idol Tony unya kanang God bless Idol Tony sa tanan nga mga buhaton ni mo di sa Bohol malipayon kayo sa Idol Tony no sa ato ang makitaan diha sa social media. Congratulations, Idol Tony, og ni Dudong Janjan. Napupusa man ang atong oras, mga kasama. Daghan kaayong salamat! Sa tibok si Manang, pag-uban-uban ka namo diri sa DYHP RMN Cebu Ingon Man sa IFM. Ato ang station managers. Nga kanunay gyud nga naghatag ka na to og maayo kayo ligdong nga mga programa. Sa station manager, kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Oga kasamang idol boy key. Mga kasama padayon gyapon nato nga i-follow, like ug subscribe ang ato ang mga pages. Capital letters, all capital letters DYHP RMN Cebu. Ingon man sa kang Attorney Rufil Fernandez Banyo, kana bitang verified ang account mga kasama og kanang 1 million ang followers. Congratulations Attorney Rufil. Ingon man sa ato ang mga kasama sa dinhi sa Technical Department, si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. Daghan kayong salamat mga kasama, stay safe and God bless you! Happy weekend mga kasama! Oras, sa 1:15.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo.
10: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
11: Babalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
13: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
14: Buyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gaano nagapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
14: Ah, lagi basiglas na ni.
15: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa magsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili nataas ang akong sugar.
15: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: Set Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga sa awan, ay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakaluog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
16: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
18: Sudah ada baju kepala. Ya anak jagi malas. Diri aduh lebih.
19: Sudah baju.
20: Ayah.
19: Ayah.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Kidney Care time!
12: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayon na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ako niyo sa pangalan nga Wang Wang, 44 anyos, usa ka single mom o may tulo ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta o bahay nga akong gipuyan. Namatay na manggod ang tag-iya ini. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ikaw sa'y mahibaw sa mga bata, ha? At doon sa nako sinang Lilia sa ila. Daghan ra ba kong labahan dito? O glutuan pa to nako sa iyang pagkaon kay magibati lagi. Kay ambot, punaan na ba ang iyang kalivin nga sa nuinis to?
1: Dalabay ko dito sa ila ba? Daghan mang tao?
0: Ha? O sa daghan tao, ma? Gawa may pirming tao ang ila. Ako ra may kauban-kauban nila dito.
1: Ay, wala sab kong magpakisusi. Pero murag
0: unsa, ma?
1: Ay, basta, ay, ito alang wang, uy, ikay susi dito. Kay ba sinog, nasayop lang sab ko sa akong pagagpas, ba?
0: Kulbaan man sa tanimo, ma, uy. Sige, ito unsa na ko sa ila.

0: Hala, naganto ang tao sa ilad ya. Nang Lilia, ayaw sa tao nang. Luya na ba ito gahapon sa nang Lilia?
1: Oh, yan is wang-wang oh. Oh. Wang, ang imong amo. Sila Lilia di mo.
0: Nga na di ay, ang samay na itabo.
2: Wang, patay na siya.
0: Unsa? Nang! Nang Lilia! Nang, Nang Lilia! Umaman ako ni mo paabutan, Nang! Sininistuhay mo kaipo, Nang! Asa ni mo paabutan?
2: Asa mo si Dinistor Nuwang?
0: Trabaho man ko sa syudad. Ugstiin siya dito. Tagsarang mo pa uli din eh. Mawanggani nga ako kauban-kauban ni Nang Lilia din eh sa iyang bahay. Pero maulag eh. Dili po ko pirmi niya din eh. Kaya doon nasan ba yung pamilyang ate man nun.
2: Kasado ba rin sila?
0: Sa ako na ibawan. Dili sila kasado.
2: Aulag eh. Kaya ilang bahay o yuta good. Unya. Huwag pa rin sila yung mga anak, dili ba?
0: Oh, sinuinisto na ning nanawag na ako. Oh. Hello, nainisto.
3: Hello, tinuog na yung text ni Mawat?
0: Oo, Noy. Uli na yun, dirisin yan, Noy. Kaya wanas ng Lilia.

0: La pahilo na nanato si Lilia Wang.
1: Unya, unsa may plano ni Monoy? Kaning bay ug yuta ninyo noy?
0: Dili na ko makaatiman na ini Wang. Labi na kay medyo guba na ning baya. Wa naguli na mo matiman sukad lang nga nagkasakit-sakit si Lilia. Tua manggoja siyuda na nga akong trabaho o stay in ko dito. O kung kanahan mo, kay gamay man tong inyong bay, balihin na lang magpuyo din sa among bay o yuta. O ihatag na ko ninyo ang katunga ni yuta, dala ning bay.
1: Ha? Ihatag ni mo na mo, noy, misto?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
5: O nang gamit na ko, Ma'am. Paglikat na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Okay na kayo, good Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo!
8: Smart 2!
7: Smart Dishwashing Paste ko!
8: Smart 2!
7: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
8: Smart!
7: Tanggaling for everyday!
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
7: Galing-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
15: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo De Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
18: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: Kining nga oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The Wonderful Supplement.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
20: Biotrop Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
20: Biotrop Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Biotrop Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
20: Biotrop Herbal Capsule.
22: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
22: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
24: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mapalit sa mga butika. PTX 500.
26: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
25: DTX 500.
27: Mapali ang mga butika.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
29: Mula noon hanggang ngayon.
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS!
34: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
35: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
36: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
37: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
35: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
36: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
38: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
39: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: Verbal lang ang maong sabot. Apa nalipay na lang sadmi sa akong bana kay may matawag na mga among yuta nga dili na may mahadlok nga papahawaon. Gipaayo na mo ang gubaon nga bay nila ninang Lilia. Og didto na mimupuyo sod sa walo katuig nga wa mitanduga ni Noy Nisto. Unya,
40: wa lang hibaw ino. Walo naman di kakatuig puyo din eh.
1: Bitaw ma, og dako-dako na sad gyud ang akong gasto sa pagpaayo aning bahay nilang nang Lilia og Noy Nisto. Mga 100,000 na gyud tingali ma. Unya, o sobra pa ba?
40: Kumusta na mas Noy Nisto nimo? Wa namang yun siya magpakabana ning ilang bayg yuta.
1: Oh, siguro. Tungod kay rights ra man sad guni niyang yuta, ama.
40: Abisa na.
1: Oh, di man sad sila kasado, ma. O kang nang Lilia baya sad ni nga bay ug yuta, dili iya.
40: Mausap niyo. Uy, may nangayo magkatahuran.
41: Ayo!
1: Murag ka ilam ko aron tingog, ama. Murag sinay ni Storon.
40: Unsa?
0: Ila-ila din mo sa akong kuyog. Si Linda ang akong bagong kaipon.
1: Ah, siya din gipulin ni mo ni Nang Lilia, Noy Nisto?
0: Oh,
42: ako. Og ni Ami. Kita mo nga daghan migda nga bagahe. Kaya anhi nami mo puyo.
1: Uy, asa man?
42: Asa pa ba di ay? Aning bahay ni Nisto?
1: Ha? Uy, time sa ha? Amo naman yung bay. Dili ba ninisto? Gihatag naman ni Nimo na mo. Ang katungaan ng yuta o apil na ning bay, di ba noy?
0: Kay kuan manggod, kaniad tumagod. Niya to higayo na, nagtuo mangguko nga. Wala ko'y balikan pa din eh. O sa syudad na magpirmi. Apan wala ko'y trabaho sa syudad. Kay miritire ako, kay senior naman ko. O naminyo nasab ko pag-usap. Mao nga, anhi na kami mo puyo din eh.
1: Unsa noy?

0: Ang ikaduhang kapuyo ni Noynisto gyud ang nangusog nga papahawaon mi sabay og yuta ni nang Lilia. Ang ako mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Ang tag-iya sa rights aning bay og yuta si nang Lilia og patay na siya. May kaipon siya nga si Noynisto apan dili sila kasado. May katungod ba si Noynisto aning maong bay og yuta? Ikaduhang pangutana. Sa pagkamatay ni nang Lilia, verbal lang gihatag ni Noynisto nako ang katunga sa yuta, apil na ang bay. Human sa walo ka tuig, nibalik siya og bawion naman kini niya. May katungod ba sab mi nga dili na ibalik niya kay rights raman sad ning yuta? Ikatulong pangutana. Gubaon na kaayo ang bay sa paghatag nila namo sa una. Kami na ang nagpa-repair og nakagasto na may og 100,000 kapin. Kung papahawaon gyud mi, pwede ba mi nga magpabayad? Ikaupat og katapusang pangutana. Usa ko ka single man og may tulo ko ka mga anak. Giharas na baya mi sa bag-ong ka-live-in ni Noynisto? Unsa may mahimo o buhato na ko ani aron dili mi mapapahawa? Palihog. Tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, wang-wang.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyong tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana na to kabahin sa ato ang mga kapika, sa ato ang kabanay, ato ang mga kauban sa balay, sa atong mga silingan, ato mga kaptangan, agoy, ipadadayon ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man mo karong adlawa? Hay, laing adlaw, laing napong pangutana, laing problema, laing suwat ato ang matubag ug mahatagan ug kasulbaran. Grateful kaayo mino ug mapasalamaton kaayo mi sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw sa ato ang programa matag adlaw Monday to Saturday. Naa gyud mo, wa gyud mo mawa, wa mo biya. So salamat kaayo ninyo and a big shout out sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang YouTube kay dito mo maminaw or sa mga nag-like ug nag-follow sa Facebook ngano. Ang ato ang mga programa naa na din ha no sa DYHP nga Facebook account. Thank you sad guys sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Attorney Elaine Tantengco Bathan ug Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Magkita-kita ta didto. Ug greetings kang Ma'am Judy Besanyes, kang Vlad Potin, kang Elmer Haka ug kang Joel Gonzales Acedo, kang Anesita Lapa Dakoykoy ug kang Josh Matthew ug kang Landry Montero. Kumusta mong tanan din ha ug kang Nazareth Borja. Thank you kaayo. Pa-shout out pud si Darwin Acompanyado kay magsya pa-shout out siya. Ingon siya, "Ma'am, i-shout out niya ako, ma'am. Inig magtambag na ka sa kiniyang akong suliran from Isabel Leyte, kay pirmi ko nang maminaw sa atong programa si Darwin Acompanyado." Sir, thank you kaayo. Also kang Rodelina Abellanosa. Punto legal karong adlawa ang ato ang letter sender. Tawgo nato sa pangan nga Wangwang. Agoy, mura man gidili Wangwang. Bawal ang Wangwang. Pero si Wangwang 44 years old. Single mom, tulo ka anak, di nato isulti ang address as per her request. Mo gid ni guys. Isuwat gid na. Ug di mo gusto nga isulti na mo inyong pangan as letter sender amo nang aliasan. Di ninyo sulti gusto isulti taga-asa mo. Of course, di na mo isulti gid on air. We will respect your privacy. So ayaw mong kabalaka. Naani siya problema kabahin sa iyang gipuy-an nga yuta ug balay kay puno gyud unta ang ilahang murag namatay naman tugod ang ilahang tag-iya sa katong maong yuta. So anyway, ang iyang mga pangutana guys maunin. Ang tag-iya sa rights kuno kay murag housing man eh, murag gi-grant ra pud ba, no? Rights ra. Ang tag-iya sa rights sa balay ug sa yuta sinang Lilia, katong napaminaw na tos drama nga ni Panaw na, naa siya'y kaipon nga si Noy Nesto, pero di sila kasado. May katungod ba si Noy Nesto sa maong balay ug yuta? The answer is no. Kay ang kanang mga relationship, no, kanang pagpuyo nga way benepisyo sa kasal, wa magidnay basbas nga pagkaligal sa balaod. Di mangyud ka makabaton ug katungod. Isip kapikas or isip bana or better half, no, kung mumatay ang imong pares, dili yung ginaingon ana ang balaod, maski pagdugay na mong nagpuyo diha, basta common law wife or husband, kanang live-in lang ba? Maski pag sige mong ingong bana, may tanang usay, maglibog ko, nga ang inyong isulti na minyo ko, minyo me, ang pasabot ni kay gapuyo ra, akong bana, akong bana, wa man di sila magminyo. Usahay, kanang atong saktong term ana guys, no, akong pares. No, akong kapuyo, akong ka-live-in. But of course, kasabot man ko nga ang ato ang pagpuyo sa Marapods Minyo. Nga nga nga mo nag-minyo, di ba? Pero, balik ta, si Noy Nestor, di gud siya makabaton o katungod sama sa usa ka bana nga legal. Kaya di man gud sila ilhon sa balaod nga husband. No? Legal husband. Ikaduhang pangutana, pagkamatay ni Nang Lilia, verbal nga gihatag ni Noy Nesto na ko, ang katunga sa yuta, apil na ang balay. Human, walo katuig ni balik siya o bawio naman niya. May katungod ba sa mi? Nga dili na ibalik ni kay rights raman sa ding yuta. Akong pangutana, nahikay ba na ni mo? O naasikaso ba na ninyo ng mga papil o dokumento? Mas may pa, kay rights man ni, so naagid na yung association nga naghatag o katungod ni mo or ngadto ni Nang Lilia sa una para mabalhin sa imuha para di na ka madisturbo o di na ka ni masamok-samok ni Noy Nesto. No, aron maklarog suwat na to ba, maklaro na to execute ang kasabutan o ang gusto ni Nang Lilia katungbuhi pa siya. Ipabalhin na. Asi kasuha na mamatay gani ng usa ka tawo di gina natuon niya unyaon ang pagpabalihin sa mga katigayunan niya si ang mga yuta. Okay, paabot gani ang panahon nga ay maabtan gani ka greeting ubang tawo, maabtan ka hakog, no? Tantong kuan nga maglisod na mangitag asa makadaw-daw. Mo gina, sorry to say this pero ana gyud na. Ikatulong pangutana gubaon na kaayo ning balaya sa paghatag niya namo sa una. Kami na ang nag-repair o nakagasto o mga 100,000 kapin. Kung papahawaon yun me, pwede ba may magpabayad? I think that's possible also. No? Kay kanang ipapalit na lang na niya ang yuta, mangita na lang mo laing kapuyan baron para di na lang mo mag-inom tag-kapi guys. Para di na lang mo mag-inarong orasan, no? Lami ikang kapi. Para dili na lang mo mahasul-hasul, ipabalhin, ipabayad na lang mo unya. Pangita mo laing kapuyan nga klaro gyud ang dokumento ug ang titulo ug ang katungod inyo. Kani usay wa mani klaro, no? Ikaupat ug katapusang pangutana, usa ko ka single mom ug may tulo ka mga anak. Giharas na baya mi sa bag-ong ka-live-in ni Noy Nesto? Agoy, enter po ning laing pong otro pong way katungod, no? Mga magpahawd-hawd, pastilan gyud. Unsa may mahimong buhaton? Karon para di sila mapapahawa. Well, the best solution yun aning ato ang problema. Kaning atong suliran karong adlawa is asikasuhon yun na nimo inyong mga papiles nga siguraduhon ninyo nga unta makumpleto, di mo magproblema nga unta unsay tawag nimo ani mabalhin ba sa imuha ang katungod, liho ka ng mga papilis din ha, kay klaro man tong sabot ninyo, di ba nga a portion imo ang portion kang sa kapuyo, no? So kang Noy Nesto, so ato ang ilihok nga mapunta na din ha sa inyo kay total kamo may nagpaayo o gabayad pod o gamaintain pod ana para og di gani akong suggestion kato pabayad na lang mo unya pangita mo laing kapuyan nga di mo masamok. Pero I suggest inyo sa nang ayuso, no? Klarohon sa na ninyo, inyuha sa nang hapsayon, nga paningkamutan, nga mabalhin sa inyuha ang rights o ang katungod. Kay dugay naman kayo muna adihadiay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Time and Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukin niyo sa kababay nga taga Kawayan Masbate nga tumatatampurag da singan nga Geraldine.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butik.

0: Nutri-X 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: Nutri-X 500. Pumali sa mga butika.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil, og dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga, na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
4: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo, og siya natabangan.
5: Tangan siya Set Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Ang patyo sa para! Siya ang nagdahagi ba? Dili ka tulapit!
7: Patyo!
6: Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Patyo! Paty

0: Amara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
2: Di na ko kakita. Kalit lang og kao pong pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan ton karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
3: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
1: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
3: Living Testimonies.
5: Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ni-request ang DICT o gimarabana 18 bilyones pesos nga pondo o sa gisugyot nga 7.2 trilyones pesos nga national budget alang sa 2027. Nagkaroon si DICT Secretary Henry Aguda, nga andam sila alang sa deliberasyon sa Kongreso apan wala nila gipanglantawan nga makasugat og kakulian ang maong budget nga ipatuman sunod tuig. Ubos sa maong budget request, ang DICT mugahin og 2.7 bilyones pesos alang sa e-government kun e-gov programs niini sa National Spending Plan sunod tuig. Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Fried! All you need is Fried!
6: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
13: Pwede na mga makasas.
12: So anak ko, no, binta na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Hello, Geraldine. Iya ba ta?
15: Ola kay John. Ako na kang gisugot.
14: Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abini mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot.
15: Ayaw lang siya pasakit, ha?
14: Digo ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan kay love ta kay ka.
15: Salamat, John.

0: Ken samantong naghatod ni mo, Geraldine?
1: Si John to, ma.
0: Imong uyab?
1: O, ma.
0: Anak, ayaw pa daan ang uyab-uyab, ha? Ati managid in taon imong pag-eskwela, anak.
1: Ayaw ka pala ka, ma. Isa nag-uyab-uyab ko, dili may tabo nga akong pasagdan ang akong pag-eskwela.
0: Bantay bitaw, ha?

0: Hi, Geraldine.
1: Ay, John, ikaw mag-uuti ay ni.
2: Wala kay klase?
1: Wala, nga naman.
2: Nglag, tata.
1: Asa man tamang laag?
2: Sikasa lang good. Kala bang malingaw ta ba?
1: John, unsa man yung gidadaanin mo na ako, uy. Nga nung nanood pa ta din, hi.
2: Naigug magkakuha.
1: Siyempre, naigug ma. Masugot ka ako ni mo kung wak pa ko mahigug ma.
2: Nga sa ito pa, lili ka mo balibad sa kong gusto.
1: John.
2: Geraldine.
1: John. John, ayaw kay mahatlog ko pa.
2: Masa ba'y mukadlogan?
1: Nag-eskwela pa ba'y ako? Masa ba mapdos ko?
2: Ay, kabala ka. Ako rin bahala. Di lagi ka mo mapdos.
1: Basta pa ya.
2: O lagi. Talibid-ribi. Kaya naginaminam na ko ni mo.

0: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ang balita dapat makatotohanan at atas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
12: Ang tinuod na Seth Liniment nga i-plus na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Seth Liniment Oil sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, kabasa ng gani.
10: Living Testimonies.
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo De Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget?

0: Wanna man money si John Sesquilan. Pero may manunta ko niyang kuha ko yun. Gusto kasi mana naman nga siya magpakita na ako. Nga naman ka?
1: Day, Geraldine. Nagbuwag na din mo ni John?
0: Uwa man, Day. Nga na di ay.
1: Ako magod siya nakitaan nga may kuyo nga laing babae.
0: Ha?
2: Ha? Kasi may nagsulti yan, ha?
0: Di na kinahalang mahipaw ka. Ang ko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae?
2: Oh, Geraldine.
0: Oh, kinsa itong babayhan ang imong kuyog, ha?
2: Ang una na kong uyab.
0: Unsa?
2: Nakita migbalik. Huwag mo na tugad nga may pagbati pa dahil may susagusa.
0: John!
2: I'm sorry, pero magkibuwag ko nila.
0: John, maluoy ka. Maluoy tayo ni buhatan ako.
2: Salo ako, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo.
0: Humansa na hitabo na to. Basta-basta na lang ko nimo biyaan. Ay, huwag kadili ko nimo pasakitan. Ano nga naman ni Ron? Ha?
2: Ano ni? Ay, mabain lang kung ipamugusin mong kaugalingon. Ayaw ipamugusin mong kaugalingon na rin ako kaya wala ko'y gugma nimo.
0: John!

0: Onsay mo undang?
1: Wa naman ko'y kanya nga may iskwela lamang ay.
0: Nga naman, nagbuwag mo atong dyan?
1: Oo, ma.
0: O nga nung i-appel man mo ang imong pag-iskwela sa inyong panagbuwag?
1: Pasati na lang ko kuma. Basta kaya wala ko'y kanya nga may iskwela.
0: Ay, pastila ni mong bataa ka. Unya, mag-unsa naman lang ka?
1: Mangita ko trabaho, ma. Aron malingaw ko.

0: Salamat intan kay nakasuding ko trabaho. May ning malingaw ko aron malimot ko sa gibuhat ni Jana ko.
1: Onya anak, kumusta man imong trabaho?
0: Okay raman ma. Nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban.
1: Ah, maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong dyan.
0: Ay, salamat. Kahigda na kayo ko. Kapoy-kapoy rong adlawa da kay daghang customer. Ay, magkalingawan ako yung cellphone, B. Sa di pa kumatug. Namay nag-chat na ako. Michael yung name. Mugin yung mga laki, eh. Ganahan kay trip-trip.
2: Pahala ka niya. Di ko mo reply ni mo.
0: Uy, hello? Nagsigig man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawag ka na ako, Bea.
3: Ay, salamat imo nagit kong napansin.
0: Nga na, Deka.
3: Waman.
0: Unya? Ano sige makag-chat na ako?
3: Ginanamgod ko nga makik-friend mo.
0: Makik-friend na ako?
3: Hmm.
0: Unya, imo din kong panguyaban. Ugon magkauyab na ta, imo kong pasakitan.
3: Ha? Dapa. Tipod ko ingon ana, uy.
0: Ingon ana mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay.
3: Ah. Ibaon ako. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa.
0: Oh.
3: Ika pala ka. Kaya kung kita yung magkauyab, di tagit ka binunan. Minyuan na hindi ka.

0: Ha? Makikita ka na ako?
1: Amiga, ano ba ito? Huwag nagsigin na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal.
0: Sige.
2: Wow. Mas guwapa yun din kas personal.
0: Guwapo man sa din yung tamay na.
2: Ay, hey. Okay ra ka?
0: Ha? Ay, okay ra.
2: Lipay yun kayo nga. Nakakita ko ni mas personal. O, mas malipay ka kung makaaway ata.
0: Michael.
2: Mas yung makaingon ka nga. Binuang ni ako din mo ha. Geraldine. Inahan kayo ni mo. I love you. May chance ka kunin mo, Geraldine?
0: Ang anong malimod mang kuno, ganahan sa kunin mo, Michael.
2: Oh, kung mao, kita na.
0: Oh, Michael, uyab na ta.
2: Salamat, Geraldine. Salamat kayo.

0: Nga nung sayong kayo ni mong gihatag tayo na kong imo pagkababahe, Geraldine.
1: Diba? Mamanay niyong giapas ng mga lalaki ang among pagkababahe? O kung matuman na niyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpagahigahe pa ko kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha.
0: Geraldine.
1: Anya karong kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalintin ako.
0: Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine.
1: Michael.
0: Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang ipahimos lang. Kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat ni mo.
1: Sibot, may pasabot, Michael.
0: Karoon nga may naitabo naman ato. Kinahanglan ko manubag sa kong gibuhat ni mo. Mga tubang ko sa mga ginikanan kay mga sawa ko ni mo.

Wa ko magtahom nga makakita pa dai ko og lalaki nga mo seryoso nako. Tinuod gid ang ilang giingon nga kun may mopiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak og malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nag-agimak! Tinigyan doon ang bit!
6: Patyo!
7: Patyo!
8: Patyo!
9: Patyo!

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, pupukso tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahid.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Mo kato mga higalang kaagi ni Geraldine nga taga Kawayan mas bati uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit ka regaluhan, tahanan.
14: Tahanan mo ako, di magbabago yun, at pagkaino.
13: Ang mong kaagi gibata na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusap mga higalag mga suking pamenaw, kinasingkasing ko gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, kanaglibot sa sakawin. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamita.
15: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Misael! Dagan!
18: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
12: Dagan!
19: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
12: Medyo, Gaspar, gagaw ka!
20: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
18: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
20: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
18: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
12: Michael, maluhoy ka.
18: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
12: Ayaw kong pati ha.
18: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
12: Ayaw!
18: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Sa makainom ko, ani. Duhan na rin katuig. Modyo na akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Modyo na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Made of Fortune.
16: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
17: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
16: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
18: TTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Wa kaysa sa maong hitabo. Kinahanglan nga makuha ka to pagbalik ikan kang glina, Misael.
2: Paningkamutan ako nga mahibalik, Sir Mark.
1: Wa siya mag-isip kung dakong utang kabubuton. Traidor sa pagsalig nga gihatag ta kaniya. Kagaw siya!
2: Sir Mark.
1: Di man yun unta na ako kinaiya ang mangwinta o nahimong kayuhan ngadto sa kong isig kaingon. Apan mahagit naman lang po dinoon ta kay kawat man nang yang gihimo. Dako yun unta kayo tog ikatabang kwarta ha. Alang sa pagpalambo pa sa krusada ang kalihukan.
2: Nakasabot ko sa mga gibate, sir. Tinood, ano gungig ka itong kwarta ha? Akong banabana niya ito, diligid itong mumino sa 10 milyones.
1: Suma sa assessment sa taga-drug enforcement unit. Na ako no sa 13 milyones ang market value sa mga epiktos kay gamay ramatong atasikis.
2: Dako na kayo ng 13 milyones, sir.
1: Dako ang akong kasagmuyo. Sawa na ko damhang taras na itong glina. Liwat siya sa iyong igsoong kagaw nga si alias Buy Bangag.

0: Sige nang ha. Din ikaw na kay makisulti sa kunila ni Misael og ni Bay Sarge.
1: Padayon lang, Inday Aliya. Tuan na siya. Pahibos lang ako agi kayon nga busy kayo sila nga nagsultihan ay. Kimigaw na ko sa akong bahay. Gusto kong mudaliki at sa pag-adto. Mubalik lang niya ko dayon.
2: Kato kay dako magigda tong kwarta. Aw, ato'y planong baling gani ay?
0: Husto si Sarge, Misael. Daddy Mark.
3: Tungod sa yung gibuhat. Nalantawan ako nga di na safe kining dapita.
4: Sir Mark.
2: Bito, no? Nga ko lang ugiparida ni kining dapita, bay.
0: Dili ka na imposibleng mahitabo, di ba, Dad?
3: Mau ka na iha. Mau nga kinahanglan nga mo masabutan sa krusada kining bahina.
0: Ayaw ninyo dugay-dugay sa pagresolba kining bahina, Dad. Kay way usa ka natong nasayod kung unsay dagan karon sa utok ni atong Miss Glenna.
4: Misamot ang kaidlas ni Glenna. Human niya masaksihi ang kamatayon sa iyang bangis sa isuon. Sa kumismong kamat.
2: Ay! Maras ito'y angay itong Tuhana, bay. Mananap na itong balatian, Tuhana!
4: Dito sa dapit sa napuhag namong safe house sa sindikato, gisubliin sa mniboy banghag ang pagpahimus ni Glenna.
0: My God!
2: Si Miss Glenna, sad. Bisag gibinaboy na siya maayo sa iyong isuon nga bangis. Nasukupay noon siya nga, giyukman na mas kamatay yun si Boy Bangag, Boy Misael.
4: Pipatigbabaw yun para niya ang gibugaton sa ilang pagkamanagsoon.

0: si Captain Clint Tringakini, ang bagong team leader sa Special Action Force o kaoban sa krusada. Hello, kumusta na Captain Clint Tringa?
1: General Mart, kumpirmado nga residensya sa babaeng insik nga mo'y pangu sa triad, ang dapit nga gisuong sa eskwadro.
0: Mm-hmm.
1: Ano kung nyo kayo? Nga wa mapatay o gapil sa eskwadro ang maong underworld karakter, General.
0: Kagaw!
1: Andam na mga kaso nga ipasaka na itong batong niya. O ipa-freeze na sabo niya ang tanan ni mga bank accounts.
0: Mao ka na ang mas labing mayong himuon. Kaya ang sama ka niya, kagaw nga mapahimuslan nun sa mga resources sa atong nasod.
1: Gusto ka, General. Gani, ang ipanagiyan ini nga mga dagkong hotel and casino din sa ato o sa kauluhan. Gipailaw na sa validation for proper investigation.
0: Questionably, good kaayo. Kay usa man siya kalangyaw.
1: Tungod na sa fake niyang Filipino citizenship, sir.
0: Kagaw siya.
1: Oh, tunay, sir. May line pang nagkapalibog na mo dito sa mong dapit. Mao ang presensya sa helicopter nga nilandi sa rooftop. Huwag mitik over sa dayon. Huwag magdugay.
0: Huwag na'y lain. Doon na'y importanteng tao o baka butang nga gikinahang lang isalbar Captain Clint Tringa.
1: General Mark.
0: Tili baka ha ang babaeng insik mo ilang gireskyo.
1: Posible sab, General.
0: Sundi kinikasuha palihog lang, Captain. Kay magpakisusi ko sa eskwadro kung wa ba maapil siya gikainkwintro ang babaeng insik nga leader sa Markang Dragon.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Sed Living Testimonies.
3: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan yung makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong bitis, mababa gina niya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya try tinuod magid siya diay.
3: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
11: sorong pancit sa para. Siya ang nagdagi ba? Diriya doon abit! Magdungan ang lamay sa atong mga su! Ang mapahit siya, Mara!
14: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benzi, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglaw.

0: butika.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayin ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
3: Mao ka nang gisultingan hani mo ni Captain Clint Ringa, sir?
4: Oh, Misael.
3: Klaro kayo na ako nga naigo tungod yun sa iyang dukan ang babaeng insik, sir.
4: Tinood na, sir. Baliktog paingon sa tanong ang insik. Uwa makabaos, umanpo sila sa squadro. Unsa?
3: Niya mag-inisi by Sarge. Kita mag-inisi ya. Naigo mang gito. Tumunggit sa dukan.
4: Dito pa lang sa bahay sa dihang nihatag og update si Captain Clint Tringa. Nagpahibaw na siyang daan nga anugon kuno nga wa maapil sila si Major Gaspar og ang babaeng insik nga pangu sa triad.
3: Uwa ka to siyang magsulob og bulletproof vest, sir?
4: Oh. Husto. Posible tuod.
5: May pauntag butang nimo sa siguro bay.
3: Kumpiyansa ra kay ko kay sa kung tan-aw. Fatal gyud ang iyang igo tumong gyud sa dughan.
4: Oh. Diha man kuno helicopter nga bitog pa sa rooftop og wa madugay mi biya ra sab dayon. Dili ka ha nga giluwas nila ang ilahang pangu.
3: Husto. Ang helicopter bay Sarge.
5: Uy. Dito ka uban sa nilisponding ang mga tinugyanan sa balaod ba yung sign?
3: Walay lain. Giluwas nila ang babaeng insik na leader sa sindikato sa Markang Dragon.

0: Dili babag ang pagtiwalag ni Glina. Pero magpadayon ang nasugda na nga krusada iha aliya.
1: Dad!
0: Igo na kayo ang katakos ni Vice Hards. Aron siya mo'y mamahimong sidekick unya sa eskwadro.
1: So, magpadayon judi ay?
0: Oo. Oh, magpadayon gyud ang unsa may nasugda na iha.

0: Bay, pagkaon lang kong sigitsin ang pit nilang DBC ang kwarto eh. Huwag magiging kutubag ka.
1: Inaarma sa susa ang kwarto si Mama by Sarge, di ba?
0: Walang ikutubag ka, Bay, pero wala akong puntahan.
1: Sa?
0: Kaniya rin kong sigitsin ang pit niya, Bay, ng mga una.
1: Tana, atong sa siyon. Kung naabagin sa sood sa iyang kwarto si Mama DB, by Sarge.
0: Dadaang duplicate sa Yahweh, Bay.
1: Madibi? Ma?
0: Oh. Nang Dibi? Nang?
1: Kinuo ko.
0: Oh, uy.
1: Huwag din isang kwarto ang akong inahan. Bay, sir.
0: Oh, sa maganda si Nang Dibi, bay?
1: Nagduda ko. Nga nagtuman gid siya sa iyang gusto nga budalikat nga to siyang bahay.

ni adat yun ko sa tugkaran aning akong bahay. Ay, anilang una ko din hi, og pipila ka mga adlaw. Saon nga mingawon mangyok ko din hi, uy. Ay, kahugaw na ba sa akong tugkaran nga wa na kinimapuy eh. Pasaylo agin itaong komisail nga nagtuman ko. Uy, hala. Nagkatagman ang mga butang suod aning akong bahay. Unsay pwede pa sa butani? Gisuod ka ha, og daotang tao, kining ako.

0: un baile.
1: Wag yun kung mapakyas akong paghago o paabot. Kay naagyod ang inahan ni Miss Ayl. Niuli sa iyong bahay. Magkapahos ko ni mong Miss Ayl. Huwag tanawon ta. Kung ase kutub ang imong kaisog, isip usake eskwadro. Karon, pakuratan ko ikaw, Miss Ayl. Huwag mo lampos na kuning higayuna sa akong gilaraw. Batok sa pinangga ni mong inahan.
0: Uy, na may nanuktok. Tingali og akong silinga, nagsusi tingali nas mga panghitabo din he. O kung nga nung wanak ko mauli. Kadiyot lang! Naana! Pastilan ganyang mga marites bitaw na kong mga silingan, uy. Uy, wak may tao, di ay. Kinsa detong nanuktok? Matay, mingaw man. Eh, balik na lang kong suod, uy.
1: Ayaw paglubnon! Bangag sa ilong, nahug ka na giyod sa akong mga kamot.
2: Set Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
3: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
5: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, i-recompute sa LTFRB ang pending petitions nga nagtinguha o komento sa minimum nga pletihan sa MAPUJ. Sigun sa LTFRB, misunod sila sa mando ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pagsugod na sa pagproseso sa mga petisyon alang sa mas taas ng minimum ng plitihan sa jeepney. Ning kasamtangan, ang minimum ng plitihan sa PUJ anaa sa 13 pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon ng pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna ni goat's milk, kanilang natural ingredient, arang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap, nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy, din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Bulyat, ging ng kusdoktor, likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi, basiglas na ni.
11: Maunang taas mo si Ogar, murag presyus bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
14: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
12: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mama mia,
15: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Sunod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Maras! Dili ka tunapit!
17: Ah!

0: Amara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Care time.
2: Perhesyo ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa hit gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Set Liniment.
8: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sakit sa kong kilid nga. Nabanda sa bato. Mga tunog nga. Napahingon din eh. Ang tao ka na nga akong gigukot. Niyagit siya pa yung usak na himutangan. Mihunong siya. Di naging ko maglihok.
2: Bay, Jenny! Bay!
1: Si Pepe, may karangan niya talaga ko.
2: Bay!
1: Ang tao, mas maglihok ka.
2: Bay, hangin magkabay!
1: Saan din ako? Huwag siya maglihok.
2: Bay, Jenny!
1: Nakaw siya. Punisin mo pa tayo punto ko lang ako kay nangita si Mikmik ako.
2: Bay, Jenny!
3: Bay! Di alam ko, bay! Sa pakilin!
2: Tingog mo itong Johnny? Johnny, bay!

0: de ikaw ay doon ay ginapsan.
1: O, oh, sige. Sige. Oh. Busulutin na ninyo. Sige na. Dali.
0: Ang binang gabas, ako'y gabas ini.
1: O, oh, sige. Dalian ninyo. Kaya ba sinto mo pa uli o galit si Johnny? Sige. Oh.
0: Boss. Uy, nai, may bangil si gabas, boss.
1: Ha?
0: Kasi ha? Himo ang tanig lungag ang kawayan.
1: Sige, sige.
0: Oh, na, naana sa buso?
1: Ha?
0: Nagi, mukha kayo sa sun. Ako na ning buslutan ha, kanyot, kay bangil ba yun? Uy, maudi ay.
1: La!
0: Bus?
1: No, ini kagay sa sudo.
0: Kwarta lagi bus, ako na.
1: Kwarta!
0: Oh.
1: Kwarta yung kina! Mga sinsiyo!
0: Alkansiya, gini ni mong haligi.
2: Jan! May Jan eh!
3: May! Diyan ako!
2: Uy! Nasaan ka? Nagyak ka, mangod ka din si Ota. Naunsa ka?
3: May gigugod kong tao, bay. Nagdagan, hinindapita. Pero, ligid ko sa bakilid. Nabanda ng bato, ay. Ang akong gilid. Sakita, ay.
2: May tao kang gigugod?
3: Ulgi. Nagsuot siya itom. O, dinhi siya sa kakahuyan paingon.
2: Uy, ahayin man siya.
3: Kwan, muduulong ta siya na ako. Pero nakabati man siya sa imong tingog. Mauto nga, midagan siya paingon dito ni Bita.
2: Kisang tumtuhan na ha?
3: Wala akong maklaro ngayon na. Pero, nagsulob siya ito.
2: Nakadagan na di ay siya?
3: Oh, dali na. Aray.
2: Dali. Ali, gunas kong buktod.
3: Aray.
2: Dali. Agak ko na lang takabay.

0: Wih. Ulus mo ni Sinsiyo ni nasa ligi.
1: So, sabi ng alkansiyahan ni Lolo, eh. Pulos ka Sinsiyo, boss.
0: Naunsam sa ning imong apuhan, eh.
2: Boss!
3: Epartagres!
2: Papil!
0: Ha? Epapapil, eh! O, sige! Bungkaga lang, ligi!

0: Dali. Linko dere sa lantay. Sige, lingkod. O sa bagay na hitabo niyo, ha? Huwag ito makaklaro sa naong sa imong gigukod.
1: Abay, dako'y gidudahan.
0: Unsa man?
1: Ang tao nga mikidnap ni ina, posible nga mao ang tao nga akong gigukod.
0: Unsa?
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm
5: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
12: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
11: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
14: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
15: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
18: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doon. Gano'y ay. Nag...
17: Ha, bukid sa kulian?
18: O kato ganing ama nga mo rin na.
17: Bukid sa...
18: Ganing.
17: Sundan.
18: Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
17: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
18: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga iyahay.
17: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
18: Makakatkat to ba? Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, Kalungsong po na ka nang tiguang naman kayo ka. Ay po, salamat.
17: Dili pa kanalim mo na
18: Sion.
17: Lido.
18: Alberto.
17: Dila yung edad.
18: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
16: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Mo na yung pagtuwa, bay.
1: Naklaro ba ni mong iyang bayon, bay?
0: Oo, lagi. Wala akong maklaro ang yun, no? Pero, ang ito mo ngayong gisuloob, patihas kang lulo.
1: Unsa?
0: Mupiyong na ko, ha?
1: Hmm? Mupiyong ka? Matog na ka din, hislantay?
0: Hindi, bay. Hindi ko matog. Ako lang hinumduman ang nahitabo ganina.
1: Ha?
0: Piyong na ko.
1: Sige, piyong diha. Pero, ay katog ha, kay pabiya ka man ni hapon.

0: Nana, nakuha na nato ang kwarta sa mga haliging kawayan, boss.
1: Ah, sige. Mauli ang ta.
0: Sorry ka na lang dyan eh. Wala kay Imo, do.
1: Mauli na ta. Sige. Yayungin ninyo kanang kaban. Ug adto na ilahos sa akong kwarto.

ni sila si Dindo Upulto? O sa kagordya na mga nabilin si Kate? Klaro kayo nga wapas lamang uli. Kaya wapang sakin na ni Dindo. Nauli ng ama ni Dindo. Gila lang kong pakita niya. Kay basin ako ang iyong pangitaan ni Dindo. Uy. Dili mo din si Sir Darwin? Ang iya mo din ang assistant? May kauban niyang assistant. Matanong babae. Asa mo ito sila paingon? Tuwa mo lagi sila mula ko sa dental's clinic. Hala, no? Wala ba kani anomalia ang assistant ni Sir Darwin? Eh?

Nā ngasa mi sa vai jāne nā pihiu mangi hāpō nā emi. Bai. Bai jāne. Bai. Agi bangkong na. Daan pagid lagi ko. Dayo na tong katugang iyang pagpiyong.

0: Bagag na kay.
1: Nya, unsa naman nahinumduman ni Mustaw nga imong gigukod, ha?
0: Kuha na ba'y? Ang ako rong naklaro. Maurugid ang iyang kapa nga itom. Nga parehas gidug style sa kung lulupilong kapa.
1: Unsa? Murasab siya og Dracula?
0: Oh, muna. Murag Dracula.
1: Pero di isod mahitabo nga imo tong lulupilo.
0: Oo, oh, imposible na. Eh. Nakikita agad ka nga patay na si lulupilo. Og ang kalabira na niya nga kung nakuha sa kakahuyan. Sa...
1: Oh. Noon saan mo sa ka?
0: Ah, dali abay. May ipangutan na ko ni Lula Ima.
1: Ha? Ay, sa tagpa, uy. Ka, bay, kaon sa... Bay! Bay, ako nang giinit ang sabaw, bay!
0: Lula! Lula!
2: Oh, Jelly. Siyama.
0: Lula, may nasundan kong lalaki nga nagitom. Naghupo-hupo dia sa inyong kilits bahay.
2: Kinoo ko. Wala'y lain. Ang kidnapper na kilini-ina. Masyang gikidnap na siya niya si Ina.
0: Asam ka, Lula?
2: Ako lang liliun si Ina.
0: Lula.
2: Iniaraman niya siya si kwarto.
0: Naramday. Aron mahimutan ka, Lula. Anil nita sa tungod sa kwarto ni Ina magsulti?
2: Sige, sige.
1: Ako nalang bantay ni Ina, Lula.
2: Masilabing baayo. Di inaganito nga tong istorya.
0: Kwan, ang nagitong nga tao nga akong gisundan, Lula. Tua pa ingon ditong dapitas kakahuyan.
2: Sa mga alkira?
0: Yuta na sa mga alkira ka ng gitaa diha, di ba?
2: Yuta ka na nila ni Cleofe Alkira. Ang kaaway siya mga pater.
0: Ha? Lola, may pangpang ba sa yuta sa alkira nga kwan? Puti ang bato?
2: Nagkong mga bato nga puti.
0: Oo, kana.
2: Naasa yuta sa mga alkira ang maong mga bato.
0: Kun mauna, yuta sa mga alkira ang gilabayan sa patayng lawas ni Lulu Pilong at kawat.
2: Unsa?
0: Puti pa sabot. Nga mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lulu Pilong.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: you need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
10: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS! High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Sunod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Dili ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong maso! Ay, mapahing siya, Mara!
17: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
18: Ahoy! Kidney Care!
9: Airtime!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahilo na ba?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila nang namugkoy ba? Mas may mga pamati na nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?

0: Bongs Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka pananaw.
4: Ug pagpaminod sa mga tin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: AC

Huwag yun mamati na ako si Milani. Huwag murag ang matagpulo nga mukawas akong baba. Nasabot ko nga iyan ang iisip na bakak. Kinuo maluoy ka. Hatakiintawang kong kaligon. Nasayod ka nga wala ko'y naingi sa likan. Ikaw rin yun. Ayaw intawin itugot na may tabo ang butang ako kikadlukan na may tabo. Ayaw intawin ginoon.

0: na kuruan. Di nyo mo spito eh.
1: Wagyot ko, kasabot ito. Sa imong giingon nga, naggubat pagkihapon ang Russia o ang Ukraine.
0: Ay, imong daddy James ko, ang imong mami Milani eh. Buta kong ipasabot.
1: Ay, naunsa ang taong katitoy?
0: Pitaw! Ay, kato sa pamanda yung maglinaw ang, wala eh, ang magigilikanan o eh. Darig si mami ni mo eh. Nung siya man siya nag-away, ang mga tiguan naman na sila, may mga buot naman sila.
1: Woman, mag-away sila si daddy o mami good. Walang sila maayong tagdanay.
0: Lawin ako sa mataw kang mataa ka, uy. Mataw maghihapon nag-away. Kanang walang maayong tagdanay. Awin noon. Hindi pa silang nai. Away-away ba? Kanang balang asawa mag-away? Kaya hindi ko mag-away. Away! Kumbating binuntagay.
1: Nge, kalain ni Tito Goyo. Bastos!
0: Si Bastos! Magsulti na kong bastos, yung wakman!
1: Lainan ni mo, titoy.
0: Wako yung sulti ka bastos, no? Noon sa mangkaway.
1: Ang taday, ito'y mong giingon nga.
0: Na, ayaw na, stop it. Stop it, stop it. Stop it. Sabagis ko na, ha? Ang ato lang good nga. Ano yung mga siya, doy? Ano yung siya, ha?
2: Chelsea!
0: Uy, may ano, wag manimuda, Chels?
1: Hala, niya siya?
0: Ha? Sabi niya? Ano, patay? Anong niya bala siya? Magulong siya mo na siya din, eh!
3: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
5: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
15: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nag-agimak! Direya doon abit!
16: Sinagod ang patyo!
17: Ayan! Alamuhin mo sa atong anak!
15: Patyo na! Magdungan ang labay sa atong maso! Alpapahin siya para!
17: Ayan!

0: Hala, Noah. Nagubat ba naghihapuron ang Russia o Ukraine dahil Chelsea?
1: Ha? Nsa'y nagubat ihapuron ang Russia o Ukraine, Tito Guryo?
0: Hala, oi, gigurjo gitawang ko yung tawag, oi. O, siya kagaluoy na Chelsea, oi. Kapanong samang tawang ka, oi. Hmm? Ibawad na ka niya siya.

0: Amara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayan, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
15: Guapa!
16: Hi! Ay, naibaw naman si Chels si ma'am. Nga guapa gila siya. Di ba na Chels?
15: Ay, si Auka, Miss Gurio, ha?
16: Wala! Si Miss Gurio! Nada yung Miss Gurio, ha? Si Miss Rita ko, no? Miss Kuan!
15: I'm sorry, Miss Rica. Dili ko si Miss Kuan, ha? Kadali pa niyong malimot, uy. Rica May.
16: Oh! Thank you, Miss Ricami. Magkasinabot kita ini, kaya kitawag ko niyo sa bago na kongan nga. Binunyagan, Miss Greta.
15: Ganahan kayo ko sa imong pangan. Murag artista, Greta.
16: Of course! Very talented and very invented.
15: Day Chelsea, nakikita nga snacks para ni mo. Pitcha og milk tea. Kadiot, ha?
16: Hello, eh, wow! W, wow! Dari ako, na, Miss Gopa.
15: Uy, dili mahimo nga, dili ko ikaw apilan, Miss Greta.
16: Oh, ay, kalami!
17: Hala, niring na ang bell kito. Musod na ko. Ma'am, excuse me.
15: Wait, Day Chelsea. Dadaling akong gipalit na snacks para ni mo, oh. Kaya basing pagutumon ka dito sa classroom, at least may makaon ka.
17: Ipilin lang na ako ni Tito Goyo na, ma'am.
15: Hala, nagmamlagi ka na ako. Kinig yung guwapa, oh. Just call me Tita Rica, or unsa gusto ni mo itawag na ako. Kaya...
17: Masod na ako, Tita. Kaya malit na ako sa mong klase.
15: Kaniyot! Kining imo snacks! Hi!
16: Ay, ay, Hala, Miss Rika. Ay, ma'am. Hello, miss. Sorry. Sorry, good, ha? Ay, kung ano lang. Dari lang ako ang snack, ha? Imong gipalit pa lang dahil Chelsea. Apilin sa bang ako, ha?

0: Tamay,
1: sumira, tamay. Ngayon naman nasa tinisa mong skulo eh. Iyo ko ganahan niyo. Kaya naglagot ko niya.

0: Wrong timing, good ka. Nakarakaw nung si Bro James. Napadaw na po ko out, Miss Rica.
1: Ki-off mong gani ay ang phone. Dili na ko makontak.
0: Oo, oh, atay mahimo, ano? Mas may tuyo naman niya.
1: Ay, huwag ka nilabot ko nang sabi akong tuyo niya.
0: Bisag di pa kamusulti ko kung sa'y tuyo naman niya. Hibaw ka na na.
1: So, ano nangutana pa man ka?
0: O, alam. Pero, yun na. Ano na ito makasaskulahan ni Day Chelsea? Nausama ka dito.
1: Kaya gusto na akong masuod na ako si Day Chelsea.
0: Ha? Ano, good? Kuya, wag good name mo. Ano gusto mo ka makisuod niya?
1: Mister, papagunan ni mong ipangutanay na ako, Sir Baldwin? Natural. Aron mas maduol ka na ako si Sir James.
0: Ano ka tumang ka ni Bro James nga? Ni aman ko?
2: Baldwin?
0: Hmm? Patay. Rikami, ang asawa ni Bro James. Si Melanie. Mia!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
10: Max alaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
13: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family. Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family. Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa kung high blood, cholesterol, o diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon kung mahilo na ba ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wakay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Zed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
7: Call

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sudah kau dapat jasa para, siapa nak jaga

0: Ang Mara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Excuse me, may gamay lang kong isulti. Mahimo bang mamati mong tanan? Ayisa, mahimo bang mabarog ka o mo-join ako?
2: Okay.
1: Ayisa, sa tubangan sa mga bisita, gusto kong mamati ka o maayos sa akong isulti nimo.
2: On sa mana?
1: Will you marry me, Ayisa?
2: Oh.
1: Ayisa.
2: Hans.
1: Ayisa. Yes or no?
2: Yes.
1: Thank you. Ayisa, isulod kini singsinga timaan sa kong sinseridad.
2: You're welcome.
1: Usbon ko. Salamat, Ayisa.
2: Huh?
3: Congratulations, Ayisa.
2: You're welcome.
1: Sige. Padayon mo pa sa pagpangaon. Ina ko ng gabi una.

0: Kakaingin niya ako ng mga bisita.
1: Hello.
2: Oh, noong samal ka? Gano'ng mura mang kagwa may mutang niya?
1: Noong samal to nahitabo kanina.
2: Oh, mauna to. May tando na lang nga. May tando na lang ka nga magpakasalyo ka ni Hans.
1: Pero, lo, gusto kang akong desisyon?
2: Di papili ka niya. Yes or no. Ug may tando ka.
1: Tungod kay mauni ang misuot sa kong unga angay na kong itubag niya.
2: Wa kay sure sa imong tubag.
1: Tungod lo kay nakalitan ko. Bisan kamay, uwagit ko magtuo nga buhaton to ni Hans.
2: Mao ba?
3: May ubang biyaan ni mo una lo?
2: Sige. Hey, magkiwas pa may panghipo sa gawas.
3: Nagbaso ka ba sa imong gitubag nako?
1: Kuan.
3: Gipapili ta ka. Pinari ka maingon nga, no. Pero, yes ang imong gitubag nako.
1: Nakalitan ko. Ngayon imo man sa itong gipuhat. Ngayon sa dikang mga tao maka mangutana na ako kung nagpakasal ba ko ni mo o dili.
3: Aron masuta ko kung unsa ang tinuod ni mong itubag.
1: Pero, mahimo man nga sultihan ko ni mo daan. Hans, dili ta uyab. Wa ka manguyab na ako. Pero, may propose ka na akong kasal.
3: Kinahanglan akong masuta kung unsa ko nimo ka-importante.
1: Unsa?
3: Nahibaw ka ba yun? Kung anong mitando ka sa akong proposal?
1: Ha? Ambot lagi, nakalitan ko.
3: Ako. Nahibaw ko kung anong mitando ka sa akong proposal.
1: Unsa? Nga naman ko no?
3: Tungod ka dili ka gustong pakawawan ko sa daghang mga tao.
1: Unsa?
3: Ug mao nang akong gikinahanglan sa usa ka asawa.
4: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka tanggapin na ayon na ako.
12: DTX 500!
15: Pabalik sa mga butika.
16: Ang dramang Maid of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
17: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
22: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
23: Hello, Hans.
24: Kano sa ka mga nag-clear?
23: Next month. Ngano nang utana ka?
24: Gusto ko nga na ako yung nagpanganakli mo.
23: Pero, wait sa, may mga utana?
24: Gusto mo na.
23: Ngano gusto ka nga na ako yung nagpanganak na ako?
24: Naghantag sabutan, human ka mga nag-clear.
23: Okay. Unsa itong sabutan?
24: Ang amkasan ni Aisa.
23: Unsa? Magpakasal mo si Ayesa? Ay, congratulations, Hans! Congrats! Sige. Manawag ko ni mo kung muadun ako sa ospital. Usbon ako, congratulations!
24: See, Claire. Bye.
23: Bye! I can't! Can't mahiluna na gin ang imong maguwang!
25: Ano naman?
23: Huwag ka magkabati sa akong gisulti. Magpakasal na sila si Ayesa. Ug amo nang planuhon human sa akong pagpanganak.
25: Ha?
23: Gusto si Hans nga magpatawag kung magbatik na ko.

0: Kay... Kay... Kinsakit kaayo! Agay!
1: Andamo na lang sa kanan.
0: Agay!
2: Oh! Ni Ana! Ang imong mga gamit sa ospital, Ma'am Claire!
0: Nga, sir. Ah. Nila ako cellphone. Ah. Tawga si Hans. Ing na nga nagbati na ko.
2: Ha?
0: Tawga! Ing na nga mga anak na ko ang padungta sa ospital!
3: Hello?
2: Sir Hans! Gipatawin ka ni Ma'am Claire kay paingon na siya sa ospital!
3: Okay, sige nang. Padaw na ko deha. Bye. Ayisa?
4: Hans?
3: Mga anak ni si Claire. Musugat ko nila sa ospital.
4: Mauban ba ko?
3: Dili. Dili ka na magpakita ni Kent, Ayisa.

Okay. Sige, utong pa, utong pa. Utong, ayaw paghunong, kundi lita kain nun ang hunong, ha? Okay. Sige. Utong pa. Okay na, utong. Niya na. Migawas na. Wow. Foreigner ang papa?

0: Ang said liniment oil, mas gihimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdahagimanas! Diringan doon ang pin!
8: Sinagod! Patyo!
7: Magdungan naglabay sa atong maso! Ay, mapahit siya, Mara!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Tas bang imo blood sugar?
6: Ato na kumay diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: Charantine,
6: nga kapamubo sa glucose,
5: Visine,
6: controls blood sugar,
5: o polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: DTX 500
7: Kodesin Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Dua kapsul, buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX
6: 500.
5: Pumali sa mga butika.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25, diha sa Taytay Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
16: Sana ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaagi, Marat! Dili ka tunapit!
17: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.

0: Newsbreak.
1: Ayong hapon ako si Radyo Man Joseph Os, GQ Genos, Tugan Diyos, break kira ka po na. Hatod ka to sa Detex sa 500. Pwede bang mamatanon ang naanaidad, mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na ba superior at oxidants, gaba o'y garprotikta sa ba si Lula, apel naman skin cells, batok sa nadamis ng free radicals, o kiparami sa evolusyon, yung veris mabisyo sa bas pag-alabos sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa itong kapalita, dahil sa kadrogista, ang dinakpag-inis, gawag ng Bible Suppression sa mga operatiba sa Piliasan, hindi sa may sityo proper sa barangay Ermita ng Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpanilay sa pangalang alias Baki, 43 anyo sa Capricorn, way trabaho, o lumulupresap sa sgutan ka lugar. Ang mga operatiba sa Piliasan, bilusan sa ka-Bible Suppression batok sa maoga suspect, kung magiging panilal sa duwa kabagasibana, o nangasuta kinig kapustibo, kung nabaligin kinig kinigal gadrugas, gilusan dahil ang usag ka-Bible Suppression, na may suta sa maoga pagkasikom sa mga suspect na kuwagi ka niya ang unsi ka mga dagkong pakinigdahang simu na mutimbang ginig 550 gramos na mubalor kapin sa 3.7 milyunis pesos. At ang news break karo ka po na ito ka to sa Detex sa 500. Detex sa 500 kampiyon ng presyon ang nag 1.3 million or agunit sa antisans efektibo kini mapamuntra sa mga free radical sugar oxidation sa Detex 500. At ang panit babataon internal organ ayohon ang Detex sa 500. Ninja Jude Batos Diabetes, Fatal Liver Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Fatal Liver Disease, Kidney Disease, Gas Inflammation, RPCDT, Insomnia, Acute Pancreatitis GERD. Ang Detex 500 ang sekreto! Sumagagwapo.
0: RMN Newsbreak.
2: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sa she sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak 5 minutos, di pa magalang 5 sa

Kamusta? Kamusta mong tinatong kumakitig bagas? Kami siya nagbininaw, mga viewer, mga follower, mga listeners sa DYSPRMN Show!

Saturday, August 8, 2026. Kumusta to kapatid Babinawan sa Visayas o Mindanao? Sa tanang mga lugar, maabot itong broadcast tong Sibya karong hapona! Kumusta Magdanon? Atong mga kapatid Babinawan, dire sa atong pinalanggang lalawigan sa Sugbo, dire sa Abiyanan, nagkumatag niya bahin sa probinsya! Dire sa kasadpan ka bahin, kumusta itong kapatid Babinawan? Happy weekend gatong tanan horot dinis rak bay sugbo nagbugda-bugda nagubdag om pero wa maguan-uan nagum ra kayo pero wa maguan-uan ha. Yeah, 1, 2, 3, 4 you go. Woo! Ato mga kabusan, ato ka mga followers, like mga kanasuran, like nasur, kamot ito ka Facebook Live, karoon sa tunggapin sa DYSP, Aramin Simog, sa akong personal account, sa Joseph Os, Pulo, Pulo naman, Barcolo Giano. Sit back, relax, enjoy! Manginaot, binili sa DYSP, Aramin Simog, namus ka piskay sa panglawas, kabaskog sa panglawas, kaimsog sa panglawas! Og kadasig sa mga tubag sa mga problema ang kalisdanan nga tunggi sa kumang karong hapona!

Σαν ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα ίσα Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά! Σαμάς κάπορμα κάτω τα παρεγκάτα των καμπακά πόρσον καρόν, τραβα πόρσον, κατά πόρσον, σάγια πόρσον, ογκ, ουάι πόρσον! Ogni na tong nit karo bagiran nita la la sit bakrak sa mode anya kona mo kay slow atong connection lo dili lo bata oh hina gi katong ko may gala kadi taga to ni plaster kadi bet kay murag hina gi no atong ikon kay okay kay atong nito sa hina okay bet kon kana kus gabay be okay that's all right that's okay oy una pag na ay nako na pa usa tuloy nga atong background diri hala dita ka sayo ana plaster kay to og kog na paong go onya nga atong live ah, kung bati ra kayo ha hala lingkod mong tarong kay mag exercise ta tuwing hapon exercise ta tuwing kabagababa nga mong isi mong katawa aron dili ta panuto na tong lagos. Kinaglan nga mag-relax, relax mo o nga smile lang bisag one port, ha? Hala! Relax lang mo di, ha? Nga smile lang balik one port. Ay lang ibingat o nga ibahaka kanyang katawa kay base panuto ninyo maglagos. Anya, kung gusto mong mga misis mag-greetings mga public service announcement, pwede mo mo comments, no? Pwede mo mo misis itong comment section sa itong live karong nga po na wow, Louie! Ano sa mga loy? Ano sa mga loy? Tinawala? Ano sa mga otan? Bisaya?

0: Roma Elias, Way TV. Hala, hala, hala! Ayong hapon, kinatong tanan, mga OFW nga nagsunod kayo na sa tala, mga programa, mga drama, mga palita din sa overall nga Sibianan, overall number one nga Sibianan sa Kabinsa ng Binanao, DYHP Arhem and Cebu! Ato mga musta o na itong mga amigo na itong mga hayop, ha? Okay ba? Or kompleto Ricardo's bini ato mga hayop, eh? Ato ko nang unahon siguro. Ato si pinagamay itong kanta. Ato si puto. Ato si roll call sa taas itong mga amigo. Kawe! Ah, gawin. Kondisyon na ikawe! Ay, kondisyon yung kayo, ha? Ha? White, black, eh! Ay, di man kondisyon. Ano yung kakaulog mukog? Horse! Horse! Layon le, layon le! Layon le! Suko man tawahanan eh, ha? Shepe, shepe, Kimberly! Okay! Okay, kompleto si Carlos Vegala ito ka mga amigo, mga hayop, ha? Nya, banimin ninyo, ang total asay, si Carlos ka Pargoba, sa ito ka tulumanon, saksak sinagol, ni Mr. J! Quattro minutos, Vegala, umar ka lamay ka cinco sa kapunon, hala, misis ng Bodes, ng comment section, ito rong i-shout out, ito ka mga viewer, mga follower, mga listeners! Tatugga programa nga Saksak Sinagol dinigapon sa overall number one nga Sibianan sa Kabinsa ng Binanao, DYSB RMN Cebu! Cebu! Cebu! Cebu! Cebu! Marago na ba titigaw ganun? Napagaw naman tani, ha? Cebu! Cebu! Cebu! Okay, ginawas ng kamay, ginawas ng baligwang por Vegalas, ng drama portion to town. Okay, kung mukha din ng drama, murag akong tingog, murag tuwa pa sila sa yuta, ha? Murag relax, relax na bisag mo relax na tag, bisag baligwang por, tumati na, ha? Ay na, ato si Andaba Tugbas, ng drama portion, Vegalas, ato ka parangubas, ato ka tulumanon, asa na to? Okay na, be? Kanina. Okay. Alas 5:05 na sa kapunon sa itong drama porsyon, Bagaygala.
1: Ang matagto sa mga luha gikan si mo mga bata. Tibaan ba ka na sa kalampusan? Kasakit o kalibay?
2: Layas! Wakay luna din sa kung aranong palibay! Maluibol ka, kasawa!
3: Sakit ka na, Chris. Pasaylo ako.
1: Ay, kung pangyay maluig ka na, Corbinda. Ikaw ang bugtong mamahay sa kong kinapuhi. Ikaw ang ipitik sa kong kasingkasong dalhon sa altars kami, please.
3: Sakit ka na ako, Arnolfo, please. Leave me alone. Di dahil sa satusan. Langit ka, yuta ko. Patungan sa kunggong magkanin.

0: Og din hi salaing anib sa tong sugilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
1: Magapit amig limang kabungan din sa sunda. Pero nga ako anak magsigil akwat siya. Huwag sigil gawas din sa mansyon. Huwag maglakaw-lakaw din sa sunda. Kung mahibawan ganin nga ako sa anak ang anak sa nino, Andres, mabiligro ang iyong kinabuhi. Kinang na ako sa pagkakon. Huwag ginang na ako sa sultian na dili magkaglaag o dili mo kagkikuyang iyong kinabuhi. Kung akong sutao ng talan kundi ni sa mga itong akong anak ka si Arulfo, kinahanglan yun!
2: Dong. Outside, di kulambo na ko si mong amaan ni Don Andres dong. Senyorito, Adolfo! Wah, mabukiya, wala abal lang. Ay, namin ako makasakit tong ni atong gilaw, gilidriver ni Louis Davis. Diretso naman to, kanahin karga. Ay, si Jerome Abios, ang abalaman driver sa wasan trimabot. Ay, sama na bang ganun? Si Jerome, oh, ay, retinik to na si Jerome. Ay, nako. Ay, Don Adolfo, senyorito! O sa mga kakatarungan sa mga manang ay, agatong balangin doon, 1 hour ata, o sa kaoras, o niya kaoron magtulong at kaoras, tungod kay, aw, gusto no? Wala man yung habal-habal na eh. Ay, nako, wala, tabangin ko doon ako sa mga katarungan sa mga manang kay outside, ikulambo ko sa mga manang.

0: Magalola ka si Bala, magtulo na may kabuwan di sa Sibusite sa ako gapo. Kung gandang akong blalo nga mubalik ko sa Sinda, ako sa gulog naon sa kadagang higayon. Kay basi matibingan makita abin din Andres. Lintik lang walang ganti. Kidahang lang yun, nga akong planuhon ang tanan. Kay klaro kayo nangita na ako ang akong higpita kaaway. Sure na akong higala si Don Andres. Pero, higpit na ako siyang kaaway. Tugod sa tabo sa akong anak sa inahan ni Arminta. Huwag tugod niya itong natabo ang akong apo nga sa Arminta kanon na mag-anak. Huwag ginahanglaw ay masayod sa tanan. Nga anak siya ni Don Andres si Arminta. Kinahanglang akong ilimot huwag akong itago ang tanan. At hindi mahibog. Mawasa ko kilalag ako nga po. Sa laibog tong nga matan akong kalipay. Si Arminta lang ako nga po. Kailangan lang doon ang mangita kong bagay.
1: Sabahan ni Tate Tikyo eh. Ibito no? Dali aras sa oras ko. Magtulo nang dami ka oras kay. Nibiya mi to sa balayo dahil yung panood to. Malas 12 pasado niya karon. Mga alas 3 naman hapit ang mga alas 4. Ha? Bahala na. Ako lang mga tarungan ni Daddy. Kadit na paong akong live. Kadit na kaya akong live na paong. Mago na mo kayo ipag-ausay. Ay sa pag nga. Kadit na kayo. Ay, ano sa mani? Hindi mani atong kon. Ay, naku buhay. Tunog siya nakit pagkaloy. Kadit na paong akong live. Kadit na kayo. Ay, naku. Kadit na kayo. Ano? Doon mo na mabalik. Finish na kita. Ana. Finish! Kadi lang kayo, ha? Ay, naku. Onsa namin niya? Asa namin niya? Awa na, mapaw na kini. Ay, naku. Kadi lang kayo, ha? Ano? Lagi tayo mahayot na, ha? Tanggit niyo, ha? Ay. Dali, di siya nabulis ang programa niya. Mapaw. Kadi lang kayo. Mapaw pa niya. Ay! Siya pa rin! Kadi lang kayo, ha? Ay. Wala, gede kayo madana. Paong na gede. Baba na ito, masitao itong mga nagtanaw. Ah, hi! Hey, gede out! Ay! Hindi nga itong kwanong bing, hindi na minglit na yun. Ah, kanina wala kumukuha ang wifi. Okay, gede na paong. Wala na, paong na yun. Wala na gede na balik. Hindi na balik. Ay, naku! Wala na yun! Ay, buhay! Tunog si Nugget Pagalaway. Ito ni Panggang at itong drama kay napaong akong live diri sa akong account sa akong personal account ng FBI. Ay, hala!

Dari nantas itu gelap kan. Nantas Facebook kelas pencet lagi. Di Facebook oke. Ini ya tonglet. Memang itu nantas kuat meh. Ada singgo dosis. Pakai nantung drama. Nah langsung sebenarnya nantung makuat. Saya satu atau bukan writer director. Walau ke pakai. Hai, duhai tenuk sedang kita pakelawai, nepak ngatung drama. Asal tuh rektor rektor tadi, bang mangga rektor atau bang Bandung. Hai, paung bih atau nih ada sepi sedang di SBK atau tuh isi tahu tuh nih. Nah, bunuh ngatung drama ini sebenarnya lang kerja awan atau nggak nih? Anak-anak tuh pisah atau tuh pisah sedang bih atau di atas sepi sedang mutan dawai ke di atas kayu. Bih, hai, di atas lintas muka angkai di negeri Medan. Nah, Rosalina open karuyang, jikyo pawasaok. Nah, pawasaok kita natong live sa akong FB account ako, personal account ako. Pawasaok san, okay. Yan ang talita, ininayin natin natong shout out rin magkua, no? At sa tagtanaw natong live rin, kadito kayo, ha? Itong kwa na natong kwan, basi. Shout out to itong nagtanaw natong live, gamay na to. Okay. Pawag man, hini atong nit rin. Ano to ma-refresh? Takahan na labang tagtanda na. Nag-wake ka dito eh. Kadiyot na asa na to. Ay naman na, huwag tayo masinig. Ahay, buhay, tunog, slangkit, pagkalaway! Agan eh. Katong shoutout be. Nurse Blaris Agiano pa shoutout ang call. Shoutout pre, mustamos. Paring Donski ha, Lindon Hermoso. Shoutout Diaz Barga Greta sa Sitio Malinao nila ni Tio Lario og Ati Teresa Taran from Lindon Hermoso. Siling Giangan, mayang hapon ninyong tanan Diaz Raidol. Walay uwan dia, sir. Dere sa Bukiran sa Nanao, dag-umbong kayo. Bisan asa di Iron... sir, hinay kayo ang signal mausa diri sa mua. Oh, gikan ni Ma'am Silingiangan sa Danao City. Okay, Ma'am Chacha Boyles Uchia, Flesco Greta, Eric Boyles, og Vanessa Peralta Boslon, og Emery Fat, Ngigulit Boyles, og Ola Boyles, og Winnie Quiles from Obay Bohol. Sa salamat mayong hapon, Sir Gikyo. Jarkyo Mina, Dinja Jinalen, chata diri sa Timbakol by Walk, B-Walk. Sa Timbakol B-Walk, ha? Mawa? At iba ko lang sa pag-asawa doon. McDowell's Discartendo Lendo. Hello, Idol Pogge. Mayong hapon. Watching from Macau. Wow, Macau man. Kuya, wag Macau eh. Kadiyot lang kayo. Atong ko na itong live kay hinay atong nit diri. Ano may kong lispin sa gamay nga na paong atong live dayon na. Ito na itong ikuan kay makaproseda yung tagdiritso. Ano, nung sabi ni? Umaw ni? Okay. Oh, kaya lang sa. Ah, may kuglis pin sa gamay ha. Okay. Okay. Oh, pari Don ha, pari Donske! Pre, kumusta? Oga, pari Binsel ha, pari Binsel is tulogan na sa may sitso sa Panta para kay Tejero, si Musti, kagano ni Maminaw. Sa atong programa, kumusta na mga pari Binsel oy, ha? Pari! Boss! Pari Boss Binsel! Ah, sa to akong pari. Ano yung paramdam niya akong pari, Binsoy? Pari Binsel! Ah, kumusta na mga bro? Pakita sa ginagmay, bro. Sa business trabaho, eh. Business trabaho ako mong pari, pero always maminaw, no? Sa DWSP. Mga ninindot. Bisag, wala si paramdam, pero kanunay maminaw. Loyal guys itong programa, sa mga programa, mga drama, DWSP, gano'y pero paminaw, siyang sa kanan, siyang service, o siyang kitrabuan, DWSP, gano'y lain. Bisag, kung saan pa na yung balin-balhin ni mong kan po ang iyang kasing-kasing ni Pari Binsa, Pari Binsa Listuloga na agit sa DWSP. Salamat kayo, pre, kayo pagpaminaw, pre, ha? Pari Binsa, pre! Kumusta mga pre? I miss you so. Pari Dundon, kumusta? Si Pari Lued Durato Refel di Asasawang, Pari Dundon, ha? Dunske Lindon Hermoso. Ako magkumpari Jimbo niya, sila si Pari Jimbo, Pari Jordan, itong pulis nga si Pari Des Mabolo. Ito, Pari Benz, naminaw ko rin pre, Pari Benzil gani. Hindi lang tabi ko nga naminaw, naminaw gina, permigod. Kasi ito yung nga, ito kumpari nga pulis pre? Pala kong chat pre, okay, nalimod ko itong nga itong kumpari nga pulis Mabolo, police station pre. Ito yung pangana to pre. Pari Binsel, naminaw rin tayo. No, di na ako, that's live, mga tanong live, basi na, itong live, dito na ako sa akong live na ako sa akong personal account, be. O, wala mong, na,
Nawa. Be, nag-message ko na mo sa messenger, pre. Auna, kadit pre ha. Nagliliona na akong kuan, pre ha. Ano, ano, mino, awa. Se, awa ko masayop, awa ko masayop, ha? Awa ko masayop, awa na, ha? Naargi de, yo. Gwapo ka sa niya ko, pare, eh, be. Pre, namutol ang connection sa network ni mo, ba? Wow, gil, pre. Naputol ito, tinawa, pre. Mabitong na, magpag-drama na ko, pre. Naputol kalit, nini ang net, pre. Tama na nga ikaw, gispin sa, pre, ha? Ano, mino, 612. Musa may, pre, Rambo, le, street na, Awagi yang istri yang sekarang, no? 6-1 to. Di, aku beli barang kong pari, gitu, ha? Sa, si paring Marco Sanzago. Ah, okay. Okay, pre, ha? Kung police officer sa Mabulo Police Station 4, no? Ang kumparin ako ng police, si paring Marco Sanzago. Okay lang, si, sabay rangguan niya, pre, nalimut ko. Okay. Mana, akong kumparin ng police, si paring Marco Sanzago niya sa Mabulo Police Station 4. Si Pari Vincent, no, kay bunyag man siyang bata itong may aging mga simana. Mga pila kalibigot, itong katulong ako Domingo matalin. Nalimot naman ko. Manang, kami nangoga sa kumpare na. Mga gwapo na ako magkumpare. Pari Lindon. Kasi yung Pari Lindon, doon skay. Pari Lloyd na. Og Pari Benz. Benz Celestologa na sa sityo sa Panta, Barangay Tejero. Cebu City. Awa ha? Awa ko masipyat na minaw. Ganyan lagi. Awa, bisa ko pa ako kabahay. Nainya din ko Andre Mises niya. Igor Ata, nagbasa na ako. Wala na eh. Awa din sa video, sa live, comments niya matod na kabahay, nag-message siya. Okay. Nakagide yung silingyangan. Okay, siya tako sa akong anak, si Redo, lingaw kayo og kanta sa rap. Bitaw. Very talented na imong anak, Ma'am Silen, ha? Si Inday Kati. Kati Catherine Giangan diya sa Danau City, Bagaygala. Asa itong barangay inyo, Ma'am Silin? Bonifacio to? Sa bukirang barangay ito sa Danau City? Okay. Ano mo? Tara na. Mamaya na yan. Nasa Pari Vincent. Nag-missions ko nimo sa messenger, pre. Okay, lamat, pre. Nabasa na ako, pre. No? Thank you, pre, ha? Okay, puas, minos, do SP, pre. Yeah, mandi ako bilibin mo, pre, ha? Bisag sa mga problema itong gatubang, pero ang DWSP, kabahay na si mong kinabuhi, pre. Lama kayo, pre, no? Anya, na sa Drikuan. Pus, ang sabi ni, pus, tinke lang hulama. Ako ni amigo, tis tagabagi kay Mandawi, nag-business man sa messenger nga, pus, tinke lang hulama. Nakagulian niyo, eh. Nag-chat mo na ako gahapon doon. Iyak kong pakuha doon siya nga. Pahuaman ko niya ako, no? Ambut doon! Okay. Bueno, alas 5.21 na sa Toka Paraguban sa Atuga Tulubaron, Saksaks Dagol. Okay. Ay. Okay, pre. May problema, pre. May problema. Humasa akong programa, pre. Murang kong kilat, pre. Abot na ko na, pre, ha? Ito, Pari Vincel, no? Pre! Nagmingaw na ko niyo, pre. Sa atong mga laglaag, pre, ba? Pari Vincel, mingaw na mo ko niyo, pre. Tinawag, pre. Mingaw na ko niyo, pre. Ha? Murang matag-uyab na ni, pre. Ito, Pari Dondon, ha? Donske, lumaluit. Porque si Pari Vincel may tipik o gabayan sa akong kabuhi, ha? Kabuhi, ha? Kabuhi, anta? Kabuhi! Politika na, eh. Lama kayo, pre. Ano yung misis rin akong basahon, bilang na ako'y basahon sa owner kay base na ay mukuan. Okay, pre. Thank you, pre. Ha? Pari Vince. Pari Vincel Estologa, no? Okay, ako na yung kumparing boss. Mag-boss na ko, ano kay... Ako yung boss amo manager man ako. A very good friend, eh. Kumparin ako nga butan niya. Generous kayo, no? Basta generous gani ka may gala, mangitagong ka, maluloyon ka, matinabangon. Ang grasya ni mo, panalangin gigan sa kita sa dagi na pirmi ni mo. Yeah, igna ko. Biblical man na, no? Biblical. Mas maayo pang muhata kontra sa maayo, no? Kay ang imong grasya na imong panalangin magpilo-piloon kalibo-kalibo, no? Pila kalibo, pilo-piloon na. Yeah. Biblical na sa Bible, no? Mabasa na to. So sa itong agwan, sa versikulo kapitulo iskari, madali to. Baisa, nakabasa ko na, nalimot lang ko sa teksto sa Bible, no? Lamad kayo, pre, no? Okay.
Mga kong dispensa gamay ha, sa itong live nga naputol ka diod kay akong ikuan na rin nagdita, manday ko pagsugod. Itong dita na ito, wala na ikuan, ikuan, lodi ay. Matong wala ko makunya, wala ko maon ang kuandre, wifi na mo sa stasyonan, matong pag-ana na ako, sugod. Ang dita na akong gion niya, habi itong chick ko naman tali ko, kaya nang nakalit. Walay lon! Mga kong dispensa gamay ha, wala na gilon. Mga kong dispensa gamay ha, hinay na ako, wala na gilon, no? Okay. Kadiot lang gayo. Okay. Kadiot lang gayo. Hi, buhay to next bangket pagkalaway. Okay, basta namin akong kuparing police dito sa Mabulo Police Station 4. Akong amigo sila si Chief Pihidia. Akong kuwanda. Huwag sila si... kisip to ako mako. Nalimot ako sa mga amigo mga police. Eh, na ako yung mga kumpare sa police zone. Ha? Mga retired naman sa kanila kung makumpare mga police sub, no? Eh, pari Orsal, sila si Homicide Section Zona, pari Gara na kumpare diha, no? Pari Ronimo, si pari Kuan, Dennis Kuan, no? Si Bilino Kuan, nalimutan ko Bilino. Sa nagagag mga kumpare, nalimutan ko suban, no? Eh, hindi naman kayo kumukha ko. Mato na ko na alarma wana, pro, sa robing-robing. Wala naman kailangan naman kailang ispatripod na. Hindi naman nganlan ng mga isa ganing biktima alias na. Hindi naman nganlan ng mga kumpare. Kaya mga man ibag-uron. Isa ganing patay na ng giposel niya. Dato pa sa hospital. Bisa patay na. Aron i-declare dito nga DOA again sa hospital. So una, undas patay. Anaaday soko. Undas pat patay ka ron. Pandalo na sa hospital. Oh, tinood, bitaw na. Alarma na mo, abot mo sa crime scene, na pada maabtal pa na mo ang gipusel, pero dalhol pagi ang hospital, bisag patay na, wala, maginawa ko. Ano yung bago ron sa kuhaan sa mga polis, no? Kay, ang mo-declare ako nung may galang 00 vital sign na patay na maugi doon kong doktor. Kaya wala na, ano may medical unta, di ba? Ano may maabot ko ng mga ambulans na diha, ang medical personnel unta mo, yung mula kayo, okra munta na. Ano dalhin ba mag-ispital? Aron, hinay ang crime rate? Aron, kunuhay, why crime rate, ni ubus ang crime rate sa nasun ka Pilipinas? Direct to the point! mag-unsa tani. Permente. Hingin na lang. Alas 5:25 na, no? Sa toga panagubas, sa toga tulungan noon, narita sa pin sa USBB, kaya itong lili-on sa ni, no? So, muna kung mga ikong dispense sa gamay itong live, no, sa personal account, na naputol lang, kadiot kayo, kay tungkol sa, kung ano morag, na-unload na akong load. tataw, kanta ta, kay gimingan ako sa katakanta, pare bin sila, eh. Pre, maita, maaari ka rin, pre, anong tatay mga katakanta, pre? Pre, pare bin sila, anong tatay rin katakanta, pre? Sunod, sabado, pre, anong tatay, pre, ha, kay gimingan ako katakanta, pre, eh. Anong tatay katakanta, pre? Ikaw akong kuan pre, VIP na ako, ikaw akong guest dere. Next Saturday pre ha. Andama tong imong duplikara pre, garang ko tumina pre. Ganang kong duplikara kay lingaw man ato, entertainment program na atong programa, dili man ni commentary program. Makatawa nya man mo kanta tag mga pasiaw, lindot kay kanta mga comedy nga kanta, no. Manang dili ta seryoso sa kanta ba nga kuan. Manang ganahan ko ng mga duplikara, kanang magsurban, kanang kuan, no? Kaya dot kay murang kuan pa ko. Duga mo sa ko, bisag gutom ko. Mana, pre, hangyo na mo, pre, ha? Para binsel. Okay raman na, pre, dili man na, wamay, di man ta magtakitagay, pre. Ano lang dili, pre, ha? Naroon, ganahas ko, pre, ba? Huwag na itong kamingaw ni mo, pre. Ano yung kanta ko sa Paribinsel, eh? No, duplikar, itong imong sa itong kanta ni mo, pre? Ano ko naugon? Dili ka itong anugon na lang, pre, itong pasayaw ko. Sa ito, ang lain pasayaw, day. Tiguang nga po, kuan ba? Tiguang nga po ng duplikar at tiguang babae. Tiguang lalaki nga kanta o babae. Crisanso Alessandra Dines, pasital ko sa kong Inday Teresa Panginahog. Kuya, wag bili doy. Anas Andibor Rapakera, good afternoon, Sir GQ, always watching and listening your program. Shoutout ko gato sa agkubaga relatives diya sa Look Norte, Astoria, Cebu. Andibor family og Pakira family dire sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat pagbasa, Sir GQ. Randy Santisos, mayong pagpaminaw ng Kang Val Valdez, gikan ni Randy Santisas. Anas Andidwar Pakera. Good afternoon, Sir GQ, always watching and listening your program. Shout out to Ganto sa agubaga relatives sa diha sa Luok Norte. Balik na ni. No, kaso lang na mukuan. Kaso sa kadua. Okay na. Ray Bones. Sir, good pa. Pasat out. Dire sa Tayong Oriental, Luay Bohol. Tang, sir. Gikan ni Ray Bones.
O, buns, buns mo, bans mo sa may apelido, ane. Isra Magilas, ane ni Sumpay Tali. Okay. Fele Monsolier, good people, sir, watching from Puti Agnaya Carmen Show! Mga Monsolier, mga Monsolier, ikaw sa kani para Edwin Monsolier, no? Akong kumpare diri sa Capitol Side, Cebu City, akong silingan nga kumpare, so, na diyang, di pa kung nagpuyo sa Capitol Side, diri duloy dool sa Capitolio Baigala. Ay, kumpare na ang Monsolier, mga apelido, para Edwin. Kuan ni siya. Kanang buy and sell niyang kuwanan eh, yung business. Iris Mortijo, good afternoon. Regards ko sa family na ko, Montijo sa Consuelo Cabotas. Thank you. Oh, hindi na sa itong net. No? Ay lang, okay na. Karta sa itong asa, itong taas-taas nga makuha na itong kuwan. Oh. Ito na ko, nakita ko, balik sa ning kuwan eh. Kanit na gaya. Kanit ko na ba eh. Ay, drama man eh. Itong live. Oo eh, kuwan na. Diyan sa kutob kay hinay mo niya sa inga tungkol na. Ah, hinay ka kaya po gini. Ito na nga naon, hinay rin ang tabi. Monski nakatilaw na giyon. Shout out ni BBM o Sara, ang tandem nga way paglubad. What? Tandem nga naman nilang tandem nilang unit, uniwar naman nilang. Hindi naman na unit team. Sa una, sa before election, Unitim. Karon, Uniwar. Okay, Biling guys, Boss Biling, panibaya, panimbaya sa mga byuda ng mga guwapahon. Wow, gika ni Biling guys. Okay, kana na, hindi na rin natog kana. Okay. Eh, kanta tabi. Ay, ito akong kanta tagamay. Okay, hindi ako sa kanta. Okay, ito kayo ha. Ah, usik kataw na to. Kanta ta pre. Para Binsel, kanta ka pre. Usik kataw na to pre. Request pre, palag pre. Kanang kabao lang ko pre ha. Kay gimi ko ta kanta pre. Kay okay, kada lang ka tong kon gamay. Okay. Okay. Ay nagchat, nagchat. Ay nagchat na to. Ara. Just me. Usik kataw na to ni. Nasa tong atong kanta porsyon ni ha, kanta porsyon. O ang way portion karon taod-taod. Ang sayo portion ni sayo naman taon niyang drama portion na putol. Bay mga kanta ta. Sige taon na to ni. Uy. It's time to cry. Akan it's time to cry, be? Kani? Kaya ito ni kanta sa itong gipos ni nato. Pero ito kataon din live, no, be? Kano, be? Ito ni kanta, may commercial ba? Be? And, nawagtang man. Uy. Ay, isang e-commerce ko, bisa lagi, baka bayan tanin, ha? Okay. It's time to cry. Well,

0: cara da própria coronha. Ai.
1: No lingo ni a tu ana, güey, que agola. No lingo ni a tu ana, güey, que agola. Ok, around the floor. Vale, pak-pak. Vale, zero atong guan points. Basta mo pak-pak. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Dinya, thank you. Ito taglayan, Vicky. Katawa ka kanta, eh. Taas pag oras eh. 26 minutos pa, di ba bagala size niya? Lagay komersyal kay The Bad Doran. Bili tagay mo humato pwede tayo alas 10 sa gabi, alas 12 na mag-uhuma. Ay, sakto yan, oh. Kiling na tayo ba? Di ba? Lain kanta. Eh, kanang kamao lang tamo kanta na. O sabay, request ko mo rin ba yung sikataon na ito, eh. Okay. Ada. Kan ba ang kuan, no? Kaling kampo ni Ladjo ba? Dili mo ni maong ikon? May pagkakuan mo ni God? Kaling pusong ba to? Ah, mas kaya kung balik-balik ka niya eh. Kanong design version ako. Katok, prevention lang sa ito yung kanta pre kaya nga kuan pre? Ka-duplikara pre? Hindi mo ko pre, ito ni kanta ka-duplikara pre? Sa itong kuan, tiguan ka niya pre? Pre, help me pre, help! Okay, wala yan. Kani untang ko, no? Mangita ko gala naning kaning kampo ni Radyo. Asa na to? Ko alam, may pagkailunggo lang ng kampo ni Radyo. Dili kampo ni Radyo. Mga tali ni. Sa higit. Mga dili ni mo. Ano to? Ang munit. Ang kampo o kamhiya. Akan eh, mo itali niyo. Oy. Kaya isa ko kong kondiya. Kabayan itong commercial. Mga mo itali niyo. Ito talawad mi. Ay, kadalanan sa commercial ano ay. Eh, dalag tag oras. Kaya mga itong sa oras. May kano, basi mo niyo. Basi di mo niyo ha. Tansoy na ito. Okay. Higat sang sapa sa kampo ni Ladjo, may kulit

artoson, asawa ko nga hapoon, anhon kay...

0: apoy mangita ni kwarta maigalaw eh. Sulod na ni, mukha na kong magic-magic ara. Arong mula tayo ba kong gilambre na rin, mubugok kong kayo na rin. Kaya arong gana na itong mga tigpawa na itong mga viewers itong page ha. Kaya, nindo mo na, mubugok kong kayo na rin mula tayo gilambre. Magkihin mo kong kanero, kanero, kanang luyo na ako, dagat mo na. Muamba ko di ha! Ayan, di ba Aral? Dagat Aral? Isar pa yung Aral? O di ha, uli akong buko, mataro akong buko eh. Na, magyapun ni puti ay, basta mga usin puti akong buko. Huwag kong mahayob na dan. May timilan nga guwanger sa ta. Kining ubanon ganing nga laki gwapo gwapo gina. Yung isa sa Biblia aw sorry is na sa kuan kun digo sibil. Sa kuan sa unsa to nga kuan ay? Sa i-research ninyo nga ang laki gani nga ubanon gwapo. Gwapo. Mao nang tumo. Ayaw mo dig ayaw mo glalis-lalis ya araw dalita. Okay. Eh, narita sa tong, huwag mo na ako ni ma-sit up din akong live dari sa kuan. Ano na. Iris Motero! Hadwa sa bibis sa konsilo. Balik na ni. Monske, nakabalik na sa ni. Maruksan, Joy of Saul. Sa tatas akong tatay na si Purin from Negros. Patatag, Silverio Abasolo. Kumbati, Cantadol. Walay, kompetensya. Maog yun. Naunsuan. Alam. Noy, gug manglagan! Loon!
1: Loon! Loon!
0: Ano, alam ka? Ikaw na rin sa kuno, ikaw na rin sa page na ito, gug manglagan. Do it, ha? Dali, dali! Dali ka tumiyagin sa baro, huwag ka mag-i-duet. Nakalis gawa, mag-i-duet ka. Ay, kung inaalan. Tatang kubuha-kawan na ito sa buhat, may gala, buutan ni ako ni amigo, ha? Bilib ko na kay ang kanan ni Alan Tangkawan may gala, prinsipyo o borganan, maabot ni mayor posible sa Mandawi o Lapu-Lapu. Okay! Huwag mo siya yung nga, okay na tayo kanta, GQ, huwag mo siya, ah, di na ko bukanta yun. Padasig, sir mo, di nga ganata bukanta, balag yabag ba? Ngayon itong kanta, lingaw-lingaw rin, ha? Ay lang ikon siya yung nahuna kung sa, ha? Kaning turagsoy. Magdali na. Kaning mabugnang lasang. Di ko kamuha ni. Na nag-request na yung mabugnang lasang. Pero di ko kamuha mukhang tagayo. Ano yan? Kawawang cowboy. Kindi ko ta. Ay, gato be. Gato lang be. May ato tubalikan be. Ato. Kaning kayo makatawa. Dahil makatawa gada ni. Ato. Kaling ka ni. Gani be. Gani be. Kaning kayo nindot ni. Ay. Kane. Ano? Papa. Okay. Igo na dai. Ato ni kanta to miagi pero ato balikon kay na nag-request ani to miaging sibado na to magkanta. Okay? Ako na ipinangol sa akong gagawin og manginaot nga ganahan ko ani. Sa English man na, this song I would like to dedicate this song to myself and I hope I like it. Okay, here we go. Pare Binchel, tuloga. Igo naday. Igo naday.

꼬르륵 박아 박가 합도스 박가 합도스 합도스 나와요 이 사람 까까는 합도스 합도스 와 너디리

pagkahapdos. Pagkahapdos. Ito, Geraldine, pagkahapdos. Pagkahapdos kamay.

0: 마, 마, 코, 코, 엔, 타.
1: 이 소가 지켜.

Amerika. Ego nadai, ego nadai. Sakita oi, ego nang yon. Mana, umul na. Mana, buntis na ibasin. Aku, oh mamatay. Ayaw kamatay dia, bunga.

0: Egon lại nego quá bài gõ ở đây gõ này gõ hai cái chân được lòi
1: capo ini mengita kuatkan. Ada 14 minutos lang, ha? 14 minutos! Dili pa bagalasay sa sayong kagabi o baigala. Shoutout! Shoutout! Lele ta! Lele! Asa man rin yung ano yan? Asa malili yung naigo man to. Request ko mato nila. Butsike! Kasi may request. O saan yung request na na yun? Isgugmang laga na yun. Kalaga na sa ningugman niya. Katerin Samora, good afternoon, this is Fermin Sibiu, kasamang GQ listening sa iyong Ify Live, dire sa Garden Bloom, pito ko konsilasyon, pasatawag ko kasamang GQ sa akong family, na naa sa Hampang Argao, labi na sa akong mama Ana, og mga igso nga sila si Anafi, Alex, Charmy, si Sherilyn, og Hana. Mama Ana, si Katerin, namusay mo ma, ha? Si Inde Katerin Samora, ma. Ha? Si Inde Katerin. Mama Ana. Dias Hampang Argao. Mama Ana, si Katerin, ang musta mo, ma, ha? Monske, nakatilaw lang yun. Kuyawag kanta ni MGQ, ay maka-ihi mas sa tagmaminaw. Ay! Nako, Monske. Ayaw na, Monske. Ihi, gina, ha? Ipabuhagin ang muihi kay kwarta nas doktor. Eh, kung di mo na ipabuhagan ni mong ibati ni mo diha, nga di kayo makaihi diha, na kwarta na si Dr. Monske. Eh, gindi ha kayo na. Juan Squadrog Hirangaya, o Girangaya, siya tawag ko diri sa tunga, mualbual si mo. Ay, tunga na, kilid di alis, mualbual na may tunga. Natali, kilid mualbual na, ay tunga, ay panapin na, tunga man, tunga mualbual. Das tunga mualbual, ha? Natali, barangay kilid, barangay daplin, anak. Barangay tunga man, eh. Okay. Hindi na sa datang lead. Atong kuhan. Loading sa katong live. Ah, kanta na sa ta. One more song. Last song, no? Asa itong... Kaya turag siya talibin. Kamao ba kung turag siya? Turag siya, turag siya. Kung ba siya, di ko kagawa. Mga ikaw, ka na? Hindi ko kagawa ng mga ingon na ni. Pero ako, mga nangkamod na ikaw nga mukanta na. Araw malingaw ta. Bala magkagyabag. Gusto nita kamao ba sa mukanta, tanya. Basta gula itong mga kumidya-kumidya. Makatawa mo sa, di ba? Wala ba sa original go, di ba? Ano ko lang mo di ba? Ano sa mo di ba? Ay, simpanig yan. Ano ba yan? Kung kamuhanin mo kanta kayo, pasigilan. I'll try my best. Okay, here we go! Torag Soy!

0: kinapiko, ginapalag, pinamalas pagani ako sa higop sa sabaw. Kanamigid ya. Kanamigid. Sa ato mga kabiyan mga katura sa punsod sang Cadiz, Panay, Ruas, Iloilo, Bacolod. Ako pa rin te, kaya ako middle name Bacolod man. Madamog isang mamati dira sang aton sa atong palatuntunan dira sa himpila ng DYHP. Madamog eh, this is Calante, Negros Occidental. How? Sa Bacolod sa may, ano gina nga punsod ganin sang Cadiz, oh, sa punsod sang Cadiz, sang Sagay? Sa Sagay, mabasko gamon dira signal how? Sa Sagay, Negros? Madamog isang mamati dira sa akong mga palatuntunan dira sa DYHP, mga drama dira daw. Oh, ato mga kabiyan na magkulturan dira nga namati sa ra. Madamog isang mga mabasko gamong signal dira, how? How, di karabaw, di ba ito, di kutsi, di karabaw sila.
1: Okay, siya tao. Doon na tayo, 8 minutos, may ganda pa pagkalasay. Juwals, 4, balik na. Juvet, Arisgado, let's rock, sir, Mr. Jekyo, swap attack, yeah!
0: Juvet, Arisgado, Arisgado, mga bantayan, Arisgado, bantayan na gano'n, mga Arisgado.
1: Sally, maayong hapon, idol ko po, Piyolo, Jikyo, pasyataot ako, akong bana si Gigi Gabato, og akong dua kabag-anak si John Lee og Jean Lee. Watching live, dire sa Canlaon City, Negros Oriental. Salamat, Sir Jikyo, gani, Sally.
0: Yang pili doli, Bruce Lee, ano? Insect yan, ini. Chinese insect, ne. Okay. Ano, loading na sad. Dagan pa kong tao, pila kong kumisir, eh. Dagan na pero ginay ka tong load. Mga ikaw dispin sa gamay nga din na tumatiwas o basa ng uban na kay andan yung tayo tayo. Be, napot tayo 7 minutos. Ang unsa na niya. Mungin mo si Jiro na tiyos ako ando yung dislo si Takyo. Ito ni Louie na ibig siya. Ito ni Louie. Sa to, tinuwa tuloy. Gano'n, gano'n, gano'n, kusil di hab-hab. Ah, di ka wala. Ito kong pari binsil. Kaya, lami ka itong kaon ito. Ray, kadiyat lang po rin. Joke ka na po rin, ha? Asa na kantawan, pre. Pre, palik kong chat, pre, be. Business ko, pre. Say ko, ano mo, pre, itong kanta ni mga tiguwa gani, pre. Asa mo, kasi na, busy na siya gamay. Kadiyat na gaya. Okay. Okay. Lain kanta! Kanta ta kay Aaron, killing the time. Kapag saya, oy. Kanta atong, kanya to, kanta puro sunin na to, ha. Okay. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding. Pasayawa ko dahi. Okay, ne. Okay. Ito, nawag tang yung pasayawa ko dahi. May ngayon pasayawa ko dahi. Nawag tang sa, hara. Eh. Last song na rin, last, ha. Last, ha. Last. Last. Song mga higala, pasayawa good eye. Here we go. Ay, ay, sa sa kanya commercial pa. Kadiot. Kadiot lang eh. Ay, sa commercial pa siya, eh. Ay, sa commercial pa siya, si tira-tira dia. Ah, ah. Okay. Okay. Okay, here we go. Pasayawa good eye.

0: narigjutay. Irog-irog,
1: sibog-sibog.
0: Irog-irog in town, narigjutay. Chat na ko. Asa ko timong direct to the point nga Sigmund Gikyo. Ano ba? Alang nasa. Asa mo kasama daw pag direct to the point, ha? Nag-comment si Nimil mo itong nag-contest ako sa OBS tumiyaging Sabado. Nato'y gihimo niyang direct to the point, no? Nalang usap na kayo, wataka basag kung sa'y inindot na isgutay ka rong isyo, na? Ako ito pa rin ako, maghimo kong Sigmund nga direct to the point. Gamay lang nga komentaryo ba? Sigmund to the point. Oh no, direct to the point. Sigmund na sa atong sinagol. Direct to the point akong gipay title. 5 minutes lang. Pama ka ng Sigmund nga murang mag-iskot ng issue ba? Ang issue ron. Ang dami nyo mag-iskot ng issue gun. No? E ato, sinagol mo na itong programa. Lalaan mo ni sayaw, kanta, magic, kung sa pananiha, drama. Yeah, magkos sa tag-commentary. 5 minutes lang. Gun. Direct to the point akong title. Direct to the point! No? No? Kung ato ni Rafael, straight to the point. Ako, direct to the point. Sino na lang, kaya namin, chat na ko nga, malingaw ko sa atong direct to the point, tumiyagi sa Bado. Nga asa naman to yung Sigmund nga direct to the point, GQ, kaya malingaw kung maminaw ato. At nalimta, gamay na tag-oras. Ah, nakatakanta lang ako sa taka, giving ako kanta-kanta, kaya kung kumpara yung Binsil, asa na to na dahita. Okay, nalitay 1 minute before 6 o'clock, ha? Uman matapos itong tulman nun. Ay, ito nalili on dreaming kisa pala and risa. Ito at tungkuan. O, ano di ay? Okay. Naging ang hagad na ako pa. Huwag kong jismil. O, kisa ka ni? Ako ni Barkado tayo alin nagkuan. May na, kaya mo kuan sa nako? Pahuwag si Kwarta? Kanino sa niya, no? Por si Binsel, pari Binsel, mga hatag mo niya. Ay, tayo. Huwag mo nang utay kakuan. May no! 1 minute before 6 o'clock in the evening, you know, huh? It's time to say goodbye. You know, I know, you know. So, sa sunod, Sabado, mga igala, magkita-kita sa, magdungog ta, dita mga bungol, magkita-kita ko dita mga buta. Thank you, mabahit ninyo sa kanunay pagsunod sa akong programa every Saturday, 5 p.m. to 6 p.m. Dinigyapon sa overall number 1, nga si Bianan Skibisan og Mindanao, DYHPRMN Cebu. So, Saturday, don't miss it, don't forget to remember me. You know, I know, you know. Ako mga partner, mga gwapo! Naniya sa kung kinin ako tubangan. Ang diri sa kung tubangan, smile perme. Bisag dun ay problema, kay inspired kayo. Ang gwapitong, the running man, with wanted, and, general man tayo kung kanilang, ang gwapitong, ulitaw, apan inspired na, huwag dun ay inspirasyon sa ginabuhi. Umabot, congressman, asa, ang partner si Karadjuman Jerome Yap. Dari sa OBS, nga, munag nilipit itong pagsamaro kay si Nimura to akong partner with 160 pounds from the red corner, the Matsuman, the Rajuman, Gerald Albio!
2: Mura na siya nagkuhan na ba? Nagbansi-bansi na ba ang saan pagkuhan? Oo.
0: Saka sa mong program director kasabang Radyo Man Aida de la Cruz Campos, sa mong station manager nga nag 1M ng follower, kada sa patag 1M at yung follower at congratulations yay among station manager Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyo Man JQ Joseph Os, kaya nagkasalaw sa pagpaminaw dalagang Diyos bayong gabi kaya tong tanan tatak RMN.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: huwag katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Kuya.
0: Ah, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pamilyaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo kay buutan ka man nga bata. Ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa mo niyong hatag na ako, Migo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
2: Mumbo!
0: Ah! Agda!

0: Salamat sa bioterbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterbal capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterbal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Para sa manipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og ino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Ang dramang Maid of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25, diha sa Taytay Danao City. Alang sa dramang Maid of Fortune.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini o St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: St. Panyawan Coffee Mix o St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguro na lang muli ha. Sa mga tao ni Ma'am Jasmine Alivio. Ma'am Jasmine Mabini na baro diyan sa babang lalingkod mo. Kahit katapusang adlaw na kini. Sa ato ang asoy ninyo, mga bata. Ang padayon mo sa inyo ang dunpipi tabliyang agikotaw imnana na ninyo. Kay Aniana ang katapusang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Hala, naa kay abilidad sa pagpakingsulti nako.
2: Oh, malamang
1: Og naibaw sab ka nga ako kini. Si Baludong nga nahimong usa ka kabayong daot.
2: Okay, dili man sa ordinaryong tao. Ako si Darayday.
1: Darayday? Ha? Uwa ko makasabot.
2: Pungtok nga baby ni mong gitumpal aron manglitlit ka sa naliko. Amo tong kinarian.
1: Aw, di ay.
2: Kisulutan ka sa akong inangray na. Apan sa dihang nasaya niya sa imong pagkakabayong daot, nagbuhat ka og mga kaayuhan. Nalipay siya.
1: Mao ba? Gikalipay na niya ang mga kaayuhan nga akong nabuhat. Ibel ka taon ko ha, Darayday ha. Ayaw biyagin kong pasagdining problema ha.
2: Okay, ako si Darayday ang mutabang ni mo.
1: Salamat. Dagang salamat. Isa ang ginako nga kung mahibalik taon niya ko sa akong pagkatao. Dili lang ko magpabadlong. Magtinarong na ginoon niya ko. Oo, ako ka nang ipasalig. Kay karoon lang sab ko nakabatiyag. Nga nindot na dahil kung makahimot ang kaayuhan.

0: Lola Saling.
1: Niya ka naman din sa kilid ning imong tindahan?
2: Ang bata nga si Darayday, nahimuot kong nagtanaw nga murag nakigsulti sa kabayong daot ni Mugalot.
1: O Lola, pinangga kayo ni Darayday ang akong kabayong daot, si Randito Goodboy.
2: At iman na yun pag-ayo ka ng kabayo, kay dako sig ikatabang nato Galot.
1: O Lola Suling.
2: Diin kagikan ng kabayo, ano? Ganong wakman sa'y tag-iya nga nangita ni Ana.
1: Bitaw no, Lula.
2: Nawa si Tiyo ninyo Baludong aning baya. Apan ang napuli, mao ka ng kabayong daot o si Darayday nga parehong mga buutan.
1: Asa nagkikatupayon si Tiyo Baludong no, Lula?
2: Ay, ambot lang. Mas gipili magyun niyang mubiya din nato. Ay.
1: Check di lang, Lula. Kay human niya sa problema ni Grisel na akong kitabangan, padayon na niya na ako ang pagpangita sa akong uyuan.
2: Ah, salamat, Galot. Kay bisan ug ingon adto biya kadtong badlungon kadtong imong uyuan, apan inyo siyang uyuan, oy.
1: Maukit, Lula.
3: Lula Suling!
1: Oh,
3: Lula!
1: Si Bulantoy. Oh,
3: Kuya Galot! Kuya! Nagduda ko na ang kabayong daot nga sira nito. Maurasab na siya si Tiyo Baludong!
1: Oh, unsa?
2: Unsa?
1: Ah, binuang mo ng imo
2: eh. Anong nakaingong ka man kuno ana, Bulantoy?
1: Mo, Bulantoy.
3: Angang, Bi! Kaya ang lubot sa kabayong daot na may mga kagit pareha sa kang Tiyo Baludong.
2: Ha? Unsa?
4: Dili pa ang katapusan, mga bata. Pahidubdo sa ta.
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sunod ko ng patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mayak! Dili ka tunapit!
9: Sunod ko ng patyo!
10: Ayaw! Malawin mo sa atong anaw!
8: Patyo na! Maglungan ang labay sa atong maso! Armapahin siya, para!
11: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Mama mia,
13: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: mabata sa akong asoy kaninyo.
1: Naambot lang ni mo Bulantoy, oy.
2: Hilong ka niya, Bulantoy, oy. Liwat ka kasi mong panganda.
3: Tapang ma! Nakakita niya, sir! Ay, ni Pogos, ni Sir Sebastian sa pagsakay sa auto niya si Grisel!
1: Ha? Kikinaw ko! Si Grisel, Lola! Gidagit ni Sir Sebastian!
2: Lakaw, lakaw, lakaw, galop! Tabangi si Grisel!
1: O, oh, Lola! O, oh, Lola!
3: Oh,
1: daray-day!

0: Asa ko ni mo dati, Sir Sebastian. Ibali ko sa amo.
1: Adto ka na, uban ka na ko, Grisel. Ako ka na.
0: Hoy, chili ko ito'y nga imo lang ang kunon o pangayoon, Sir Sebastian.
1: Way, magbuot na ko kay kwartahan ko. Kabantay ka na. Mayimo na ko ang bisag unsa, Grisel. Ah, Isman, unsay kasulti mo?
2: Namay nagsakit. Nagsakit kabayo, walang sunod to, sir.
1: Unsa? Kaya
2: nagpinagalo.
1: Unsa na?
2: Kabayo.
0: Sigalot. Sakay si Enay ang kabayo.
1: Ang kabayong daot.
3: Hiya! Hiya! Paspasiyang iyo paggagan nito. Kinala nga, mabawi nato si Grisel gikan sa mga kamot ni Sir Sebastian. Dili ko makatugot na may daot ang mahitabos mabahing akong gihigog ma. Hiya! Hiya!

0: Anong imuning ipahunong, ha, Isman? Naya, bagay ka!
1: Uy, ni Hulo naman yung iya, sir.
2: Sakong ipahunong!
0: Oh, uy!
2: Dinaday, Inday, lawas na ka, Ate Crystal. Salamat, Dinaday.
0: Unsay na hitabu, ining akong auto. Nga ano, kini?
1: Hala, hala, sir. Nahimong karumata ang nindot kayo ng auto, sir.
0: Ha? Uy, nga ano, kini? Imong gimagic, bata! Demonyo ka!
2: Mas demonyo ka, sir!
0: Pwes, pamatay kang bata, kap!
2: Ayaw, maluwi ka, sir, sa basyan! Ayaw, kinapti ang bata! Masakti siya, Ate Crystal!
0: Mamatay kang bata, kap!
2: Topik ang nisirit lagi! Awahin lamos noong kunin mo ta! Nay mong water gun ang armas ni Sir Sebastian!
0: Demonyo kining bata!
1: Sir, sir! Ito mo! Ito mo ang grusin mong tail ang pagpabuto ng pusyal nga na yung water gun, sir. Ito mo.
0: Oh, niya. Aray! Kasakit ang akong tail na pusyal, anak ko!
3: Pangang sa ilong!

0: Ito na mga tinugyan na sa balaod nga bidakop nila ni Sir Sebastian ug Isman.
1: Maospital pa gito si Sir Sebastian kay gipusil man to niya yung tiil.
0: Salamat ka nimo, Darayday.
1: Salamat, Darayday, ha.
0: Oh.
1: Mauni ako! Hello? Si Darayday! Usa ka, Duwindi!
0: Hala, Duwindi ka?
1: Oras na po at nga suklian ka at may mga tayong buhat, Manoy Baludong!
0: Hain mo si Tio Baludong.
2: Bitaw, asa rin siya, Darayday?
3: Ay, salamat! Salamat, Itaon! Kay nabalik na gyud ko sa naandan akong pagkatao.
0: Tiyo!
1: Manuel!
0: Tiyo! Ikaw ang nahimog kabayong daot?
3: Oo. Oh, gisilutan ko sa mga diwindi tungod sa akong kabadlungon.
0: Darayday, salamat nimo. Imong gibalik ang tanan. O gitabangan mi nimo aron nga mahanaw sa hingpit ang naghatag og problema.
1: Ang tanan nga buhat aning kaliputan na adunay tubang.
3: Darayday, timan-an kagid kana.
1: Ang mga maayong buhat, ganti o kadaugan may nagpaabot. Apan sa nagbuhat o mga dautan, silot o kapildihan.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25-2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Armor up for adventure with Biogenic.

Hindi mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simonaw ng naguluhan. Ang kabayong daot ni galot din lang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinita ng daliterato sa RMN Drama. O nga nga itong writer ni si Kuya Marvin. Kuya Marvin Caballero ha, mo'y writer na ito. Atong directrice si Ate Martins Parvalbor. Sa gatong spinner, ang manager sa Abien Aqua. Kuya Jewel Bates, si Southman, ang tagiya sa Ricky Bangis Garing. Ang tagiya sa Bangisi now dishwashing liquid nga na mahimutang sa Luyusa Ace Medical Center diha sa Basak Tangkungan na diha ang laboratory ni Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio editor, while line ang atong tagiya sa King Binding and Rock Installation, si Kuya Ariel Mangkaw, niya po yung sa si Dudong Lloyd Gabiana o si Kuya Randy Tayan. Kinitanan, dalit ka dato sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko na rin, ma. Pahit ko kayo pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tinig kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: Okay na na eh. Lasik lang.
1: Akong tanaw ni mo, no? Murag okay ra manggid ni mo. Okay ra ni mo nga wa na tayo istorya-istorya. Wa na tayo intimacy. Murag wa lang gid ni mo. Wa ba kami nga wa na tong duha? Ha, James?
0: Shhh! Di tamag istorya ingon anak din sa trabahoan lagi. Sige-sige, ato na ko.
1: Si Jacob, ha? Happy ta.
0: Oh, ha? Sorry. Di pa na ko siya mahapit.
1: Ha? Asa pa manday ka?
0: Doon na pa ko'y lakon.
1: Asa pa manday ka?
0: Basta na, pa ko'y adoon. Di pa ko mudritsos bay.
1: Dili ka mudritsog uli? Asa pa manday ay ka, ha? Huwag pa ba kay tug? Gikan pa kang duty.
0: Don't worry. I can manage. Bye.
1: Dako gid kayo kausapan si James. Sukad nga ni anak ko nagtrabaho din sa Amerika. Naagi ko'y napantayan niya.
2: Hello, Jessica. Good morning.
1: Carl. Good morning to...
2: Oh. You look sad. Why?
1: Huh? No. I'm okay, Carl.
2: You sure?
1: Yeah.
2: All right. Catch you later. See you at the nurse's station.
1: See ya. Kabugat sa kong lugar. Huot tayo. Sakit nga. Murag itusok ang akong kasing-kasing. Huwag ko makasabot sa kong gibati.

0: Asa man ka, love? RD manimuran. Mulakaw ka?
1: Namilakaw sa ako mga friends.
0: Ah, okay. Pwede mo uban?
1: Ha? Anong mauban ka?
0: Walang. Ganahan lang kong.
1: For the boys rin yung among lakaw. Dali pwede mag-uban-uban ka. Mag-showers ako.
0: Dako, ano kaya kausapan, uy? Nay, nag-message niya. Girl?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
7: Urinary tract infection o con-UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung nindota.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Set Liniment.
6: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.

Sukal sa pag-apas nako ni James sa Amerika. Doon ako nabantayan niya. Lahi na kaayos siya sa una. Nawa na iyang sa sweetness o concern dari ka nako. Dili na siya loving, bugat kayo ang akong dughan. Puno sa problema. Milabay ang pila katuig, daku na si Jacob, teenager na. Daghang nahitabong kausaban sa among relasyon ni James. Sukad nga, nasakpan ako siya, ngayon ay babae.

0: Ako i-try og open dayon ang message. Mientras naligo pa siya. Hi, James. I miss you. Catch you later. Oh. Kusugas akong kulbaoy. Shanti di ay, ha? Oh.
1: Oh, garo ka?
2: Tutok ng gagmayon ako.
0: Uwa lang.
2: Okay.
0: Sagani mo ito sa mong friends ron?
2: Kinanglan pa ba ng akong tubagon?
0: Oo. Oh. Ngayon dili man. Asawa man ko nga nangutana ko ni mo.
2: Usa? Uy! Ngayon yung nanang ka manulti?
0: Dili rin ko pwedeng mahibaw kung asa ka mo ito.
2: Sus! Samuka ni mo
0: eh. Ako? Samok? Samok na dekoron, James?
2: Sus! Kapuya, uy!
0: Kapuy na dekoron, ha? Nga naman? Oh, nga nang dilim ako ni mo tubagon?
2: Mangitag ikagsamog, Jess. Mulakaw ko.
0: Kay baobit ako mulakaw ka? Maobit ang nangutana ko kung asa ka mo adto. Pero, dilim ka mo tugan. It's okay. Diritso naglakaw ay. Huh. Haw, makita mag yung katag, ani ba? Awa niya.

0: Waar is hij, man?
1: Yes, yes, yes.
2: Hi, James.
3: Oh. Jessica? Nganong niyam ka din, eh?
2: Oh, well. Gani tika. So, are you Shanti?
4: Oh, yeah.
2: Glad to meet you. I'm Jessica, wife of James.
4: Oh.
2: When did you have a relationship with my husband? When did you start flirting with my husband?
3: Stop it, Jessica! Dari, mag-ausap.
2: No! Dari! Ano pag-ausap man ko ni mo?
1: Oy, oy! What happened there? What happened
3: there? No worries, guys. We're okay here. Jessica, can you discuss? Ayaw pangita gubot
2: niya. Buhi, Chico, James, ang sabah!
3: Or we discuss? Ayaw pagka-uaw nito, Sub!
2: Oh! So ako pa nagpaka-uaw ron, ha? Dili ka, ha, ikaw? For the boys, di ay, ha? Kunya nga na nabay babay nga natipon. Suhit pa kayo mong duha?
3: Ay, ayaw lagi pagsya. Git ko pa na yung tinubuhot, ha?
2: Ah, mauaw pa na ka? Yan ka nagibuhati mo na ako, huwag ka mauaw, ha? Dugay na din mo ang babayhan, ha? Mauding na ko na kay kagausaban din ako, James. Mao di ay nga dry na kay ka din ako. Siha din mo hinungdan. Dugay na din ko ni mong ibuang.
3: Sana, house na, ha? Ikaw na. Mamauli ta.
2: Magbuhag ta, James. Magbuhag ta!
3: Tanda lagi, mamauli ta!
5: James, come here, come back.

0: babes na ako.
1: Oh, nagasabot ganoon ko sa imong gibati, Marie. Asa gani ko? Wako magdahong. Pero, Marie, sigurado ba kang uyab tong James may hana?
0: Yes, Marie. Sigurado gid ko. Kay nag-I miss you man. Unya nag-I love you pag yun. Ako man mo inireply niya that time. Nagpa-pretend ko nga si James ko. Maubit na itong natultulan na ako ang ilang gantuan. Giapas na ako.
1: I feel sorry for you, Marie.
0: Muli ko na sa Pilipinas, Marie. Mabakasyon ko. Ni-file na kong leave.
1: Aw ka na. Best move na, Marie. Ari diri. Pahungaw diri sa imong gibati sa Pilipinas. Kay musamot kahoot imong dugan diha. Kay dead maraman yun ka na sa James diha. Huwag naman ka na imaayong tagad ni mo. Pwes, bakasyon diri sa Pilipinas, Marie.
0: Yes, Marie. Magkita ba yung kita, ha? Muli ko diha as soon as possible.

0: pare.
1: Hilak na sad. Dili nalagi mo hilak. Ni uli gani ka aron malingaw. Ma-divert ang imo huna-huna. Mari, ni aka aron maka-move on ka. Dili aron kay magsigi ka kilak. Kinahanglan nga mabalik ka dito sa Amerika, okay na ka. Dawat na nimo ang tanan, okay?
0: Okay, Maridona. Salamat. Unya, asa mata mo lang ako niya. Gusto kong malingaw.
2: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sagado ng banyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mas! Diregado na, Pit!
3: Sagado ng banyo!
4: Sagado ng banyo!
5: Ayaw!

0: 98.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para na mo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para na mo, kung naakaani, wala kay pildi.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Kodyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Tungkol sa kasakit nga akong gipati, may bakasyon ko sa Pilipinas o nagpahungaw ko sa akong gipati, kauban ang akong suod nga higala. Aron magka-move on sa kasakit nga gibuhat sa akong bana. Dini na lang kutob, gakang salamat. Inyong magtatampo, Jessica. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Jessica dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo, pahad paminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap mane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget?
2: So

0: og karon sa naginapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur.
1: Namaon si Satanas! Adios! Patay na siya!
2: Gipatay ni mo siya! Mito ay ang iyang ko! Ako pa kayo ang iyang umulupo!
1: Walang ilhon niya Diyos kundi ang agawang Satano ni Lucifer, Solfatos! Siya! Si Lucifer! Ang nailhang si Satanas! Siya lang! Ang angay ng alunhan! Ang buwan o simbahon! Ayaw og kawili ang iyang pagkahanaw. Kay gikahimutan sa atong sungayang manulunda ang atong gihimo. Sa usa ka dili magtotoo.
2: Sakit na wato. Nagipuhat po pagyan ako ng atong bagat na nai.
1: Usa siya ka infidel. Nagkasabot ka. Busa ayaw og kawili ang iyang kinabuhi. Warap o yaak, sabat.
2: Warap o yaak.
1: Ganga, bas muli.
2: Ganga.

0: Brenda, ganun sa'yo mo tumibi ang auto ni Dog Jomari?
1: Mamasin sila si Jomari sa papangita ni Nang Igracia, ma.
0: Kauban na sa ni Dog Jomari agi mong kaluhang si Crisia?
1: O, mamatar sila.
0: Nabuntag na lang. Siguro gid kong wa pa tumasayo si Sir Miner nga nasunog ang akong budiga nga karaan na kaayo.
1: Huwag gina din mo makontak si Sir Maynard, ma?
0: Makontak ka ha? Kung naglambiyong silag si Ma'am Rolaida?
1: Mama sa duwi.
0: Bina, kaliadto pa. Duha na kadikada kapin nga bisakripisyo ko alang sa kapatiran sa espiritual. Kung nilaom ko sa gisaan ni Aning Supremo Senior Benedicto Buenavides.
1: Di akong napitan na imong bati, Mama Tarsila. Kay nilaom na kasawa. Mo nang masakitan ka lang.
0: Rina.

0: timing kayo nga, nakabiyan ito sa diyang maipaggawas ni Nangtar sila.
1: Gibuligan kita sa mayong kagayunan, Chumari. Kay wagyod maulit si Sir Minard Benavides kagabi.
2: Andam niyo kumusa kapagbalik sa Dakong Bukid. Aron pangitaon ang lutsanan sa Tierra del Sol.
0: Ikaw, Maki. Andam na busog ka?
3: Andam na, oy. Matirang matibay.
1: Mas mayong andam ka mo kanunay. Kay usaon niya ni Matawa at tugin unya kita paingo.
3: Sorry ka kayo, pero naitangan ni kanitong labang.
0: Tuwara siya. Buko-buko na lang niya ang nakita. Nagdali sa pagsuot sa kalibunan sa unahan.
1: Tao walang sulog o glubos ito.
2: Siya, Kiapuin. Ang saga na itong makita sa sama ni Ining Mingaw na dapit siya, Mari.
0: Naklaro ba kasi iyang dagway, Maki?
3: Hindi man maklaro. Gitabunan man ang iyong naong tibuok ko, God.
0: Kinsay ka katong tawana?
3: Wala. Dili ka to si Toribio. Agatubang ni Kalitong paghamag na ako doon, Jumari.
0: Usa?
2: Husto na ito, Uwit. Dili ka nga si Toribio ragihapon ka ng maong misteryosong tao, Chong.
0: Ah,

0: buka kabinin ni Senyor Supremo.
1: Sembergwensa. Ang mga minatay nga nagabanhaw pinagi sa taihop sa espiritong itong. Unsay na hitabo?
0: Nag-aapil sa pagkapaig sa nangaugdaw na nilang mga lungon.
1: Tarsela.
0: Taibong pagayon taga-bumpiro ka mga pulis sa ilang mga nakita.
1: Unsay gisulti mo kanila?
0: Nangambot. Puros ambot pa akong tubag.
1: Kinahanglan nga akong paimbestigahan og tarong ka ng hitabo. Kay nagtuo ko nga tinuyo ang pagkasunog sa akong budiga nga karaan.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500! Mabali ang mga butika.
5: Sinado ng patyo sa para! Siya ang nagdarang kimalas! Direkan to the pit!
6: Walang patyo!
7: Patyo!
8: Patyo! Ayan! Mo sa atong anak!
5: Patyo siya! Magdungan naglamay sa atong maso! Ang papahit siya para!
9: Amara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor Ray Arellano, Spinner Joel Bense, Audio Editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Pupauli din kami niya, silang nga nag-urulayda.
13: Da. Daan paligigid ko nga kamoy nag-uban si Ma'am Rolayda sa tibuok gabi. Ulay di yung kamakuntak.
12: Sembergwensa! Pag-ilong nga ng baba mo, Tarsela.
13: Bye, Senyor Supremo Binard Buenavides. Ngano'ng firme na wala ko ni mong ipasakitan sa Binard. Ngano man.
14: Mama Tarsela.
13: Bina.
14: Kailakot ka? Ngano man ka ma?
13: Gisakitan lang ko, anak. Gisakitan ko nang una-una nga mo dengwa yun ako makuntak sa seminar kagabi. Kay silang ubana ni ay si Ma'am Rolayda.
14: Mamatar sila. Gusto na taon ang imong mga ilusyon.
13: Samtang buhi pa ko, Bina. Kilig ako mahunong tong gisaaran ko sa namatayong Senior Benedicto Benavides.
14: Mamatar sila.

Nagkiskot si Mama Tarsila. Nagkauban ko noon ni Sir Maynard si Mama Rolaida kakapi. Nasa ato pa. Kuwa di ay daw tangay tabo niya. Safer di ay siya. Salamat, Lord. Salamat, Lord.

0: Ipahipos ko na ang pateng lawas sa iksoon mo. Isipa nga moralang uguay na hitabo, Rolaida.
1: Sakit kay kipuhat pa sa kong iksoon, Mena.
0: Pasalamat ka ang gipasaylo ko pa ikaw. Ang ikagani, unta na kong hukman sa kabatayon.
1: Menard!
0: Kundi ka palang unta mimbros kapatiran sa espiritual o legal counsel sa Brotherhood of the Snake. Nya langga pagyati ka. Ipatay na unta tika. Sa imong sa, ngay mong gimo.
1: Mas may pag-imo na lang kung kipatay, Menard.
0: Usa? Simbergwensa?
1: Patiyan na lang ko. Patiyan na lang ko.
0: Amaulitas ka na ang bahay sa mga buinibidas. Ug ayaw gyud ipakita ka ng imong pagbangutan karon.
1: Menard.
0: Dere, gunit sa akong bukton. Tana, Rolaida. Sige na. Tana.

0: Leonard Benavides. Gitinood mo yun di ay sing Russia.
1: Masino, wa na ang suod mong higala. Bukto na, patay na sing Russia.
0: Dili ko ikaw mapasaylo.
1: Wala sa kumakinahanglan sa iyong pagpasaylo. Saylo lang!
0: Wa ka na yun sa maayo ni mong panghuna-huna. Minard Buenavides.
1: Ayaw kong ingna ni anak Barceno.
0: Hapit na ang atong panagkita, Minard. Hapit na.
1: Ayaw panghagit. Kay basin og musumbalik unya kanimo.
0: Tanahon talang. Taas na kayo ang panahon sa akong pagpakahilom sa mga pagyatak mo kanako. Karon ingnon ko ikaw nga magbayad ka sa pagpatay mo kang Ingrasya.
1: Ako ang balaod, Bersino.
0: Wa ka na kay Mot-e sa sungayan ng Manulunda.
1: Ikahimutan ko niya. Kamat ko ura niya na ibiyaan ka na sa imong mga disipulos. Namalihin na sila. Pinagana kong porsinto kanila tuwa na sa Brotherhood of the Snake.
0: Husto ka. O gihangop ko ang ilang pagtapon dito. Kinasayod ako nga ang matuod nga gikahimutan ni Satanas. Dili muluka pa kung dili igabayaw sa ibabaw.
1: Ako ka na, Marcelo!
0: Good luck kung ikaw man gani. Hinaot ka ikaw yun untang tinuray.

0: Mamrolaida, nga no, unsa na ito po?
1: Paabutan nga si Menard mo ay musulti ka, di mo tara sila.
0: Ma'am?
1: Di na kupunan ang iyang kasuko karon. Human makita ang naugdaw nga dako o karaan na kaayong budiga.
0: Isabtan ko ikaw, Ma'am Rolaida.
2: Sultihi si Tarsila. Nga naingon ka niya na tungod mismo sa atubangan mo. Gigulgul ko ang liog ni Ingrasya nga igsoon mo, Rolaida.
0: Unsa itong labati ko gikani mo, Sir Minard? Igsoon ni Ma'am Rolaida sa Ingrasya?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Made of Fortune.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita lagi pag imo kanino! Listod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?

0: Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, pupukso tungaw.
0: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Sunod ang budget sa para! Siya ang nagdaragi malas! Diri ka tulapit!
6: Magdungan
5: naglamay sa atong maso! Ay, mapahit siya, Mara!

0: Laluya ko dahi ay. Malimbahan ka na. Tulok rounds gina ko nakuha. Eh. Kuha gina ko tulok rounds din sa motel dahi.
1: Grabe, kikik up niya. Basta charger ni buhaton ta. Dikit ka matagbaw po sa lang ka round.
0: Lagi?
1: Labing kamay ni mo, duha or tulo.
0: Kabantay kiko ana dahi. Abin mo, mahiligin kiko ana dahi. Okay. Di pasok ko. Di pasok ko ng gol. Di pasok ka mabdos kay. Kanaanan na to. Paimnum ti tablitas para di ka mabdos.
1: Gusto na lagi ko mabdos. Para magpakasal ng anak po.
0: Ah, unya na. Di pagaroon muna. Unya na kun. Kanaahan ako nga. Magmingyo na ta. Magtagbaw na ta. Tagbaw na to. Nga to pagkasinggol.

0: Kag laing babae, ma.
1: Mauna diha. Di man ko kamutuos kisulti ko. Giingan nati ka nga ka nang tawhan na wanay kugma ni mo. Kay kung nakagusto pa na ni mo, gipakaslan ka na ana, oy. Ay, naunsa, tarong bagod ng paimnon kang tabletas kada doog ninyo aron di ka mumabdos. Ang lalaki nga makagusto malipay o mumabdos ang iyang uyab. Husto na mo's edad. Unya, doon na mo'y mga trabaho. Sa pamailangayan ninyo para magminyo mo. Kana nagpasabot na nga wag yun siya gusto ni mo. Ikaw ray iyang gikabuangan, igo karang gipahimuslan. Ug sa dihang nakakitag babae nga iyang giganahan, aw mao nanay nahitabo. Gibiaan ka na kay nakikuban sa babae nga iyang nagustuhan.
0: Mahal man ta kay nako siya.
1: Ay, kalimti na lang to siya sa hingpit, oy. Kuan na lang, si Albert Dugay na kay nang nakagusto ni mo. Kung mahibaw siya nga buwag na mo si imong uyab ng gatong Lucas, aw mo pa dayon to siyang pagpanguyab ni mo. Sugtahag manguyab ha!
0: Ma!

0: gusto na nila kumpra ko para consumos, bay. Magpalit na lang kong mga lamas o usapod ka traing itlog.
1: May buntag, ng bining.
0: Uy! Albert! Ikaw dahil na dong!
2: Oo, oh, nangkay. Nagpalit po para consumos, bay. Huwag mong kriyote ron kay holiday man. Okay, gustas muna ng minyo na ba sa iyong uyab?
0: Ay, may kinaghisgot ka ni muna o sa iyang uyab. Albert Dung, makahimo ka na sa pagpamisita og balik ni Mona kay buwag na silang Lucas, kay si Lucas nakigtaban og laing babay.
2: Unsa nang? O kung mauna, ingna siya nang binga. Mamisita ko niya usab. Ingna si Mona nang, kay hangtod ka ron. Siya paghihapon ang kong gihigugma.

0: Ano yung sulti, mabining?
1: Ay, ula, ginak. Lipay kay siya nga nasayod nga buwag na muslukas. Ug mamisita ko na siya balik ni mo karong gabi eh. Sugtag yun ha? Sugtag yun siya. Nindot man na siya trabaho. Manager sa kumpanya nga iyang gitrabahoan, anak.
0: Pero ma, di na ba ako virgin? Basig human ko niya mahilabti. Yasad kong likayan.
1: Ay, nagtuo kong dili. Kay grabe yun ang iyang gugma dihan ni mo. Busa sugta siya karong gabi eh ha? Sugta yun mo na.

0: Salamat kayo, Daymuna nga. Gisugot din po nimo.
1: Oo. Okay naman ka nimo nga dili ikaw ang makauna na ako. Kadaghanan pa ako mahilap din sa akong uyab sa una.
0: Okay ra na, Day. Ang kamatuuran, ana. Magpakasal ta sa labing madali.
1: Ha? Huh? Kasal? Magpakasal ta sa labing madali?
2: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Maid of Fortune.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oh, mao na'y pagmatuod na ako nga. Okay ra ka nga, dili ka na putli. Magpakasal ta.
1: Sige, magpakasal ta, Albert. Unya na ta magdug, ha? Uman sa atong kasal, ha?
0: Uday, ang kasal katong unahon. Magpakasal ta, aron hingpit kong ikaw mahimong asawa.

0: Asawa ni God. Balag na ko na ni Baba.
1: Aga lang ni Mama Daddy. Ay, imo sa pagkulita. Pupuon ko ni imong brief, ha? Hala.
0: Aday.
1: Kagamay.
0: Aday. Kaliwat yun na mo ni mga gagmay bunal. Kamuday. Kaliwat pa din yung mga dagko mo o gagkuan. Ba ka nang... Dagko mo ba? Ano nga ba?
1: Mga gagmay man ni Koyd. Ni dako lang ni siya kay dako manggod ang kang Lucas. Pero kay pana naman taka. Love taka. Alipay. Kaunon ko ng imo.
0: Muna.
1: Sa tumay ra kitaon sa ko ang simod. Ako na lang ni-imagine nga tako. Nag-ugong kintay ko kindi. Snowbird.
0: Pineapple juice na lang ko ang anak dahi. Snowbird o pineapple juice.
1: Lami, apple.
0: I love you, dahi. I love you.
1: Cute.

0: nayapag siya. Minyo na ko. Busa, dili na miangay pa nga makita. Nakitaban dito siya glaing babay. Mao nga nanguyap na pagkuglain. Ako pang ipakaslan.
1: Astilan, abini mo godiyad. Gibiyaan siya siya kapuyo kay wa ko no kagwantas gidakon sa iya yads, ha? Ganahan ko na si Lucas ni mo kay makagwanta ka siya ha kay dako ko no nang imuha.
0: Siya mo ko'y nakapadako ani.
1: Mao na riya.
0: Nabinat maniniya. Sa tinuod lang yads no. May ngawon biya ako sa iya. Kay gamay kay kang Albert ni. Mao nga ipatahi, bayat ni na kung ako.
1: Patahi?
0: Okay na.
1: Okay na?
0: Ano na ko'y mabatsagan nga, masangit kung mag-jer-jer me.
1: Mau ba? Dili na rin mo ragbabas baril lang
0: imaroon. Natahi na noon.
1: Ay, oy, bisa ko sakalong ko ng kahigayon. Oy, magkita ko na mo. Saman.
0: Sige na lang, uy. Pero to, uy. Patay na sa ko ani balik ron human mi mag-ana kay sigurado magit ko mabungkag na puning takit
1: na ko. Ay kanugon ana nugur kintahi nyaon sama mo biyan lang ko ako lang balibaran ha
0: ayaw uy
1: oh lagi
0: pagbuot-buot ko balibad ay ko wa man sige makikita ko niya pero last na lang yun ni Yads. Kaya oh, yun na baya ko.
1: Sige.
0: May banan ako eh.
1: Sige.
0: So, sige, ing na dito ka nga magkita mi sa suki na mong motel.
1: Sakto!

0: Minha orelha é linda.
1: Pero last lang yun niya.
0: Nga naman.
1: Minyok na ba yun po? May banana po. Ah, kalaw niya.
0: Igo po na ko.
1: Kagilog.
0: Diyan na yung banana eh. Tanaw na ko. Pagpaminaw na ko rin. Tanaw. Gamay po kayo.
1: Di, oy. Ako man ang ipatami. Kaya gamay, magkaisa kong banagot. Kaya masangit, inijerjer na mo.
0: Kinig ako, siguro ang sangit. Ako na ikuan. Oops! Agaray.
1: Ano ka?
0: Alam mo yan eh. Kita'y maglibin. Iyayin mong banadeng.
1: Ano ka? Kada ko, kitinigin mo eh. Apagunita, sab ko, pe.
0: Kayo, hold button siya na ko.
1: Pwede naman guntuktan, bisag na asaso, di bunlot pa man kitinigin mo.
0: Gunit, kapit na, kapit. Ibalik ko na.
1: Kalami.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang naghintin ko ato, naman namang kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, anak ay, pwedeng
4: hiyahaya.
3: Maglapag ito atang mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila. Paragis, Bila, Bila.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sudah kau dapat jasa para, siapa nak jadi ma?

0: Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
2: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
1: Uh-huh. Dili hapdos.
2: Okay na kayo, good, Ma'am.
1: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: Jolly Coffin, Semancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
4: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.

May nahita po kita mo pagpalik sa kanina kong hinikugma. Nga mo ay nakauna sa akong pagkababay. Pag-uli ko sa amo, may buong taon akong bana. Pagkakita niya sa kuang, nabungkag ang tahi.

Magtutulungan kasama ang kaaginin muna, dinining tulmano. What's the style? Napungkag ang tahe e style. Kini mo ang sugilanong gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
9: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
8: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
9: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
11: Mar...
9: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
12: Nagunsa ka din eh.
11: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
12: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
11: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
11: Mar.
9: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang lahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang lahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkong iyahang lawa. Maglapag ito ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May igala ko na itong tanan. Magmayang gabi, may bunta. Basta kay bahay yung adlaw. Binang mga igala ka niya, niya yung igala sa kangin na rare. Liano, basta kong partner, while ang guwapo sa D.Y.P.C. Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayaw dyan ninyo kalimpi sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay daghan kay ning benepisyo sa atong kalawasan. Ug paluapan nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Yes, unya ay sa kalinti ninyo may gala ng atong Paragis Bela Bela Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalansig na pampagana pa. Right? Bueno, may gala, shoutout time. Shoutout nga to sa atong mga sukinting paminaw. Nga to nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Uchiron, si Bibi Kubar, Dondon Lumanog, Juwi Pitagura, o ni Romel Kaingin, gikan kini sa ito ang PSI founder, Pangag Seilong. Wailan ko nga itong writer director, OG Kumpok Rakasa. Kunya lang, shout out to sa Destolido City, si Raul Tolentino, Rico Balliore, Helen Balliore, April Ray Pungasi, si Dave Jum Buhawi, o si Toper Labaho, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Kunya, diha sa si Rosalina Iripilis, diha sa Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Buena mga ikala, niya lang sumpay ni Katong Sugilanon. Igo na lang sa paglingo-lingo ang iyang kumpari Mando sa iyang nasairan. Umingo na lang nga kung saan kaman masaya suportahan ta ka. Unya kay nanawag mo na si Christian ni Clara aron magpahibaw o nagsabot sila. Ngayon ang pagkagabi, milarga dayon si Christian sakay sa taxi. Doorman, gihapit niya si Clara sa ilang lapit. Pero wapa gani makaplastar pagsakay sa taxi si Clara, nanawag ang iyang bana nga si Gary. Mao nga gimanduan dayon ang driver sa taxi sa paglarga bisan mamanog wa pa mapastar sa paglingkod sa taxi. Magala, niya na yung sumpanin katong sugilanon. Himayang nahunlak.
2: Boss, bagay sa compartment palihog.
3: Okay, sir. Kabihan ako.
4: Clara!
5: Sibagdayon! Sibagdayon!
2: Ah! Unsa pa ni?
5: Lagadayon kay nas, Papa!
2: Abus! Lagadayon!
6: Uy! Nung sa mga bilarga man rin tong taxi! Pas-pas pa kayo nagkapalagan! Napay karaskritsing! Maya, noong sa may gidalian!
2: Sa mataon ka, Clara. Naakaman ko diha sa sahog ining taxi maglingkod o nagbit-bit ka magiging sa imong bagahe.
5: Ang-ang! May paturato imang gudayon sa paglarga ning taxi.
2: Oh, ingon man ka.
3: Nagtaban mo, ma'am, sir.
5: At timanan ang imong pag-drive.
2: Mauna, timanan ang pag-drive ni mo.
3: Sir, ma'am.
5: Ayun, ano nga na, be. I-plaster taona ning mga bagahe sa baggage compartment ar makalikot ko tarong.
2: Oh, ano nga na, boss?

0: Asya naman si Papa Ma?
1: Pitaw, wala lagi ko kita ni Papa Ma.
2: Arthur, Jen Angel, tuwa na si Papa ninyo pa doon sa pier.
0: Pagani mi, makaamin ni Jen o makakiss, makahag.
1: Bitaw, Ma.
2: Nagdali mangguto si Papa ninyo, kay alas 7 naman hapit. O niya, 11:59 man ko namularga ang barko. Gusto siya nga 1 hour sa dili pa mularga, tuwa na siya sa pier.
0: Sa'yo pagani kayo? Alas 6:30 pagani?
1: Nausab na kit si Papa. Unang higayon nga milarga siya nga wami makaamin niya.
0: Mapagani pag alas 7, oh.
1: Wami lang gani may makahag o makakiss niya.
0: Dun, eh.
2: Pasagdi na lang inyong amahan. Unsaon nga nagdali man to.

0: May nag-message ni mo, oh.
1: Kadayot, ha? Uy, akong umangkon.
0: Basada yun.
1: Ano
0: yan? Ako na lang, B. Pa, Miller ka man ka dayon. Wapaga ni mi, maka-bless, maka-hug, ug maka-kiss. Oh? Anak din ni mo kay nagpapaman.
1: Oh. Mogi na nga ako mga umangkon. Papangilang tawag nako kay dako man na sila nga way amahan kay pinaangkan ra man ang ilang mama nga akong ate.
0: Oh, mauda ay.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko niya. May asaan sa bugat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang ikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyun ni ka, kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahunahuna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, Paragis Bilabila.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Pero pinangga kayo na ko ng mga bata, ah. Sama na sila sa akong kagalingong mga anak.
0: Basig kanahan ka nga natay ka o kalingong anak. Willing and able, rakit kong imong paliwatay.
1: Aha.

0: ¿Ya no te sabe por cuatro?
1: Sa iyo na to Christian, no? 11:59 na yung pamaka malarga ang bark po. Nya, alas 7, imitya pa rin.
0: Mas mayo nang sa iyo, araw sigurado tanga di mabiyaan sa bark ko.
1: Makonsaman ta din eh, sa iyo pa man kaayo.
0: Paya mo sila na to ang oras sa itong panagkuban.
1: Sa may puwet na mo ipasapoy.
0: Nakisoki kayo sa una din hinga, gijukihan. Narasa dool din sa per 4. Tanaw-tanaw dito na.
1: Ay, ikaw mahipaw.

0: Ama,
1: Damoy.
0: Ingatan mo sana ang pag-ibig natin. Ipaglaban nito hanggang sa aking pagdating.

0: Lasing the
1: And
0: clan.
1: The whole world fades. I'll always remember us this way.
0: Yay!
1: Ah, ang ganito sa kong kinyo! You like?
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakataba.

0: kayo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabila yung kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
1: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 to 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Made of Fortune.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
9: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Holly Coffin, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sab si Dr. Miloy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Kung naamanggani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
10: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
9: Ay!
10: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
9: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
10: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
9: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
10: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP.
9: Oh.
10: Inom siya DTX 500
9: lagi?
10: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang kinabang sa imong atay.
11: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
11: DTX 500.
9: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun Sir GP nga limpyo ang imong atay.
9: No,
10: gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
9: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
10: Mo na Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pangdetox og pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ako si Jean Paul Hinaroso.
10: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
9: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
10: Ang gall, Sir GP, mo na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile Sir GP ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imong gallbladder.
9: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder Sir GP mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
11: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
9: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot nimo og 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
9: Ay.
10: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
11: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio, DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
11: DTX 500.
9: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalent sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
10: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og MyT ITC. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement kadto nay taas nga antioxidant og wala nay makapildi sa GP sa DTX 500 og Mighty C.
9: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kini pod mo porma og usara kadako kayong bato.
10: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
9: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
11: Mabibili sa mga butiga.
10: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom baka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na anasa imo ang desisyon.
9: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
11: DTX 500!
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Aduna ko igibating pang lipong-lipong ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
11: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa ayong panglawas.
9: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
10: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
9: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
9: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
9: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami dyan anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao dyan, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
16: Ang Vizio
11: nga may D3.
16: Papalit sa mga
11: balika. D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta nga listeners nato, inom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
9: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
10: inya,
9: kung, active cases.
10: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit, Sir JP, makaulaw, no? Kipang tabi, jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
9: Madlock na sila, Dok. Padool ni mo.
10: Apektado jud ang imong social life.
9: Bisang pagan imong pamilya, Dok. Madlock ni mo kay basta na kay TB.
10: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom raday unta tuog di tribayo.
11: Di tribayo! Di tribayo!
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
11: D3 Bio.
18: Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
16: Ang Vizio
11: nga may D3.
16: Papalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
10: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
9: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
10: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
9: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kao uban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D. Tribayo sa Virgin.

0: Doth Center?
1: Yes, of course.
0: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Mm. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asya. Kinsa man ang gapalioan ng TV. Ugunsaon man sa ditribay pagsukol ani nga kaway.
1: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type.
0: Mm.
1: Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
0: Mm.
1: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
0: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Husto, ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni ditribayo.
0: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa ditribayo. Kung kaya ni ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB.
1: Mm.
0: Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang ditribayo.
1: Mm.
0: Ang BCO nga naa sa ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
2: Ditribayo. Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
3: Ditribayo.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya
0: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
1: Ayan na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinahan. Bisan mga pika, nga huwag ka.
0: Ang nakanindot pa jud na'y ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ganito.
1: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
0: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na.
1: Ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Ditribayo Health News. Ditribayo.
5: Ako si Nilbo.
1: Mayong adlaw mga Ditribayo. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramiloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong Ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga

Unsa man ini pamamagiha? Ha? Wa ba kay kursabo ani taga LTO? Oh, kay diha to driver nga ni reklamo diri nato tungod kay dadakpan pag trespass taga LTO sa rehistro sa truck ni karga. Uy, nakarehistro mapuglaing sa kenan. O, giunsa man ini pag matik-matik diha? So mao lagi na pastila no mao na siya kuan kini ni ang problema sab sa ato ang mga driver mga kasama. Okay, ang oras alas 9:31. Ngano ba nga bahuunon kayo ang Cebu City? Unsa may explanation ani? Adi lang Cebu City. Apil ng Mandawi. Ha? Kay magpatas-patas lang ni sila gid. Ang nagkumpitron pagkabahaon ang Cebu City ug ang Mandawi. Oh. First honor, Cebu City. Second honor, Mandawi City. Third honor, Lapu-Lapu City. Fourth honor, Talisay City. Kamu diha, mangandoy mo ma-honor inyohang syudad. Sus. Kabe diri Cebu City. Lunupunon kayo eh. Maosab ang Mandawi. Pabintaha ko nung Lapu-Lapu kaya naapatay kalikay-likayan din ha. Pero third honor sila. Talisay, daghan po kayo mga lugar diha bahaunon. Labi na sa may Mananga River. No? Ha? Unsa mahinong na nga nung bahaunon

system dili kalahutay sa mga pagbaha, muawas yun. Muawas yun ang tubig. O ang tubig, mangita magagina siya kalutsan kasama ni Jerome. Tanasa tubig nga, uy, munsa naman eh, di naman takaagi sa ako ang agianan ani. Ha? Balhin taglang ang agianan bi. Ato tas kalsada, ama o na naroon. Basin mo boom ang ato negosyo diri sa Cebu City o Mandawi? Ha? Magnegosyo ka diri mga kung ano, pambot o mga kanang sakayan. Kaya, panahos ting uwan, pwede man tamo sakay pambot. Hindi, ninot pong negosyo, salba bida. Oh, kaya panahos ting uwan, aron makalabang ka, o dili lang kayo sug ang baha, oh, pwede man ka magsalba bida. Naunsa na ba itaw ning ato ang mga pagbabaha bitaw diri sa Sugbo? Labi na ang Cebu City o ang Mandawi? Oh, now, 70% sa 104 ka mga flood control projects ang ni-implement ani ang DPWH. Naa tay mga 104 di ay ka mga flood control projects diri sa atoa. Unya 70% DPWH ang ni-implement. Oh. Pero limitado kayo ang impact na ining maunga mga flood control projects. Nakatabang makaani o nakatiwas pagyos problema. So mauna din ha. There is ato. Mauna lang gini ato ang routine kasama ni Jerome. Mag-uwan-uwan na gani. Kita ani, ni kay sika kita asa ta dipig. Di kita angay mo kumpiyansa. Kay og mga pag-uwan-uwan lang diri sa Cebu City, adi kita palupig. Champion kita. Champion tas baha. Nahinom-dom pa ko panahon ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Naato siya'y gitukod nga task force baha. Ang iyahang gi tudlo nga commander sa task force batok baha, si Retired General Roy Simato. Unya, naana to'y mga gipanghimo si Roy Simato. Naana ganay mga business establishments yang ipadad-an og notisya o order nga i-demolish ang mga structure nga naka lapas na sa gitawag og 3 meter easement sa sapa. Kaya kana kung sapa unta go dili maguna pwedeng extensionan og mga commercial establishments. Akong tanaw, although gibaso ning mga informal settlers kay daghan nila nag balay na daplin sa sapa, but kini mga dagko nga mga negosyante ang sapa ilahan yung extension sa ilahang negosyo kasama ni Jerome. Oh, gitapakan ang sapa na naginot pag yun. Ah, diris ko anay, may Natalio Bacalso Abinio, kabantay mo anak, kanang na ay may gaisano o kinsa nagtukod anak diha. Ang sapa, gihibok extension sila ang negosyo. Panahon ni kanhi commander sa Task Force Batok Baha, Retired General Roy Simato,

gitudlo man to siyang rama aron mangitag pamaagi pagpamino sa baha ug usas nakita nga hinungdan ni si Mato nganong bahaonon ang Cebu City. Tungod kay dunay mga business establishments nga nikawat na sa 3 meter easement sa sapa, ang sapa mismo ilahan na yung i-occupy. Usao man na pagsukod ang 3 meter easement. Kanabit ang iyahang katapusang linya sa sapa. Kanabang iyahang linya ba kanang ang sapa na amin ay linya-linya. Mag-ihap ka dihag 3 metros. Gikan sa linya sa sapa kanang iyang kilid. Muihap kag 3 metros. Within 3 meters sa easement, di ka pwede nga magtuko dihag balay, magtuko dihag building. Pero unsay gihimos mga dagko negosyante. Mas nilapas pas 3 meter easement kay ang party na magyun sa sapa kasamang Jerome ilahang i-occupy. Oh, kinilagyan din na pitas may mambali, may inbakalso. Mambaling naman siguro yung, ang duna jurisdiction ana. Dako nga negosyo. Ang sapa, gi extension yun sa ilahang building. Kaingon ko, ah, grabiha. Wa may kulba. Ha? Sapa magin mo ay gi extensionan sa ilahang building. Panahong si Mato, medyo nanatatoy na nga accomplish si Simato. Kaya doon na may mga business establishments nga ni-comply. Apanaon sa Santos kanhi Mayor Michael Rama, samtang si Simato ang itudlo nga commander sa task force baha, na amapun siya mga tao nga gipang tudlo kuno amot expert. Baka to silang tinuod nga mga commander-commander sa task force baha. Huna-huna kasi matum na unsa naman taon kini. Ha? Kadaghan na bang commander-commander ani? Kadaghan na mga expert-expert diha? Nadugay gipulan si Mato ay. Nikarit lang kahilom. Oh. Karon ay sus. Kini ato ang kasapaan sa Cebu City, tanawa ninyo. Wag yun, natandog kini mga dagko mga negosyante nga ang sapa ilahan ng gi-occupy. Sa Marago na diri sa sidewalk sa Kulon? Awa. Maghisgota o paglimpyos ato ang mga sidewalk. O ang mga pobre gani ng mga sidewalk vendors, mo display sila hang tinda o niya mo lapas sa limit nga gisitar sa probe. Dakop na ina. Oh. Perting abtika ni Rakil Arsi ana. Pero tanawa nga to ang mga sidewalk, doon ay mga tag-iyag tindahan. Gihimo nilang extension sa ilahang paninda ang sidewalk. Kabantay mo, ana? Pero mga pobre ganing vendors, hurat-hurat tandayag maayo. Pero mga dagko negosyante, okay lang. Mga sabon ng atua mga tiil, kay ang sidewalk, gihimo namang extension sa ilahang tindahan, nabadlong kanas probe. Oh, mausap ni ang sabaha. Dali kaitang maka basol ni ining mga informal settlers ka nagpuyo kilid sa sapa, but wa kapiog ang ato ang Cebu City Government sa mga negosyante nga ang sapa mismo gihimong extension sa ilang building. O, nahimo na na, na nabadlong na. Labi siguro, usah punas naka-contribute o nako. Ganong baha unon ta, gano? Kaya ang baha, mangita mo lagi ng kalutsan,
ug naanad na ang baha nga mauna ang kadako sa iyang kalutsan. Unya ni gamay na na kay dunay mga negosyante gihimo ng extension sa ilang building ang sapa. Mugamay ng sapa. Oh. Ako nakita lagi, grabiha mo, katunga naman siguro na sa sapa ang gi-occupy, oy. O dool sa tunga. Pero wala na badlong. Nga ka na sapa, di ili man na pwedeng tukurag building. Awagin na badlong sa City Hall, oy. Ha? Nga no ka? Puti ra ba kang envelope? Wagin na badlong eh sa taga Sinro. Nga no ka ha? Ha? Basin doon ay brown po nga envelope. Oh, hibaw na ta. Mao man ay realidad ni... realidad good. Oh. Dipindi lang kinsaya mga kapabor. Kadto mga pobre, sika-sika lang dayon. Pero mga negosyante, mga influential nga mga tao, ang sapa, gamiton yun sa ilahang personal nga negosyo, awaoy, wagi na tandog. Hinumdum lang ko, panahong kanhi Mayor Michael Rama. Oo. Oh. Miingon na ito si Michael Rama ni Anto nga, Dong, ato gining tarungon ang ato ang Cebu City. Oh, ang atong sapa, atong limpiwan. Oh, naa si General Roy Simato. Salik man ko niya. Salik yung ko ni Roy Simato. Oh. Akong giingnan si Roy Simato. Roy, kayo na ang bahala dyan. Oh. Yang-ayangan ang load si Mato eh. Kasi di maluod, ana. Siya mo ay commander sa Task Force Batok Baha. Unya si Rama nagtudlo-tudlo po ang mga expert-expert ng mga commander-commander. Libos si Mato. Unsa naman iyo eh? Ha? Mura lagi nagkusiniro ka sa Manjerum. Ikaw ang tatoy gi-assign sa kusina kay kusiniro ka. Unya, butangan pong kusiniro, kusiniro, di resulta daghan ang apas mo. Pastilad. Alas 9:50, mga kasama.

Kau sedang memuliai. Oi, si Jose Lito Bintoy. Kasama, side please ko shout out Bintoy family. Si Guido family og mga kasag riders diris Dungguan, Basak, Mandaway. From Michael Bintoy sa Tulo-Tulo, Konsolasyon. Anay Bihok Arila Tingalon Manggogwarta. Riais Ilya shout out ni Papa Buboy Soto sa Barangay Bago Batoliti. Si Kurayan Ken, good evening attorney. Gatan ako imuha live karon diri sa Mabini. Mabini to tahaw pinamungahan. Miraluna Batukan, tungog Ginas Basura attorney, nga naas daplin di nakaagi ang tubig, nag-stack up na. Usap ko na sinungdan. Oh. Si GTR Silio, shout out ko taga Bakwit Batoliti. Lisa Laom Pausal, o si Apit sa panahon, kusog man hangin diris amua, mo ba? O diha man to'y bagyo nga na apasagawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong taon-taon lang, lapas alas 11 atong i-check lang niya ang pag-asa magpan, ha? Oy, si Ma'am Connie Buds, may gabi. Marie Kiat Mix Vlog, shout out ko Ondo Roco Garcia, Lansadiras, Ubkab Ilan, Dinagat Islands. Kinibahin na mga kasama ito ganito ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mga dugo? Basin doon lang kay diabetic hypertension huwag at hibawa na. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease. Dili maayo nga samad pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw hata nga mo grabing kondisyon. DTX 500 na matag adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Matag pasaban, wala na problema ang baharo ang kasama, kaya mag-rocket naman ta. Alam na inyo problemahan ang baha, kay sakay naman tag-rocket, ane. Maman gihapon og bajitan kining mga pagbabaha diris ato jadi PWH gihapon ang mo implement at tungod kay wala gitay salig ba korakuton gid gihapon mas maayo dili unta korakuton pangindahay ng malaning ato. Ora, puwerte kabahaon.

Oras mga kasama, alas 9.54. Diha lang ito yung gawas nga report sa social media nga i-postpone ang eleksyon. Pero ang klaro mao, ang Kongreso dunay ni sugyot nga i-postpone ang eleksyon sa November 2. Ha? Pero wala pa'y balaod yun nga napasaraan eh. Naingon ang COMELEC. Kadtong ilaha mga schedule nga napahibaw na nga ang eleksyon sa ISKE o sa mga barangay officials November 2, mao na to unless mapasar na ang balaod nga mag-postpone sa eleksyon sa barangay o sa ISKE. Sige na mo pa-postpone ani. Ha? Og tuyo lagi sa ato ang mga politiko. Sayon kaayo para nila ang pagpasayar og balaod basta para pugi-pugi. Oh. Pero kining K-12 nga hagbarang ang mga ginikanan na nawagan nga wagtangon ani. Wa pagi balaod ang gipasar para mawagtang na unta ang K-12 program. Diin dunay duha ka tuig sa senior high nga nagkaskas lang yung kwarta o guway gamit nagkaskas panahon sa ato ang mga bata. Straight to the point. Pero election ganis barangay adalian nila makapostpone ay. Ala sige himuan lang na ninyong 2030 ganahan mo kamo. Sige mo papostpone alang election barangay. Ala sige postlan man himuang 2030. Alipay po hinoon mga kapitan ani. O mga konsihal, di ba kons? Di ba kap? Okay. Mauna. Oo. Kaya sige na mo lang tagpapustpon anis barangay. Ang ato ang mga politiko, daghan unta kayong mga balaod nga ipasar nga makabinipisyo ta. O sa huna-huna, i-postpone ang eleksyon sa barangay. Na insa na, wala lagi mo kitag laing balaod ya. Ha? Ipapadayo na lang ng eleksyon sa barangay karong November 2, oy. Bahala nag maatol nag-adlaw sa minatay. Og wa nay kausaban, kun wa may balaod nga mapasar, pag-postpone sa umaabot nga eleksyon sa barangay, madayo na ni. Oo. Oh, mauna ang uban din ha. Klaro lang yung kaya nagod. Pagbite na yung mga tarpuling. O niya, ang hatag na mga t-shirt, kana ilhang naong. Ha? Ni kasikay ng ubang mga kandidato ba? Oo. Oh. Kaya magmadayon ng eleksyon sa barangay karong November 2. Kadto mga nagbulakbol nga mga kapitan, may chance man nga mapulihan to sila. Unya, kadtong uban nga mga konsihal nga nagbulakbol po silang trabaho, may chance nga i-junk na sa mga tao karong umaabot nga eleksyon. Pero og i-postpone ng eleksyon na karong November 2, awayahay kay si konsihal og si barangay kapitan. Sa naman na, oy. Sige naman lang ng eleksyon ay. Para na ko, no? Kay, niingon na nga to ang Local Government Code of 1991. Ang kiniuntang eleksyon sa barangay, non-partisan. Non-partisan ba? Gituyo na aron katagan yun o direktang representasyon ang mga tao pinagis barangay nga mao'y mo implement og unsa may mga maayong project sa barangay. Oo. Non-partisan kuno. Kuno ra na. Pero ang tinuod yun, palayuhan ni sila sa mga political parties. So karon ang ato ang barangay, partisan kayo. Oo. O giligan ni kabutante, dugay kayo musiga imusuga.
Og di ka butan tinikap. Aw. Na kay mga request, didma lang.

Mas maayo dayunon lang unta ni karon. Unya kining barangay mas maayo nga kuanay. Para nako anganan nila sila ipangtudlo dargos mga mayor. Wala eleksyon barangay maura maghihapon. Ang pagkapartisan sa ato ang mga politiko. O karon gani o. Magsusuruit sa karsada, adaghana ng iyong mga naong, oy. Ha? Mga naong sa itong mga politiko, nagko na ba kayo? Oo. Oh. Ako ba sab? Para PR-PR, pabitay po ng tarpuling. Oo. Oh. PR-PR, mo nang ila kasama niyo, Rom. Oo. Oh. Og asang pista, adto pod. Oh. Ingon po na yun, happy pista. Og ako le pagbuton, kanang barangay, para na ako i-appoint lang na sa mga mayor. Unya, ang ato ang mga kapitan, why honorario munta? Oh, masukod gini na to. Hasta mag-konsyal, why honorarium? Siya arog na apay managan. Ang ato ang mga apuhan ni Anto, doon na pag sila mga delikadisa. Mga ito'y tinuod nga non-partisan. Panahon sa mga Amerikano. O panahon sa mga Katsila. Kaya katuwa pag ang apuhan mo, oy, rekruton nga. Tiyo, dagan pagkakapitan, tiyo. Ay, lang, uy, kay, mag-unsa naman ning ako ang umahan din, he. Malibo ning akong uma. At tiyo, may laing maintaho diri. Niyadto, kabahin sa sukdanan kasama ang Jerome, aron mahimo kang kapitan. Number one, mayo kang tao. Og number two, arang-arang sa di mong kahimtang. Oh. Kasikat-sikat mapong ka. Oh, dako imong balay. O niya, disintihon ka. Baka magandang kasagaran, piliyon sa pagkakapitan. Oh. Niyag to, balibaran palagi. Ha? Kaywa pa man to'y honorarium. Kadtong panahon sa mga Katsila o panahon sa mga Amerikano, sa dihang ipausong honorarium sa mga barangay officials, pastilan, posisyon pagkakursyal o pagkakapitan, patayan o eh. Panahon sa eleksyon, vote buying. Oh, rampant hinuon kayo ng vote buying sa eleksyon barangay. Oh. Kay tradisyonal biya ni nga matang sa eleksyon. Magkahon-kahon may atani. Di man ni automated. Oh, manumano man. Ha? Si ma'am, bawag ihap nga. Pagkakagawad. Olivier Atis. Kahon. Punong barangay. Ruboy Boysir. Kahoy! Pagka-aligriha, no? Oh, para na ako, eh. Ay na na, sigpostpon ninyo, eh. Sus ka po, ya. Kada gano'n na kaning uban, arampulihan mo. Alas 10:04, mga kasama. Okay, okay, okay. Arts oy, mga kabi attorney. Amay bihok arila, pasaligan man niya bayran para mabutar nila. Unya og di ka mabutar sila nay sila unya

Nanindakas jeep giibot ang tindahan kay wa makabutar niya. Aba. Good evening, pag-usap attorney. May unta kung madayo nila ng election November attorney. Oy. Marie Kiat Mix Vlog. Ang K-12 maoy angay fokusan nga wa walagwag tangon. Maulagi. O ang atuaga ni mga kongresista o mga senador, maoy gusto, pagita aging pamagi. Para doon ay balaod nga mapasar, pero kinini ang concern sa mga ginikanan o mga estudyante. Nawag tango na ng senior high, wag yun ay mahatagi pa o atensyon. Si Dion Lapinia, watching your live attorney here in Balungag, San Fernando. Shout out tanang naminaw karon nagtan-aw live mayong pagkatulog tanan. Okay, naababay report diha kasama ni Jerome. Kay mukuha sa tao report sa di patamo himo ug uban pa mga paghisgot ha. Sa nagkadaiyang mga isyu karon. Sunod si mana balik na pod ang impeachment trial. Mahumaning mga testigos sa prosecution og present. Ang mo sunod og present og testigo, mauna usab ang depensa. Nagisgota diri og impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Pastila, no? Mawalagi. Ang oras mga kasama alas 17. Okay, sige. Padayon doon sa tuang tulumanon. Doon naman na mga netizens nga wa nakauyon at tong pinangutan ni Robin Padilla nga tos testigo. Kaadto na makuno kag Mindanao. Kalos ang anibersaryo sa CPP-NPA. Pero in fairness ni Robin Padilla, ha? Posible ang gusto niyang i-establish mao na dunay mga lugar nga angay hatagan og budget og appeal sa budget nga gikinahanglan mao ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mao na ako nasabtan sa iyang point, ha? Ang uban ingon ay pagkabugoy bubo unsa may relevance adto, ha? Alam mo ba ang founding anniversary sa CPP-NPA? Saan ba kayo nag-aaral? Oh. Nakatungo ka na ba sa Mindanao? Oh. Ako nasabtan ang iyang point. Gusto ni Robin Padilla mao. Nga doon ay mga area na kinahanglan butangan og budget. Oh. Sama sa budget against insurgency. O gigamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ora ako na sabtan lang, ha? Ang uban, ingon nga, saan naman ito pangutan na, ha? Ha? Maorag yun to, nga, saan ba kayo nag-aaral? Nakatungo na ba kayo sa Mindanao? Basin maunay gustong point ni Robin. Nga dihas Mindanao area dunay nanginahanglan og budget o gigamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte para sa mga project dihas Mindanao area. Alas 10 na mga kasama.

Sigue, para ahí donde se toan, tú lo manaban. Ajá. Omar Caballero, na caminado con Imo Atoni, sam del trabajo, salón boy, uy, tiquitiquit, te cagno muere, Si artist hoy, buen gabi, good evening, from Mapulo, San Roque, Liluan. Okay. Kumusta ito mga kaigsunan din has Liluan, Cebu? Long Dream, Bulacau, Talisay. Okay, Amor, Concepcion, Bacarisas. Kumusta mga karya? Amor, Concepcion, Bacarisas, ha? Pag-amping lang kita sa tuang kinabuhi ron kay dahil mga bagyo napagani sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apektado na ta tungod sa hanging habagat nga nakatrigger mga kasamas pag uwan-uwan. Mawala gi.

0: Ang oras mga kasama, alas 10:12. Alas 10:12 na. Kantong na po ka mga malita boys. Nakapiansa. Ang napo ka mga kanhi bodyguard ni kanhi kongresista Saldico naka piansa kini sila. Gidakop ni sila sa Las Piñas City Police Station. Gipasakaan sila og kasong perjury. Tungod mga kasama adtong ilang gi-expose nga malita. Alas 10:13, okay? Ato kaminawan una ang patrol karon. Radio Man Jose Post G Kukihano kasama GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Kada yun pag investigasyon sa kablisan sa Ideon na Police Station kung sakin sa kitang responsable sa motibo sa pagpusel patay sa sagapintor na gigablaw niya sa masisosaryo Barangay Bulacau di sa takbayan sa Subo ilapang Jesus Karatulong sa agitinundan sa pagpusel patay kag Jason na Tordero kati 8 anos ang parigon o ganagbuyo sa lungsod sa Manila o lumad nga tagariyar sa Sanis Putag ka lugar sa sarang na mawag na biktima kusip ni sa huling armado na laki sa mga kanyang naglakaw niya sa putag ng lugar ngayon pa mawag biktima o bihang na igutin sa buko-buko na tumba o tuwasan niya sa iyang ulo ng resulta sa ginanaling kamatayon na. Pagbun siya patrola kong Radyo Man, Joseph Huscano, DYH, Pitapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:14. Okay, itong balikan, nagbasa niyo ang mga mensahe. Marie Kiat Mix Vlog, luya aning managatay atorneoy. Mag-unsa na lang in taon, mawalagi. Malita boys, at tumos gawas para di mo mapriso. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Iglesia Aril Villaver, good evening kasama. Shout out ko ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Oy, si Madam Angela de los Santos, good evening. Maog yun, ha? Sama mo diha aron nagtapok-tapok na mos balay. Tapok-tapok mo diha samtang naminaw sa tuwang programa. Oras alas 10:15 mga kasama. Alas 10:15 na ha. Alas 10:15. Okay. Sa magkahinahitabo aning kinopya nga plaka. Nasakpan man ni sa mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Mandawi. Ha? So ang imuha sa kanan kasamang Jerome, panalitan, imuha ning pahimuan og plaka. Pwede rin mong kopyahon ang laing plaka. Angay po ning imbestigaron sa LTO. Ogwa ba'y ilahang mga personel ang kakonsabo ani? Nabuking sa mga otoridad sa traffic sa Dakbayan sa Mandawi ang illegal nga modus sa pipila ka mga traditional nga jeepney nga nagbiyahe gamit ang mga gi-clone o kinopya nga franchise license plate aron matago ang ilahang pagkakulurum. Og tungod sa pagka-discovery, gipahigayon dayon ang usa ka crackdown batok sa mga illegal nga kulurum nga mga public utility jeepney nga nagbiyahe sa nagkadaiyang ruta sa Dakbayan. Oh, kolorum ni sila. Kay basin og di na ni sila kapasar sa LTFRB. Oh. Gikonfirmar ni Hel Retuya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi kun team nga nakaimpawn sila og tulo ka mga traditional nga POJ units. Oh. Mao ni ilahang na impound. Kay unom ka giclone nga license plates ang ilahang nasakpan sa duha ka semana nilang operasyon batok sa mga illegal nga transport operators. Og suma pang retuya nagpahigayon og targeted violent targeted nga surveillance ang mga traffic enforcer. Human nakadawat og report gikan sa intelligence bahin sa mga traditional nga POJ nga kasagaran mga multicab. Oh, mga multicab no. Dahil mga POJ mga multicab kasama ni Jerome. Kunya ang uban ani kay para dili matanggal ang kuan kana na abitaong gawasan aso sa tawag ana kanang tambutso. Oh, gipanghigtan lang tawag alamre.

Pero nindot bitaw sa pagsakyan ng mga modern jeepney, no? Kay aircon, dako, ato pagkas mga traditional jeepney, okay naman po. Pero doon ay mga traditional jeepney nga wa naging mahatagi o franchise gikan sa LTFRB. So ang himo sa team, human sila nahibaw nga doon ay mga sakyanan nga nagbiyahe pampa sa heroan, ang i-clone lang ang plaka ni Operate Dayon ang taga-team o tulog yun ka mga sakyanan ilahang na sakpan. Oo ba? Sige, congrats ninyo taga-team. Ha? Ang problema, no? Kinsa kay kakunsabo ani. Kadaghan kay lagi mga reklamo sab sa mga driver. Wa sila kuno pa ba silang operator nga mao na estado di ay sa sakyanan ambot lang uwa tinuod bang wa pahibaw ah. Basin o gipahibaw guna unya gipalapos las pikas dunggan. Kini bang ato ang mga ginikanan kasama ni Jerome? Maayo kay ni silang mudag pasumbingay. Oy, sanaminaw ka? Wa ni mo gipalapos lang spikas dunggan? Oh, naminaw ba kuno ta? Wa ba gipalapos sa pikas dunggan? Oh. Pastila no. So bawo na ah. Ang oras alas 10:20 mga kasama. Padayon ta sa to ang tulumanon. Oh, unya. Karong si Manaha sa mga tinun-an sa college do na nagsugod og klase. Congrats ninyo. Ang uban sunod si Mana pa. Ang klase sa to ang mga tinun-an sa college. Congratulations ninyo ha. Kay di gidalim ng inyohang pag-eskwela, humnagin ng inyohang kurso. Kaya maunay pangandoy nilang tatay o nanay, mama o papa nga makahuman mo sa pagtuon. Swerte karon ang ubang mga bata kasama ni Jerome kay well-supported ang ilahang mga ginikanan para makahuman o eskwela. Sa ato ang panahon, muna-muna ginintaw na itong panikaisikay, no? Nag-working student ta. Oh. Ang uban ni Kogi man po. So ang bata di ay ugdo na gipangandoy nga makahuman og kurso, manikamot man bisan unsa ka pobre. Mangita gyud nagkadaiya mga diskarte. Busa makaingon ko pagkaswertis mga bata karon daghan nila mga swerte kayo kay bahalag mangunguling si tatay. Mangita lagi nagpamaagi para makabayad sa tuition fee. Oo. Mas may sa tanong. I-graduate mas ato ang mga bata kasama Jerome. Nga, tagaapog award ang mga ginikanan o gapil. No? Ilahi lang ang ceremony. Oo. I-recognize ba nga ang mga ginikanan ni himog yun o sakripisyo aron makahuman og eskwela ang ilang anak. Unya karon ang uban wa pa man nakahuman, balik na po sila sa klase. Lain na pod nga palas uno nila ni nanay og tatay ang baon sa eskwelahan. Ang tuition fee og uban pa. Busa ang pingay gina ninyong inyohang kada na ang ati managin ang inyong pagtuon daan. Oh. So, kliin ninyo o kakugi ang paningkamot sa inyong mga ginikanan nga suportahan ka mo para makapadayon o tungha sa gipili ninyong kurso. Kay karon siguro ba mga batanon, hindi lang kayo magdiparal ana, pero para sa mga ginikanan, pwerteng paita eh. Di lalimron kasama ang Jerome nga mo pa-eskwela kag college. Mao na ang mga ginikanan, karaan nga panultihon nga, abi ni mo sir, sos. Pag-eskwela na intawang inday sa education, makutkot intawon, oy, ang dili katul.
Kay bisan pa man gani og sa mga state colleges and universities nag-eskwela ang inyong bata, mugasto pa man gihapon mo sa pamaon. So dili ginalalim. Unya, aguban po nato ron nga mga ni-graduate na, magprepara na sila hang board exam. Oy, congratulations ninyo daan, ha? Pagtuon sa bugmayo, kay. Mahimo na mong mga lisensyado nga mga profesional, depende kung unsa ng kurso ang inyuhang nahuman. Oh. Kamu maoy, umaabot niya nga muda sa ato ang nasud nga Pilipinas. Kaysa pagkakaroon, wapakoy nakita nga misaya aron luwason kining nasud nga Pilipinas nato sa grabing kaguliyang sa politika o sa pagkahagsa o mayos ato ang ekonomiya. Oh. Basin ka mo, mga batanon. Alam mo patintal yun. Ano yung mga pagpangagni sa mga trapo diha ninyo? Kinahanglan, barugan ninyo kung sa inyo ang prinsipyo. O kakitaan na kasama ni Jerome. Mahimo naman puntang senior citizen niya. Igo na lang tamutanaw sa mga batanon nga maunay muda sa nagkadaiyang rinda sa pangamahanan. Oo. Oh. O na iba o tanaan ni sila ilang kaglingon sa mga style unya. Karon mga senior citizen maning ato ang ubang mga opisyal. Oh, si Bongbong Marcos Jr. Ato ang presidente, senior citizen naman eh. Para na ako. Og dunay angayng usbon sa ato ang 1987 Constitution, mao ako isugyot. Kinahanglan dunay age limit sa mo kandidato. Oh. Para dili mga tiguang magsigigda sa ato ang nasod kay lahi na magini mga senior citizen ikumpara sa mga bata-bata pa. Imong itandi, panahon sa revolusyon. Kinsa man tong mga nangu sa revolusyon? Mga bata pa kayo? Ha? Si Rizal, paring squad, pila edad? 35 anyos. Kantong mga ni Alsa yun, batok sa mga katsila. Ang edad, mga teenagers pa itong uban. Oh. Taas sila og ideology nga duna tay kaugalingon unta nga panggobyerno og ilhon ta nga independente nga nasod. Karon mao ni ang bunga sa kahago sa ato ang mga bayani nga nagpato sa ilahang dugo aron makaangkon ta og independence. But wa naman tinuod ang mga foreigner ni inter sa pagamhanan nato. Ha? Kaya mga Pilipino naman ang nida karon. Ang problema giuna ra punta sa ato ang kapwa Pilipino. Oy. Giuna ra ta sa ato ang kapwa Pilipino. Dali ra tang madag atik-atik. Dali ra tang madag bakak. Oh. Ada ang problema ato nasod ron eh. Oh. Para nako, akong giingon, mas mayro na auntay age limit. Amudagan baka pagka presidente, ang age limit niya, 50. Di na padaganon mula pa 50. Kay, nanginahalan tag bata-bata pa nga classes leader. Oh. Sa pagka mayor baka ha, pwede 45. Oh. Araw mga batanon ang muda. Kaya karon mga trapo ang nida. Lisura ay. Eh. Oh. Igo na kita sa pasalig. Panahos kampanya, 14 induta ang pasalig. Na, nakalingkod na, wa na, ikalimta naging pasalig. O na giingos panultihon
gipasaligan ka aron pakyason. Ang saad kuno tumanon aron pakyason. O ang saad gihimo aron pakyason, pastilan. O dinero ni Hetabos atua. Ang saad gihimo aron pakyason. Si Kapiko Blanca Sugar, may gabi, attorney. Shout out kos ako ang mama. Mama Dikding Manubag sa Giwanon, Barili, kay naagyod sa uluhan ang radyo. Galanog-lanog! Atong gobyerno, gihimo namang negosyo para makakwarta sila. Oh. Dunay na po ka mga ex-marines. Di kasuhan man sila og perjury, unya nakapiansa sila. Dunay na po ka mga ex-marines karong adlaw nakapiansa. Unsa man kahay kuano, ex-marines man sila o tinuod ba ni mga marines or plain lang ang mga kanhi bodyguard, mga bagman ni kanhi kongresista Saldico. Karon wala man sila kanli og ex-marines, mga Malita Boys naman po'y tawag ang nila. Gita niyo mga Malita Boys, no? Bandix, Bandoy, Raso Magali, action na may kabalaka, ani? Kahit dinulisuno na may diri sa alang-alang Mandawi. Biha na laay, monegosyo, yabo na ni. Since 1980s pa ni, 2026, kunsaon gisumuhan man sa Malita. Barangay gi under the table man, mao ba? Under the table. Okay. Si Marie Kiat Max Vlog, okay. From the Nagat Islands. Ah, Omar Caballero, mao kuno nay among pangita diri sa Kamutis attorney. Maglikit og lumboy. Ah, inyo lang ibaligya di ang linikit ka lumboy. Di po dalim, no? Kinood, oy. Kay karon nani kay sike tagmaayo, na ako'y maagian kasamang Jerome, nga naghanggos in taon og tukog slubi, aron himuong silhi. Maan lang na makapalit og pipila ka kilong bugas. Ang uban nag sigig kaot anang bagol. Oh, kay aron ipatimbang kay maan lang na kapalit silang sardinas paitas atong panginabuhis mga Pilipino, no. Oh. Di gidalim ba? Kanus apakata mo asinso ani? Mauna, nakuning hagit sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga maisa ba ang panginabuhi sa ato ang mga kabus ng mga Pilipino. Kaya mga magini number one sa mga problema sa Pilipinas, ang grabing kakabus. Kita lang nga mga pobre diri sa Pilipinas. Kamaulang pamuda sa ato ang problema. Ha? Kaon-kaon ko tagjalibi. Ha? Kaon-kaon tang ito chowking. Oo. Oh, basta makalimtan lang kadiyot ang utang. Malimtan man na kadiyot ang atuang utang o magkaon-kaon ta. Amaw lang na. May gani, kamaupotang mo sabay sa ato ang problema. Di lang kita magpalabig yung tinood o seryoso kay na. Di man takay skapuan ni atong problema ron. Daghaman kayo tag problema. Kining kamahals mga palaliton. Ang kamahals bugas, maog yun na. So karon ang uban na ito mga kaigsunan, tungod sa pagdiskarte, ang trabaho tag tulog o uban. Ha? Ikabuntag security guard, ikahap, hapon, manindag balot, oh. O niya, ninda pa anang mga pahumot. Basta lang ma punuan ang income. Mga okay na importante.
Kaya magsalig o tag-ayudas gobyerno. Number one, gipili lang kinsay mahatagag ayuda. Ikaduha, o kanang ayudas gobyerno mo atong saligan, apas mo tay. Uniya pag yun, kani mga ayudas gobyerno, ikabot niya sa barangay, mao ko na ikumula ko madunggan, pangkaplan yun. Imbis 5,000 ang madawat, 3,000 na lang ang madawat. Kagikaplan og 2,000. Dili unta na ang himuon. Sa ato ang mga opisya sa gobyerno, kanang ayuda, ayuda gina. Dili kay inyuha pa ng kaplan niya, inyuha lang ipasumangil, kana apil pun muna kaservisyo kay naningkamot mo nga maprosiso ang ilahang mga ayuda. Trabaho maguna, labi na mga barangay officials nga matarong o distribute ka ng mga hinabang ba o mga ayuda gikan sa ato ang gobyerno. Nagkadaiya mga kalungsuran ron. Nga doon na mga ayuda, nag-away po nga itong ubas barangay. Oy. Ha? Kaya pili-pili po kuno kinsay makadawat o ayuda. O lagi, manguyawat mangunta. So, huwag kwalipikado mo anak, kubrahan ninyo. Kaya basin niyag lahi na hinuunan mo kubra. Kinibang pamaagi ni ay ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Nga kinahanglan, siguruhon nga ang mga senior citizens gyud ang makadawat sa ilahang cash aid. Ang maayo ani mao nga ang mga senior citizens makatilaw panis ilahang mga cash assistance gikan sa ato ang gobyerno kay karon kod. Ang uban ang mga senior citizens gihimong puhunan. Ang uban nga mga anak way batasan nun ba? Gihimo lang puhunan ang ilahang mga ginikanan. O niya, ang pamaagi ron sa Cebu City Government, di sila basta-bastang mo release o financial assistance para sa mga senior citizens. O dili masiguro nga, ang mga senior citizens yun mo ay mo gamit, ana? Ha? Kaya maubitaw ng hinabang para sa mga senior, aron makabinipisyo mga senior. Baka palit-palit og bisti ang mga senior. Oh, dili kay igdawat na hinoon sa cash assistance sa mga senior at ang atangan po nga tos mga anak og mga apo unya ipasumangi lamang nga huwaman. Hindi ginasakto eh, para nako. Ha? Dapat. Og unsay para sa mga senior para na nila. Para nako. Okay makuani nga istriktuhon ning mga requirements para sa mga cash assistance sa mga senior nga ang mga senior gyud ang makadawat og siguroon nga naa ginang senior ha kay kana mga machine copies dili man basta-basta nang dawaton nga to sa City Hall ang documentation giistrikto man gipaistrikto ni Mayor Nestor Archibald nga dili basta-basta nga lahi ang mukubra. Para na ako okay na eh. Ha? Pero hindi na ganit kakubra ang senior, labing maayo, doon ay taga City Hall, mga itong last balay sa senior, direkta nang ihatag ang kwarta. Oo. Kapada o SPA, ang senior, okay naman hinuuna. Ang importante, hindi mo na basta-basta ng dawato nga ito sa City Hall. Ang documentation, gi-stricto man, gipa-stricto ni Mayor Nestor Archibald. Ya dili basta-basta nga lahi ang mukubra para nako okay na eh. Ha? Pero dili na gani ka kubra ang senior, labing maayo dunay taga City Hall mo atong last balay sa senior, direkta nang ihatag ang kwarta. Oo. Kapada og SPA ang senior, okay ra man hinuuna. Ang importante madawat gyud sa senior citizen ang ilahang cash assistance. Kada nguyawat baya intawon ato ang senior karon.
Wa na may trabaho ato mga senior. Nagsalig na lang og hinabang. O, maan na lang ni cash assistance para nila. At least makapalit sila unsa ilaha mga palit-paliton. Kuwangon pagganin is mga tambal. Oo. Yan alay daw atuno ng senior. Kambiyuhan pa sa mga anak o mga apo, paita. Di na maooy. Ha? Ang kanang cash-in sa mga senior, gamito na sa mga senior yun. Para palit gatas, palit vitamins, oo. Oh. Puslutun ng sapatos ang senior, palit sapatos. Wala, kalipay mo sa tua mga senior citizen. O niya karon, nakadungog siguro o reklamo kinis Mayor Nestor Archibal nga doon na sa pagpanurikbot aning distribution sa cash assistance sa mga seniors, mao na gi-strikto na ang mga documentation. Para nako, wabay na utan na. Ang mahinungdanon madawat sa mga senior citizens ang ilahang financial assistance. Oh.

kai. Na tayo nahibaw ani adto. Patay na ang senior, sige paghihapog dawat o cash assistance. Kisa, para asa man na. Ani dawat di ay. Kadtong gisigdig sa ligan ha senior, usually anak man na. O dila, dili anak apo, o dili apo pag umangkon. Ha? Oo. Apil na ragun in town kining cash assistance ato mga senior citizens. Dili man dako kayo, yawa naman sila sufficient means of income. Kaya di naman sila katrabaho. Tungo silang edad ba? Pabintaha itong uban nga mga senior nga nagtrabaho sa bata-bata pa. Unya nagdawatan og pensyon matag buwan. Oh. Karon no dako-dako na matag pensyon sa SSS ani kasama ni Jerome. Oh. Ug muretar ta arang-arang na ato ang mga retirement benefits gikas SSS. So, ang ato ang mga senior, saling intawang sila silang pensyon, ginagmay lang. O niya, makakwarta po silang balik, o kadawat o cash assistance. O niya, niya, tugod, pwede naman manugo ang mga senior na yun. Nga, ikaw lang ikubra nito doon. O. Pag uli inas balay sa anak, maana pong anak, nga, wa man madayon pa ang pag-distribute sa mga senior. Bitaw. Oo. So para nako naghang mga waka ang ngay aning pamaagi ron ni Nestor Archibald nga ano kuno istriktuhon kay ang mga documentation nga mas maayo madali ang proseso aro madawat es mga senior ilhang cash assistance unya ni adto sad kay naghang mga reklamo nga sama ana senior citizen namatay na di ay unya ang tatungod sige pag kubra og cash assistance sa City Hall. Oh. Or ang tagtungod mao ni kubra sa cash assistance para sa senior. Ang nabuhong katuran ng kubra, ang senior in town, huya in town mayo, kay paabot, asa na iya ang cash assistance. Sura bitaw no mao na padumong kita ana diha itang mga batang 90s ang uban siguro ninyo senior citizen ano sa man nagakubra na mo dapat dimisyon ani kasama Jerome kubra na kubra mga seniors nakakubra na? Kubra! Mga problema karong gihuna-huna sa to ang mayor nga si Nestor Archibald basura, kini mga spaghetti wires, onsa pa? Daghanay. Oh. O sa kagmaon sa BOPK karon, may sikot tagamay sa politika ba? O sa kagmaon sa BOPK, no? Obo sa leadership ni kanhi Mayor Tomas Osminia, karon Vice Mayor. O ang kagmaon sa laing membro sa BOPK, nga ang ato ang mayor, mao si Nestor Archibald. Daghan man nga mga conflict nga mga desisyon sila si Vice Mayor Tomas Osminia og Mayor Nestor Archibald og dunay nagduda nga unsa naman kani mabalik na pud ang ato ang history ha mabalik na pud ka ha? Kay atong nahunaon og mayo panahon ni kanhi Mayor Tomas Osminia iyang gi sabak si
kanhi Mayor Alvin Garcia. Mao gi-endorse sa BOP kay ni Daug. Mao tong panahon na sad mga 1990s kasama ni Jerome nga ang panultihon pasuban bisan kuno irong buang pasuluban kanag Amerikana unya padaganon pagka konsehal basta ang nag-endorse BOP kay sure gihapon kunong Daug. Mga 1990s to, mao tong panahon na nga ni Sidlak og Mayo ang Bando Usminya Pundo Kauswagan. Now, mabalik ba ang history? Nga si kanhi Mayor Alvin Garcia ni siak gikas BOP kay nagka-conflict na sila sa mga desisyon ni Tomas Usminya. Panahon ni kanhi Mayor Michael Rama gagi-endorse sa BOPK o nagka-conflict ilahang desisyon ni Tomas ni Siak gikas BOPK si Michael Rama. Karon si Nestor Archibald. Daghan nga mga gustos Tomas nga lahi ang barugana ni Archibald. Unsa man eh? Mauna ka rin? Ah, layo-layo. Masa itong 2028. Oh, ang 2028 nga eleksyon, mao aligri kayo. Kaya magdungan ang eleksyon sa nasyonal o ang eleksyon sa lokal. Sa barangay, amot lang, madayon man ni karong November 2, ato alang at nga na, kwas maayo, madayon lang ka ng eleksyon sa barangay karong November 2 eh. Nagikapoy na kayong mga tao. Labi na bulakbol ilahang kapitan, gikapoy ang mga tao. Okay, sige.

0: Kini ba ina hatog ka na to, ha? Sa Life Extension Vitamin D3, himaba ka mo asa kita cancer, wala gipiling edad, gender o ka-status nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, maong adlo-adlo nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone. Ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation. Gisaligan sa nagkadaiyang mga eksperto, sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libreng medical check-up sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion sa Barangay Kansaga sa Cebu City, Rehimutang Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Ang oras mga kasama karon alas 10:48. At balikan si kasamang JQ, kasamang Jerome. Og doon na pa i-report, ha? Oy, kumusta ka mo di, oy? Kumusta, oy? Ang dibayahon ato ang mga listeners karon na nagpaminaw pa bisan laom ng gabi. Silas Mrs. og si Mr. nagtunetanday na. Oy, si Melbert E. si Santi Senior, may gabi. Ini Salvador, Baharias, Ornopia, good evening, attorney. Watching, listening to USB, God bless. From Bancal, Lapu-Lapu City, okay. Lucy Mahinay, may gabi, oy. Mayong gabi, pangutana, ang mga PWD, di ba parihas naman og dawat? O ang senior citizen, nga nun lagi, nag-tricky man ang nadawat sa citizen. Ang PWD kay Tuki raman, naglibog yung ko, attorney. Ba? I-check ko na nga ito sa Cebu City Hall kung pilam ganyan yung hangkas assistance, ha? Howardy Pungasi, may gabi eh. Listening, DOHP 612. Usaling, CDO listener, shout out tayo ko sa akong mama nga tulog na. Oy, Bandex Bandoy ra sa magali. Ato ni Jose apit sa Bantal. Sa Blue Line, sa Motor Line, kanto na dakpan dayon. Dayon multa. Paspas man kayo. Kusog kayo mo kaon ng buhaya, oy. Anaa pa ayuda, ay o ka-assistance. Lagay kayo, ihatag ko makadawat mi. Sunod-sad ang mga anak o apo, mangayo sa buong ayuda. O ka-assistance, o pension diha. Okay. Niha, ito kusta lamban. Aptik man po kayo mga kuwan, mga taga-CCTO hinoon. Believe ko. No? Pangbadlong yung mga sakinan di hasdan. Pero, kaingong sad ko nga kami, nga man aning lugar, ha? Basin operate sila nga to. Oh, random lang itong ilahang pag-operate dito sa talamban. Kadiri sa diri sa Cebu City, sa kuhanin ba, sa kanang syudad yun. Daghama kayong mga sa kanandari. Oo. Oh. Pero nilabyong silang talamban. Okay po, hinuotong ato. At least malabyugan nila ni mga lugar nga dili kayo ingon nga huot ang traffic. Ang oras, alas 10:50 mga kasama. Atong i-check o na pagbalik ang patrol, be. Yan na si Radio Man Joseph Post GQ Kihano. Kasama GQ.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Nakasikot sa Bible Suppression sa pasarok sa Municipal Law Enforcement Unit, MBEO, sa Francisco Policiso Gidusaka, SBI Gaglahaga Drug Officer. Nakapaligatapon sa Ultimito sa Mayan Sitio Estampar, Parangay Santa Cruz sa San Francisco, Isla sa Cabo Visa. Adalat panila sa Palang Jimboy Garbi Cabarillas, Cordero Agnes sa Gabigal ng Tao, nagtuyo sa Sputag Lugar. Narapat sa Sigurong Paiba sa Kaya sa Mangkuling Impresyon sa Pilataan daw ag pagpawaling ng Igal at Lugas nini. Nagtuwag niya sa mga nakuan ag mga pinagpinahag sa buong na muntin magaling sa Bismit na Potong Pato Ramos na Mubalor. Kapin sa 7 milyon na peso sa pagod sa patrol sa Radyo Man, Joseph Mosgano, DYH, Pita Rat, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:51. Okay, padayon ta sa to ang tulumanon. Ala, sige. Ah, unsa kuno update sa bantal. Oh, dito yung gusto lamban ka gani, ha? Unya. Kuan. Kining. Napa dito ang blue line? Okay. Ang blue line, aturogi dito agi ang mga motor. Okay naman po, ha? No, nabaguan sa itong uban but kay ang uban wakahibaw sa pag-announce ato ang mayor na day blue line unya katong ato rin yung kakutob sa blue line o motorsiklo imong gidrive sa blue line rin yung kadili ka mo piding mo mo simang sa blue line ar kusog ko ng mukaong buaya oy. Melbert Cisante, okay, kanang ayuda, okay, ragyod, oh, bitaw. Para sa PWD ko, no? Miraluna, batukan ako, attorney, maghuwat yun ko kung mahuman imong programa while namilo ko, naminaw ko sa imong programa. Oy, thank you, madam. Si Lucy Mahinay, thank you, attorney, naminaw sa admi imong tulumanon. Dili gyud ko. Sorry. Dili pak og dili good me matulog og dili pagka mahuman. Grinis ka Bangkalan dos, Bulacau, Cebu City. Ha? Si Ramon Navarosa, may gabi. Taga Barangay San Sorry, Jose, Hilongo City, shout out sa akong amigo guapo Najib Cubio. Melbert Cisante Senior kanang Eliseus Barangay dapat madayon attorney kay kun maglungan sa National Yagaw. Oh, kay automated ang usa. Automated ang uban niya sa barangay, mano-mano, parisura no. Depende na mas mapupit ra po nang i-automated lang po nang sa barangay. Siguro na magdungan ay. Dakuan ato gasto lagi kada tuig tungod na ng eleksyon. Si Nancy Inok, may gabi watching from Hermag, Mandawi City. Uy, Hermag, Mandawi. Kumusta na ay Hermag, Mandawi City. Okay, update mga kasama sa mga Malita Boys. Pastilan. O saka, tinuod nilang istorya. Oh. Na po, ka mga kanhi bodyguard. O kinigyanggaan o Malita Boys. Ang nakapiansa. Oh. Gibuhian sila rong adlawa. Ang na po, ka mga kanhi bodyguard. Ni kongresista, kanhi kongresista Saldi ko. Oh. Gitawag din sila og ano? Brave 14. Gipasakaan ni sila kaso nga perjury. Buti pasabot aning perjury. Nanumpa ka pero bakak din ang imong gipanumpaan. Oh. Dalutsan ni sila guaran. Unya nakapiyan sa rapod. Hinoong, katungol man nato ang pagpiansagot. Ang napo ka mga balita boys na dakpani, human wa dayo nakapiansa ni Adtong Biernes. Oh. So doon na to'y tulo nga nakaunag piansa. 18 na sila kabuok nga mga kanhi bodyguard ang sumapa. Doon ay mga personalidad nga nakadawat makasamag malita. Sus. Og una to nilang gipahibaw nga kabahin sa nakadawat ang mga tag-as nga opisyal sa atong gobyerno. Oh. Then ang mao nga mga malita boys gipasakaan man og kaso, naabot ng kaso sa korte, ang kaso perjury. Unya nakapiansa sila og 72,000. 72,000 matag-usa nila. Igo-igo sa ginano. Dili na ingon nga gamay, dili pod na ingon nga dako. Igo-igo na pag ginapiansa ha. Ang ato maani, kung sa makani ka tinuod ninggi ingon sa mga malita boys. Ha? Makalungog tas nagkadaiya nga mga kampo. Og ang mga DDS may ato ang kaminaon. Ang imbestigaron sa Kongreso ang exposing nga dunay tag-as nga mga officials gobyerno na kadawat og minalitang kwarta. Oh. Pero karon gud busy pa man ang ato ang Senado sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ay, mo nila na pukusan lang mayroon ang impeachment trial. So, uban nga mga balaod nun, wa, kayo na pukus eh. Oh. Mag-trial sila Lunes, ngadto sa adlaw, Merkulis kada simana. So, kada simana kasama niyo makagasto atong gobyerno og 210 million. Kay kada adlaw sa impeachment trial sa ato ang Vice President, ang magasto ana sa Senado 70 million. So tuloman ka adlaw tag 210 million. 210 million na ragot, so sulok adlaw. Naana mo to yung mga pangan ditong nahisugutan. Kala sa nagpadayon nga hearing diha sa Senado. Ibalik-balik man itong pangan nga, Miss Piatos. O, uguban pa, no? Kadaghan ba ito mga pangalan na, eh? Ang point sa mga DDS, ako nasabtan, labi na ito mga DDS nga senador, klaro man kayo. Nga basta confidential funds, confidential good. Kaya confidential funds man, ha? So, dili na basta-basta ni mong ipahibaw kung sa imong gamitan. Kay confidential funds man. O sa kahay dipinsa no, sa mga abogado yun ni Vice President Sara Duterte. Para nako, katong igamit ang pangan ni Ms. Piatos. Para nako lang. Pwede malutsan to sa abogado sa defense. Agituyo to nga mga alias ra ang hatagan

gamit ang kwarta confidential fund. Posible miligro ang security sa mga beneficiaries sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung basta-basta nilang i-expose ang tinuod ng mga pangan. Ay no, ato pasagdan lang ang mga abogado sa depensa kay mga maayo man sila diha. Oh, sunod semana kinsa naman pagkahay gamito no sa prosecution. Katong unang nangaging mga trial, medyo nalingaw ang mga tao ato kay klaro ba gyud nga adversarial kayo ang mga arguments sa prosecution o sa defense. Nga managlalis yun silag maayo. Katos attorney ligutan si sa prosecution, sa defense si attorney Narbasa o guban pa. Sa mga kisimana, bragwa kayo malingaw ang mga tao. Kakapoy ba na, oy? Ha? Si Atty. Kapunan, maayo, pero kalmado ba? Inyo, si Atty. Pua sa defense, maayo sa, pero kalmado. Pulo sila kalmado. Yun. Kapoy, eh, may tuwag lang katani ay. Wapag kayo nadungog ang mga tao nga, kanabang, paglalis yun yung sakto. Oh. Okay. Courteous naman po kayo, good sab si Atty. Pua. Oh, mailan na to ang nirespeto sab siya ni Atty. Kapunan. Si Atty. Kapunan kay doon ay substance mga istorya, pero kada na ang kalmado. Oh, kita usahay, di mataganahan ang kalmado. Di na yung uban, kakapoy pamminaw na naoy. Ha? Mapagtanaw na tag-karton sa naoy. Oh, kapoy pamminaw man. Naanad mungod mo katong primero mga trial nga adversarial gito ang presentation sa prosecution o sa defense. Karong si Manaha kay medyo relax naman siya. Kanang kalmado man kayo. Oo. Amot ka sunod si Mana. O kinsay ilahang ipangbato sa prosecution. Kada may mga line up niya kasama ni Jerome. Nas Jukno, pero si Jukno naka-present naman to. Si Kapunan naka-present na. Si Dilima. Na. Excuse me, Mr. Senate President, Mr. Chair. Ay, magkani mo pronounce si kada na ang ML Party List Congresswoman Laila Dilima. Ha? Mr. Chair. Ang accent ba no? Ha? Murag pang-call center og accent. Ang ato din ha, dili lang kay malingaw ta. Ang ato din he, ang pagpaniid sa mga ebidensya og tinuod ba nga dunay nahimo nga mga violations ang ato ang Vice President nga sarang makapa-impeach niya og sarang nga makakonbikto niya sa kasong impeachment. Mao ba na? Ha? Pero inyo ang gusto, kay gusto mong entertainment, ay yung hapon na, respeto ta na. Rosahay sa good, kada bang magpawa sa tao sa has, kalaay kasama niya rin, kalaay ba yan ay? Kapoy man. Ha? Oh, barang nagkadugay sa mga impeachment trial, no? Barang

nagka-board po ba? Ha? Dari mga boredom ba? Kapoy man. Kata pa biro, yat gan gito? Oh. Karon nga, wala man og kikapoy na po og paminaw ang mga tao. Ay, kibawa na miyana ay. Miss Piatos, ay, bawa na miyana. Pero kay confidential funds, ang confidential funds, dili biya na siya subject sa post-audit sa commission on audit kay confidential funds man. Then, og nagamit sila og mga aliases sa mga benepisaryo, adila nakuunhan ang defense ani, di po nila nakuunhan sa ang prosecution panel kay ilaha malagi ng trabaho ang pag-present og mga ebidensya. Kaya ako, pinubri lang ning una-una ba as ordinaryo nga taxpayer. Kay confidential funds man kasama Jerome, may chance nga ang mga benepisaryo gigamitan og mga aliases tungod sa ilahang security. Panalitan o. Kini mga pulis, kini mga pulis ba? Naana sila'y confidential funds. Kini lang mga hippie. O, labi na sa drugs. Unya, na ay mga informant ng hataga nila kasama Jerome og reward. Pahimo man nga tungod kay confidential funds ang gigamit. Sa ilahan documentation mismo, dili nila itugan ang tinuod nga pangalan. Mugamit sila og alias. Ngano? Tungod sa security. Panalita ron, itugan og asa napita ang usa ka sakong syabo. Unya hibabi ata sa organization sa Philippine National Police. Ganaay mga kulungo sa briha. Og maukayan to, uy, informant man din yung tawhana. Atuan nyo nibi, tipian eh. Kay mo din yung nagpahibaw na. Para na ako lang ha. Para na ako lang. Wako kay bawo usay pamaagi sa documentation sa ato ang mga pulis sa paggamit ng ilahang mga confidential funds. Pero kani ako ha, pinubre ramang ganyang una-una. Atong ma-apply sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pwede man ba? Muana ang defense nga. Oh, pitaw. Miss Piatos. Tinawar mo na. Mga alias na sila pulos. Gumikan kay ang gigamit nga budget confidential funds. O di mi gusto nga ma-expose ang ilang pangan for security reason. Pwede po na. Ngayon mo ang katarungan. Oo. Oh. Pero matod pang bato sa pasyara dakpi. Katubitang na sumsuman og mayo sa social media nga nausam tao ni atong Vice President ay. Kakawatan ba na yan eh? Kinsa Miss Piatos? O sa masunod na eh? Miss Piatos? Ha? Miss Piatos o sa patuban? Ha? Mga pangaan sa pang snack. Miss Piatos. Usa. Oh. Pwede ba ang gaan? Para na ako lang. Kaya ang igamit ka kwarta, confidential fund. Pero sagi kayo na ako, ato pasagdan lang ang defense anaoy. Ilam na trabaho. Oh. Ang trabaho karon sa prosecution mao, ang pag-present og mga ebidensya og mga testigo aron pamatud-an nga ang atoang Vice President nakahimo og mga impeachable offenses og ang ilahang mga ebidensyang gi-present kaigo aron ikonbikto ang Vice President sa kasong impeachment.
ang trabaho sa defense mao, kay ang prosecution man maoy niuna og present og mga ebidensya. Ang trabaho sa prosecution mao nga pamatud-an sab ngadto sa Senate Impeachment Court nga dili papaigo ang mga ebidensya sa prosecution aron ikonbikto ang atoang vice president sa kasong impeachment. Oh. Og present sila ang mga ebidensya kung ilan ang turno nga mo present og ebidensya ngadto sa Senate Impeachment Court, mo present og mga testigo nga pamatud-an nga ang mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte dili tinuod. Og naa sila yung mga ebidensya nga makapamatuod nga huyang ra ang mga ebidensya sa prosecution aron i-impeach ang atoang Vice President. Aron huyang ang ilang ebidensya sa prosecution aron ikonbikto ang ato ang Vice President. Trabaho ka na sa defense panel. Oh. Kita ani, igo lang itang mo aninaw. Kada simana na aday magasto nga 210 million. Sa ato pa, og tuyo nagi sa itong gobyerno de ay nga mo gasto na agi kwarta. Pero nga naman diri sa sugbugi o how man tawag project. Ha? Hapit naman natapos ang term sa ato ang Pangulo. Wa man ta maka kita din hi nga naa siya project. Okay. Corazon Asusina Tanyula. Good evening, attorney. Watching from Southern Duty. Linda Masung Lagos. Correct ka, attorney. William Abanto. Mayang gabi, eh. Shout out from Abu Dhabi. Okay. Good evening, Lucy Datolaita Elevera. Junicio Belda. Mayang gabi, eh. Muragwa mo na election siguro, attorney, eh. Isot Belda ni sa Buena Vista, Bohol. Ambot lang ka. Silito Efren Suaso, yun naman pala inong tinanong ni Senator Judge JBR ito ang witness kung may ebidensya ba ang kuha na mismo si BP Inesara Rodrigo ay kumuha o tumatanggap o nakinabang man sa pira ng confidential funds. Ang sagot ng witness, wala po, Your Honor. Linda Masong Lagos, katuna kadawa sa Senior Ricky, apil ba to June? Kay katagabuan, 1K man ang PWD. May to June, 2K, attorney. Kay pwede ko, kay PWD ko, amaw ba? Attorney niya lang ipacheck ni kasamang Ili Bulunos. Eh. Watching from Hermag Mandawe, Nancy Inok. Okay. Ay, kumusta man ka, Madam Nancy, ha? Oy, si Joy Sariad. Good evening, tanan. Corazon Asusina Tanyula. Good evening from Southern Liti. Okay. Ato kunong paminaon ang kahimtang sa panahon kasama ni Jerome.

0: paminawon karon ang pag-asa maktan, ha? Mayo na mahibaw ta o nabay sa kumabot sa bagyo. Kataunon ra ba kay ta? Eh? Okay, okay. Atong i-check mga kasama ang pag-asa baktan o say lakatron sa kahimtang sa to ang panahon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Pag-asa, may gabi i-
2: Yes, may gabi sa Nandang Paminaw, mga kantong weather update. And sa kasamtangan, ang hangin na bagat na gabitar karon sa Luzon ng Visayas. And natay doha ka bagyo, ginamonitor na agawa sa PAR, kinisi Typhoon Dolphin, o saka Tropical Depression. And sa pang-focus weather, karong gabi yun ang talagma, dili sa Kabisayaan, makasinatitag pa nagsama pangalurun, nga sa mga kalangitan, doon rin chance na sa mga localized thunderstorms. And sa itong hangin ng sa kadagatan, kasarangan nga ito sa kusog na hangin na magkapasulabi, kadagatan, kasarangan nga ito sa balurun ang pagkahintang. And ang kadagatan na ito sa Subo na ay pagtaob, inigala sa S25 sa Kabuntagon, Ugma. Ang adlaw mo silang alas 5.34 sa Kabuntagon sa Ugma. And mo ka na itong latest weather update. Kinisya na dumdum, maing gabi, dagang salamat.
0: Mamana ka ng, kumusta man yung bagyo ha karon nga naa sa ato ang PAR?
2: Karon sir, wala tayo bagyo nga naa sa PAR. Ang duhani ini is na sa gawa sa PAR, sir.
0: Yes, sa gawa sa PAR. O sa may kahimtang aning bagyo ha?
2: Si Dolphin, sir, is naa siya sa may 825 kilometers northeast sa extreme northern. So, expected na kining si Dolphin o kining usa ka tropical depression mo pa-enhance sa habagat, sir.
0: May chance ba ni nga makasod sa ato ang Philippine Area of Responsibility?
2: So far, sir, naamin sila sa babaw, no? So, less likely ang landfall scenario. But nasa possibility mo, so, ba't hiyala sa may border sa itong PAR?
0: So, duha din ni kabagyo ron ang nakahatag o epekto sa ato arong kahimtang sa panahon, Ma'am Ana?
2: Wala siya naka... Ang si kanilang kanang trough or extension ni TC Dolphin nag-epektar nga to sa extreme northern Luzon.
0: Aha. So, ang kining usa kabagyo...
2: Wala pa niya. Layo pa niya siya 3,055 kilometers east of extreme northern Luzon.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Ana, ha?
2: Okay, Spencer.
0: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras, alas 11:18, mga kasama. Okay, doon ay duha ka bagyo sa gawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Unya, doon ay usa ka bagyo ani nga dool-dool sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Sa gawas pa ni? Unya maoni maka-apekto sa kahimtang sa itong panahon, maka-experience na din niya o mga pagwan-uwan, iyang i-enhance ang hanging habagat. So, maka-expect niya puntang mga pagwan-uwan ani. Gani, na atay mga viewers nga niingon nga uwan kuno kay ila. Oras, alas 11:19, mga kasama. Okay, sige, kombate. Sunod si Mana di ay dunay kuan, ha? Dako-dakong rollback sa presyo sa gasolina krudo. Okay, mas mayo, no? Sunod si Mana ni. Ang diesel, muus-us ni mga 4.50 ngadto sa 5 pesos ang matag litro. Ang gasolin, 4.50 ngadto sa tag 5 pesos sab ang matag litro. Oh. Mas mayo noon, oy, kay. Dako-dako lang ning tabang sa to ang panginabuhi ang pag-us-us sa presyo sa gasolina krudo. Kay kita baya din he, dili man tanda nato ug dato kay abi kay naatay motor dato na data, ha? Eh? Mo gamit man gid ron ta og transportasyon tungod kay di kinahanglan sa to ang panginabuhi. Okay, oras alas 11:20 mga kasama. Okay, sige. Padayon tas ato ang tulumanon. Ang katodayang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. taas de on tato. O ikaliman yang suna. Pero iyang gipamuban. Matod pas ato ang Pangulo. Ha? Okay na po. Ha? Matod pang Vice President Sara Duterte, waste of time. Diya siya nahisgutan, magpalupa na tag-rocket. Diya siya nahisgutan, kalabot sa artificial intelligence. Mas maayo, no? Ang kinibang artificial intelligence sa Pilipinas kasama Jerome, ipa-improve ni. Unya ang ato mga bata sa elementary, tuduan na daan og AI. Oo. Oh. Pwede man, daghan kayo mga programmer ng AI. Oo. Oh. Nga maggamit mga kasamas ato ang panginabuhi. Karon ako nakita sa social media ang uban nga mga vlogger kasama Jerome, AI na yung tingaw eh. Ha? Pero gawas ana, dahan kayo magamit nga trabaho sa AI. Ang artificial intelligence. Pwede ba ka, no? Ang ato ang mga maestro. Ang moriplis nila, AI na lang. Mahimong yun na. Oh. Sud lang ato sa kuan. Kana na ang sa tawag ana. Ako di magkukamauan ng AI god. Mga application bas AI ug unsay naa sa lesson plan sa maestro o maestra nya mao na po na itudlos AI ngadto sa mga estudyante. Bato tag mga ahensya sa gobyerno, LTO ron nga. Lukat ako lisensya. Oh. Ang mutubag ni mo AI. Yan na yung mga kuhan niya. Nanay mga... Labing maay na yung mga monitor ba kasama niya rin. Masulti lang ka. Tumagon bukas AI. Kuha takos ako ang driver's license. Oh. Kaya mga AI, balahe o tuno, no? Unsay imong ngalan, sir? Oh. Ito, lahi na magiging tuno ang AI. Mailhan ni mga AI niyo kay dili ang tono niya murag kinakalit, kuwag emosyon. Unsay imuhang tuyo, sir? Kita na amatay tono ato niya naasab ta emosyon. Nabay mo mato kag LTO ron, kuha kag driver's license. Ako si Jerome Yap, kuha ko sa driver's license. Oh, sir. 30 seconds. Kuha na ni may mong driver's license. Huwata. Kuha na yun. Oh, sir. Hold sa. Nga naman. Nakay penalty. Bayari sa. Pipas-pas kayo. No? At ito lang tamo. Ato bang ana mga kiosk ba? O kana mga monitor nila mo? Paslak-paslak na tanga to kung sa ito ipaslak. Magamit niyo ang artificial intelligence. Ato gining ipa-improve unta. Labi na nga karon populated na kayo ta. Niya, overcrowded ang ato ang mga ahinsya sa gobyerno. Pwede iyay na lang. Ato kas baleron. Kuan ka, kanang doon na kay i-process sa BIR. Oh. BIR, bayad ako sa kuang buhis. Oh. Ang imo nga answer, oh, si Oliver Atis. Oh. Mayo kang, kamao kang moayog laptop. Dako-dako na makag-income. Bayre sa dinari mo hang buhis kay matax emission ka. AI na lang, no? Artificial intelligence. Kay mao naman ay trending ron. Oo. Karon, tan-aw na ko sa mga content sa vlogging kasama niya rin. Usuha si EIA. Oo, usuha kang EIA. Kuan, kana na ang hashtag ko, parting malaon ko. EIA na. Oo. Ubang mga abogado, gamit ang EIA. Kopyahon lang ilang naong. Huwag ilang tingog. EIA na mo ay mo. Sulte. O ba mga doktor, EIA ang igamit. Ya ka na mga, o ba mga negosyante, imbis mo hire pa silang model, gamahal kayo, EIA na igamit oy. Oh. Kuya awas. Ato aron nga, artificial intelligence. Oh. Pero karon, o gamit si EIA, sa kuan pa na kasaman Jerom, ako nakita nga ni boom ang artificial intelligence sa digital. Digital ba? Mabot ang panahon nga ang kini mga artificial intelligence mayayano na natong sugo. Oh. Maanan lang ka ba nga? EIA. Lutuin ako din yung chorizo? Oh. Oh, sir. Lutuan din yung chorizo. Oh. Kanan di ikin mapaig. Oh, unya doon naman din yung pahibaw din eh. O sa makanin tunong lang ko, EIA po na eh. Ha? Aw, di ni EIA? Oh. Kasama ang Gerald Albius. O, doon na yung public advisory din ay. Ang city traffic management system sa Lapu-Lapu, pamina mo ni, kaya doon ay traffic advisory ha. Doon ay full road closure. Uy, tibuok, krasada, siradaan. Agosto 9, ugmaning adlawa, gikan sa alas 4 ka adlawon, hangtod sa alauna sa hapon. Ang apektadong mga krasada, mauni mga musunod, ang karsada gikan sa Mactan Junction all the way to Mangal Punta Inganyo. Full closure niya. Timan eh ninyo kini mga dalana. Mga daan sa Mactan Junction paingon ngadto sa Marigundon all the way ngadto sa Panas Cordova Lapu-Lapu boundary. Ang mga karsada gikas Mactan Newtown Boulevard paingon ngadto sa Mactan Junction. Unya sa traffic light paingon sa Marigundon dayon sa Suba Panas o going to Lapu-Lapu City. Ang Cordova boundary para sa bike league magsugod alas 4 sa kadlawon. Hangtod alas dosis unto. Ano yung bike league, no? Mawanay nga doon ay siradaan ng mga karsada. Oh. Then, tanang roads nga nag-intersect o nag-cross nini maong ruta, apektado usab. Oh. Ang mga musayo o trabaho, dapat musayo. Kana kay doon na may mga trabahante ko, nga bisan o Domingo, trabaho gihapon kasamang Jerome. So, say-sayo lang mo ha, kay ugmang adlawan, ang kayong mga karsada di hasla po lapo sa radaan, magsugod alas 4 sa kadlawan. So, sayo ha din ninyo, ano yung kwanay? Mugikat, kinahanglan, alas 2. Udo na mo yung mga importanteng lakaw ba? Kinahanglan, inyo hag yung say-sayon, kay alas 4 sa kadlawan ugma, dahang kayong karsada sa lapo-lapo, ang pang sa radaan. Unya raba di hasla po lapo, og sa ng daan niya kasama ni Jerome, muhuot ang traffic des Mandawi. Ha? Unya des Mandawi, katong mga sakinan pa iyong nga Recibo City, muhuot po Recibo City, ani? Hiba, matakatekat tayo man yung traffic. Sige lang, ato na lang antusan kay total kuan man. Panagsaraman po ni. Unya, ang sisilik sa bike, uy, Kung sa man, mora, morag saradaan. So, di pa tasyon. O saradaan ba? Mao ba? Ato wala niya nang i-update og mapuhon. Kadi pa man kaklaro. O saradaan ba nang sisilik sa bike? Okay. So, mao to ang traffic advisory ugma ha para sa mga moagi din ha sa Lapu-Lapu City. So aya lang aya mo paglangay-langay. Sayo lang mo og kuan kanang sayo mo aron di mo ma kuanan, di mo ma askrasada. Ang oras alas 11:30 mga kasama. Okay, thank you. Tungod sa Iron Man attorney, ginda masong Lagos. Trini, Mickey Lewis, good evening. Daghan kaayong mga kurakot. Daghan kurakot, oy. Lami man chorizo paigpaig gamay attorney, oy. Ginda masong Lagos. Benga bi attorney, kung i-fully implement ang paggamit sa AI sa atong gobyerno, mapugos jud nga ipa-retire og sayo mga pantilya government employees nga mga more than 15 years in service og taktako na lang mga casual og job order employees. AI, panalita ron. Ang atong tingog kasama Jerome, makopya mas AI. Ang ato ang naong makopya si AI. Hasta ato ang lihok, kopya ko si AI. Ako ron. Ayong kapoy naman tagtrabaho eh. Tiguang na ta. AI na lang. Sige, AI, ikaw na trabaho niya. O sa topic na to ron, impeachment trial, sige, i-discuss na, AI. Ikaw mo discuss. Sige mo paminaw. Huwag mo kibaw ang i-discuss na, AI. Pero lahi ra gyud og AI no kay og sa tinuod nga tawo wa pa gyud ingon nga hingpit nga nakopya sa AI ang tinuod nga tawo. Gitawag ba yan nag artificial intelligence? Naa sila intelligence og kanang ilang intelligence nakuha na gikan na pulos mga inputs nato sa tawo. Palalita no kanang mga nagkadaiya nga mga artificial intelligence. Imo nang inputan dito about mga machines. Yan naamlin na sila mga kung ano, kanang mga functions ba? Nga magkunik-kunik bitaw ang ilahang master nila? Ha? O mura na siyang utok na to ba? O unsa imuhang o unsa iyahang mapaminawan o unsa iyahang mabasahan masuda yun? Na siya'y kagulingon niyang library. Kamantay ka, bisa gani si Google. Usas example sa AI, kanas Google. AI mo nas Google. But, mana na yun si Google ay, o di katubag. Mana rong ka nga, Google, unsa gani to'y in English sa bahaw? O sa English sa bahaw Google? Mara rin si Google ay nga, search not found. Hatas Google, di katubang no? Kaya kung sa may ma-input nga to sa AI, maunay, master niya sa iyang system. Then, ulunay kay mga, ato na ka sa search engine, i-search din mo, huwag naa siya ang system na, so, tumag-tumag siya. Now, karon, nagka-high-tech man ang artificial intelligence kay, kopyahon ko, hasta imuhang naong, hasta imuhang tingog, hasta imuhang gesture, kopyahon. Ha? O na, doon na ibito yung mga joke-joke na, oy, kamo, pro-BBM, ha, katawa pa lang mo ron. Wa mo kaibaw. nga ang gipriso dito sa The Hague, dito sa tatay digong, ang EI to. Pastilan sa? Oh. Kaya dili pa gini, mao. Kaya ang ato ang technology kasama ni Jerome, ako nabantayan lang ba? Ako. Mao nag-iingon ako rin nyo, batang 90s mong ta. So kay batang 90s mata kasama ni Jerome, makaingon ta nga tao-tao na putas kalibutan. Ako naobserbahan yun. In every 5 years. Every 5 years ha? Dunay improvement sa ato ang technology. Unya, in every 10 years, dunay siya advanced improvement sa ato ang technology. Oh. So kiniron bago di mamakay ni dugay ang kaning ang AI dugay na kaayo ni. But dili pa kaayo wa pa kay na develop gyud, dili wa pa ma-enhanced ba ang artificial intelligence ang ato naandan ni adto kay si Google ra gyud. Google ug si Yahoo. Karon daghan naman kayo ang artificial intelligence kabahin ana kada mo palihok og mga video mo kopyas imong tingog. Oh. After 5 years gikan ron di pa ni mao nga matang sa artificial intelligence ang atoan na experience. Oh. Unya 10 years from now wata kay bao unsa na poy ana sa ato ang artificial intelligence. Unya, 5 years from now, what the kebao, naapa bas Facebook? Oh. Naapa bas YouTube, ana? Eh, nakabantay mo? 1990s? Unsa may social media platform nga uso kay niyan to? Duha, ang nagkompetensya hay. Si Yahoo Messenger o si kisa to kasama niya rin? Si Yahoo Messenger o si Friendster. Mawala na kompetensyahan niya ito. Karon, pagsuod ni Facebook, awa, yabbo gin si Kuan. Nayabbo si Friendster, si Rado. Nayabbo sab si Yahoo Messenger. Kani suod mas Facebook. Karon, ang kusog si Facebook. Ni adto. Adto ta palit sa skulon kasama ni Jeremiah. Ang estasyonan sa UHP sa una dito pas Gold Palace Building. Yan mo tanaw ka ni kong salida ni adto. Naman ko'y mga kailang nga mga Muslim. Barato na toyahang kuan. Kanabit ang CD. O, DVD. Iksu. Nakakapadiha. Nindot iksu. Nindot ka ni iksu. Clear copy ni. Oh. Clear copy kini iksu. Nindot kay kini. Action. Mao ba? Clear yung kana. Iuli lang iksu. Aturang ilisan. O dili clear. Oy. Sadihang ang YouTube ni boom o mayo. Kisa pa'y ganaha masigig tanaw ang mga sidig DVD. Resulta, o sa netabo, yabog ito ang negosyo sa ito mga kaigsunang Muslim. Katong mga namaligya o mga DVD. Kaya, wala naman. Kisa pa mo tanaw ng ilaha mga salida nga. Na ano may mga app o mga website nga nag-offer o mga salida. O nga, mga libre. Yan naman na yung itawag kasama ni Jerome og free trial. Ato lang kas free trial. Ganahan na ka itong ilahang offer, pwede na ka mubayad. So, yun ana. Now, nagtuota. Karon, kusumang kayo sa Facebook ron. Karon di na malalis si Facebook, puti kusugay yun. Maro ng hype ni Facebook na puti giniyag ni Spark og mais Facebook ron. Oh, nalabuan na ko ni Facebook si YouTube. Oh, siguro karon kamo, sige mo og scroll-scroll sa Facebook. Oh, 5 years from now, what okay mo, naapakan is Facebook. Napakas YouTube. Basig na anapoy lain nga online platform nga mukumpit ni Facebook o ni YouTube. Oh. Ah, kanaging klaro makakumpit ba? Kaysa pagkakaroon, wagi makakumpit ni Facebook. Ha? Wapay lain nga makakumpit ni Facebook. So si Facebook ron, og star pa ni siya mo'y pinaka siya mo'y brightest star si Facebook. Ikaduhas YouTube. Pero mga 5 years from now, naapakha ni sila. 10 years from now, kinsa'y sunod kang mo, kinsa kahay mo shy na po, puling ni Facebook o puling YouTube. So ang artificial intelligence karon, pwerte ka high tech na apandili panimao na apagidaghan. So ato kani grab ang opportunity kay magamit man ni nato. Oh. Magamit man ni ang artificial intelligence. So ato mga bata kana bitang mga subject nga kinaraan na kay wa gigamit. So magtangon lang na eh. Kanang luto-luto unsa ang paglutos adobo angay para eskwelahan. Tahi-tahi unsa ang pagtahi, unsa ang pagpasun hilo sa butunis eskwelahan para. Isa na nang mga subject kay nga wa kay hinungdan na although magamit gihapon but kinahalan mo sabay ta sa moderno ron nga panahon. Oh. Ang AI ron, mo'y taas kayo og hype. Naniingan man to sa Presidente BBM, nga dunay kumpanya nga mubutang din sa Pilipinas, no? Maggamit ba pagpa-improve sa tuang artificial intelligence? Oh. Ah, na ako na bag-o ang Telegram, pero wa pa manggi kayo ng Telegram ron. Na ako nahibawaan nga magamit ang Telegram, di pa kay daghan. Oh. Matod pang Jose Lito e Prinsuaso. Oh. Si Glinda Masong Lago, sakto gikaturin na ay daghan Muslim o pakapi sound o mauwi mix o batik kapi ilisa nila. Na ako'y suki o mix sound akong anak sa ballroom name Mark. Ah. Nicosia Ilano, muabot yun ay ang panahon no? Nga ang episode sa Star Movie nga Star War. Mauna-unya ang muduminar nga susama ni anak sa daghang katuigan nga umaabot og ang kining tanan maugyod ang tinubdan nga gikan sa mga Hollywood movie og di kay kinilang ang specific nga gihiskutan kundi ang tanan. Okay. Ha? Kana mga salida nga mga science fiction movies. May chance na nga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi. O, kakini Anto God. Katong mga salida ni Anto, mga 1950s, 1960s. Ang ba nila kasama ni Jerome, nag-feature na o karon nga panahon? Ha? Nga haitik-haitik, kunuha ito sila ni Anto. Karon nga panahon ang i-feature ba? But, nahitabo. Katong salida ni Arnold Schwarzenegger. O sa itong salida niya? Limot ko. Nga, limot may nauunta eh. Gamit katag AI ani. Gani sakay siya og taxi, niya robot mo yung driver. No? Kanoong usan na salida ha? Oh. Karon na naman na ron. taxi wa aw kana na ang sakyanan nga walay driver. Oh. Ipunit pindot man imo nga. Pindot imo dito imong destination. Cebu City to Lapu-Lapu City. Oh. Unya. Kamaon nang mo lihay-lihay ang sakyanan. Oh, pwede na ka magtutong sa sakyanan. Ha? Diabot ang darong panahon na. So, kato mga science fiction movies niya to. Karon. Naana. Oh. So, kini ni ang mga artificial intelligence o guban pa, dili ni maura, dili ni kay maupa. Naapagay mas high-tech anipon. Niya to. Wa pa man to mauso ang online, mga 1980s. Unya, maotong panahon na nga, sikat kayong TV. Oh, sa ako nang giingon karon mga bagong generation. What are you? Kadungog o mga bagong generation nga ganahan kayo mutan og TV? Kayo, ano, mag-TV-TV pa sila. At ulas sa Netflix. Oh. Diyan to kasama Jerome, kinumdum pa ko, nag-isurihan na miss ako ang classmate sa college. Niingon siya nga, ninuta ka ano, o maabot ang time nga, dili na ba ta magsigi o liso-liso sa TV? Kaniad to, ang TV, wa pa'y remote. Oh. Kinumdum ko, nag-isurihan na miss akong classmate nga, ninuta o di na lang ito magliso-liso sa TV, no? Kaya niya ito, balino ni mo ang TV sa channel, lisoon ni mo. So, iyahabang lisoanan. Oh, magbarog-barog kayo. Wa man, lami sa lida, ha? Balhintang lain sa lida. O, liso na po ni mo. Oh, amang pa na istorya, mas maita, no? Nga pinot-pindot lang, no? Maglingkod lang ta, niya. Dito masig barog-barog. Liabot ang panahon. Ang TV, na na may remote. Oh. Arili pa ni Maoy. Tanaw ra ko na imong cellphone ron kasama ni Jerome. Oh. So ti ala ni mo. Mo tubag imong cellphone. Oh, kani di ang Google Map. Ha? Pwede mo ni mo na, di ba, imong nakay ka ng kitawag, voice message, no? Okay. May nga. Makatanin ka nga, where is DYHP, RMN Cebu? Oh, tubag na yun ang babae nga nindot og tingog. Oh. Oh, about 50 meters, turn left. At 30 meters, turn right. At 60 meters, turn left. O, pag turn left na mo, para na ka sitom, kay no left turn di ay. Inumdum lang ko sa kong amigo, kasamang Jerome, bag-o siya o sakinan dito sa Manila. O niya, nigamit siya o Google Map. O. Siya di kusuhito diri sa Manila. Pre, mauna gamit yung kuaning app. Oh. Maumalagi na. Sultula man ka sa Google Map nga. About 50 meters, turn right. Oh. About 30 meters, turn left. So, pag turn left niya ron, gidakop siya. Oy, sa traffic enforcer. Kadaa man di ay gibuta nga, no left turn. Wa kahibaw ang Google Map nga no left turn to. So bisa na mga AI dili pagyud gihapon perfect. Oh. Magamit na to ang artificial intelligence, however, suporta ni sila sa kahibaw sa tao. Kita paghihapon ang pinakagamhanan. Ang artificial intelligence, mao ni sila ang mga robot. Niadto ang sa science fiction movies nagtuo matang ang robot kasama ni Jerome. Mao to mga salida bitaw sama ni Voltis 5. Lahi mday ang robot dili mday kana ra. Naamdas digital. Mao na robot ron, mao na. Tanawa ha. I-control ka sa robot oy. Oh. Same ang Facebook. Pagpataka ng istorya, di ba i-block ka?

0: Kinsa may nag-monitor ana? Robot. Oh. Na under na kas robot. Sa robot digital. Oh. Nagtuo mo tani antong ang robot ba kanang sama ng mga makina nga mga sa tawag ana kana mga hero nga mga machine. Karon lahi daing ang robot, no? Ingon ani ka high-tech ang ato ang technology karong panahuna. Okay. Alas 11:50. Aha, si Constantino apit sunod inventions after 5 years kasama ang tao muadto sa lain-laing nasod. Musod lang ka sa Dropbox machines. One click then you arrive your destination in seconds. Posible oi, maabot na panahon ni nana. Posible ka nang itawag og time machine kasama ni Jerome, maimbento po na. Di na layos tinood. Wala ron ko. Time machine. Time machine. Ibalik ko sa panahon ni Ferdinand Magellan. Niyatong 1521. Sus ka peligro og ang rule na ko kasama ni Jerome. Tao ko ni Dato Lapu-Lapu. Unya gukurun ko sa mga katsila og espada. O niya, gikapoy na ka. Oh, kapiligro ba ni? Time machine. Ibalik ko sa tuig 2026. Okay kayo. Naganahan ka usap, kaya may tabo na ko sa umaabot to. Time machine. Ipaadto ko sa tuig 2100. Na. Unsa na lang ka, unsa na kahan, ano? O may tabo na, aw. Kapredict na kas future. Ako, ano ito ang salida ni Arnold Schwarzenegger kasama ni Jerome. Oy, back to the future. O ang kaistorya nato, unya robot na, unya og sumaabot daghang katuigan, murag matinuod yun nga makahimamata og linalang nga tagalaing planeta ni Kusya Ilano. Posible na, oy. Ah, Iglesia Arbelia Villaber, Cyborgs Cup. Kuan man to, Terminator. Oh, Terminator, no? Kato ka Arnold Schwarzenegger. Pila to ka episode? 1, 2, 3. No? 3 ba to? Kutupur? No? Terminator. Nini Salvador Baharias Ornopia, good evening attorney. Shout out to Lumin Baharias Pardo and Lily Sintino in Dalaget. Okay. Oy, Lorna Margarita, thank you. Ah. Okay, sorry late. I charged my cell phone. Nice to see back. Okay, thank you. Lorna Margarita Sambagdo, Cebu City. Okay. Okay, sige, thank you so much. Sige, kawar tayo nga panahon. Salamat kayo mga suki ti kaminaw, ha? O mga adlawa kay Domingo, ha? Sige, manimba kita, ha? Kauban ni Jehal Tibo Camilla. Ako si Radyo Man Buin Algono, dari sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius. Master Control, kasamang Jerome Yap. Transmitter, kauban na to, si Roboy Boyser. Alan Taladoa o kasamang Oliver at Isagawas, si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buin Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Was si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.